Mga higala, kumusta mayong buntag? Welcome no sa mga kaigsoonan. Ning lain nga Martes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nurkad na live, nag-CBA live. From the heart of City Tuburan Campus. Nurkad sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Nalagin sarang FM radio station. Ning ato nagbalambuon nga lungsod. Amo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, the DYPS double one ng tinubdan. 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala niyo makauban kinyong pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto at pagmahal si Sig Kaingon Jiriel Asindiente. Padayon! Makikupan ko niyo mga kigsunan sa Gyapon hangtod na karon sa alas 9 sa Kabuntagon. Akong usbon, umarik sa Iksunday, mga higala, kinintibo ko sa kaoras na to karon tulumanon. Nga gisaba ko gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Diamante, mga higala. So, tiktibo ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon, mga higala, na atong ipanangat na kininyo karon. Kining mga nagbaga o labas nga balita karon ganiya na patiks mga pamantalaan pag igsoon. Atong kasusihon kining mga daggong balita karon mga higala sa international, national, gumawa sa provincial news o labi na gyon sa itong mga kabalita sa kalambuan sa tagalungsod sa Tuburan pag higala. No? Atong ipanangat karon taon-taon. Hangtod sa alas 9 sa kabuntagon, inubanan sa itong pag-iskot-iskot pag higala ng kadaiyang isyo karon nga may labot ang haring lungsod pag higala. Atong iskot-iskotan ng mga isyo karon labi na gyon pag higala kining mga butang. Gumay kalambigitan sa parayong pagpalambo. Niya ang pinalanggan lungsod sa Tuburan ng Higala. Ubos sa administrasyon, sige.

dinianggap misgutanan sa kalambuan ng ato kalungsod pagyaiso. Samta mga higala sa Gyapon, sa inyong naandan mga higala ng patibaya ang inyong ipadangat on air. Please search no sa kuang Facebook account. You have to do mga higala, i-search lang na nimo to ang Facebook account mga higala Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Please like and follow mga kaisunan sa itong Facebook account. And then mga higala, i-comment mga higala diha karon ang inyuhang mga mensahe mga igsoon, no? O kung sa'yo gusto ninyo mga higala ipadangat on air, ipadangat na mga higala karon sa itong Facebook live via Facebook comment mga higala karon, no? Samta mga kaisunan, 8 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon ang Philippine Standard Time sa DYPS Bito Radio mga higala. Adlaw ta karon mga kaigsoonan nga Martes pizza 29 na sa September 2026. Arita mga kaigsoonan karon kay dira mga higalay 8 minutos ding kaon mga higala sa tuang usa ka oras nga pagpanaguban karon. Ato mga higala ning sugdan mga higala kining atong usa ka oras nga pagpanaguban ning atong programa mga higala kalambuan sa lungsod Soberan Pinagis to ang magabalita sab karon mga higala. Samta mga kaigsoonan sa itong pagtimbaya sa Brainos, mga opisyalis ng Tagalungsod sa Tuburan, good morning by pagpaminaw karon. Dagan to mga higalas ato ang mga opisyalis na pinagyodong, pinaguluhan diya sa itong pinalanggang mayor. Matanon, malagaron, madasikon, mga higala, labaw sa tanan, very humble na itong matanong mayor. Tuburan, Mayor Christian Daniel C.D. Jamante, good morning. Ari karon sa Mayor's Office, mga higalas. Samtang yakaros Vice Mayor's Office, may pagkaminaw, may buntag. Ito sa itong ever-supportive Vice Mayor, Tuburan Vice Mayor Danny Jumante. May pagkaminaw, mga higalag, may buntag ni Vice Mayor Danny Jumante, mga higalag. Kung man, dihakaroon sa itong amahan o founders, kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Kung nagkupot si Awis, kalambuan ni Katagalungsod, gumawa ang Gatuburan Coffee, mga higalag. Himong gitawag na ito paghigalang hulagway na itong the key of success ni ka Municipality of Tuburan ang Tuburan Coffee pinagis na ko pagparikamot usab ni Tuburan former Mayor Aljun Jamante Diaz Tuburan 360, good morning. Samtang mga higala diha karos ng mga konsyales at mga ISMI members mga higala may pagpaminog may buntag diha karos ni Kuya Cons Wilfredo Fred Jamante. Ato sa mga higala karo ni Kuya Consiel Eugenio Arrigo. May pagpaminaw ni Kuya Consiel Glenn Rigado, Kuya Consiel Marvin Monterola, Ati Consiel Luis Potensioso, ni Ati Consiel Carmel Iluz, Sarona, Suwesa. Samta mga higala, rin mga kingsunan karon sa tuwag na magabalita. Din hi mga higala tabagsugod sa international. Kunin matod pa mga higala ng Precious Lana, Misulbong o sa mga higson. Solbong ang presyo sa krudo sa international market humanggi sa likway ni US President Donald Trump ang sugyot sa Iran. Gabihan pag-usab sulod sa pitong adlaw ang Strait of Hormuz. Ang Brent crude misaka ang og kapin sa 3% og hapit na musaka ngadto sa 108 dolyares matag barrel sa Asian trading gahapon ga adlaw September 28 2026. Kini human nagi pahayag ni Trump nga dili niya dawaton ang pakig or ang pinakabag-ong sugyot sa tiran alang sa pagtapos sa gubat sa Estados Unidos, Israel o Iran. Samtang nagkadaiya ang dagan matod pa mga higala nagkadaiya ang dagan sa mga stock market sa Asia Pacific sa presyo sa lana ang klarong epekto kung musaka ang krudo sa tibok kalibutan posible usab na musunod ang gabaga presyo sa gasolina o diesel baga igsoon. May pait paghigala kay musaka na kini mga kingsuna ning gabalik paghigala ning kini ni ang mga higalang gasolina, krudo, mga higala o uban pa mga petroleum products na hinungdan mga higala sa pagsakas mga presyos palitunon mga igsoon, no? Nagapon at lawa mga higala dunay nakabalita ta mga higala ga dunay rollback but duna pod mga higala oil price hike sab usab sa pagkaka or ano no dunay oil price hike nitong ga nakalabay magandaw nya karon matod pa nga dunay rollback no dunay rollback mga higala sus ang gasolina ha wak abot 25 tabos mga higala ang gikunhon.
mga kaigsoonan. 24 cents mga higala ang gigunhots gasolina humans pagsaka niinis kapin 4 pesos matag litro mga kaigsoon. Oh, so pati pa ita mga higala in town. Una pa'y ubang mga gasolinahan mga higala, pati ka excited mga higala sa pagsakas presyos lana mga kaigsoonan. Isag 4 ray gisaka mga higala, isakaan mga higala tag 15 pesos. Kinsama to yung mga gasolin station dres tuburan nga matod pa maghigala. Gibalik maghigala sa pagpaubos ang presyo kay human maghigala. Pagingon nga misaka pagbalik ang presyo slana. Nagpatuyang lang po pagpasakas presyos ilahang gasolina. Mana nga mas pa pa maghigala. Ato na tutos may langtad mga kingsunan. Murag akong gisusi. Uy pinakabarato maghigala no? Nga gasoline station karon wa ko masayop das kang Vice Mayor Danny Jamante man siguro na diha manghigala no karang way laeng ka gasolinahan das lang tang ako lang gisusi manghigala kay kini kon sitwasyon sa pagkakaron kini sitwasyon sa pagkakaron manghigala ato aani ang mangita ta og asa gyud tong barato nga ko nakita manghigala das lang tang bubintaha manghigala kay nagsubay gud sila kung kanus ang mahurot ang ilang stats usa pa sila mo adjust ilang presyo. Naiuban, parte ka excited mga higala. Wapagan yung mga kaigsunan, mahurot ang ilang stock na silahang pundo, nagpasakan hailon silahang mga presyo. Yan anubra pa mga higala, kagisakaag, tag 15 pesos, matod pa ang uban. Nga 4 pesos na mga higala ang gigabalita. Ano lang ay pagpatuyang? Na, kailawas na pa uli. Na, solve kayo mga higala, no? Padayon ta mga kaigsunan sa dugang gabagabalita, mga higala. Lambigit yung ato mga balita karon sa iniabang sitwasyon karon sa ekonomiya mga higala, no? Yay, 200 pesos nga dugang suhulan gipanawagan sa mga mamumuo. Nanawagan ang partido manggagawa o ang sentro nga ipatuman ang 200 pesos nga dugang suhulan alang sa mga mamuo sa pribadong sektor sa tibuok nasod. Mato dila nga dili igo ang 42 pesos nga wage increase sa Central Visayas tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, pamasahe, kuryente ug uban pang panginahanglan sa Class A areas sa Central Visayas. Misaka ngadto sa 582 kada or pesos sa matag-adlaw ang minimum wage gikan sa 540 ka pesos. Apan dito sa National Capital Region kung NCR, 755 ka pesos kada adlaw ang minimum wage. Nanawagan ang grupo og mas dakong dugang suhulan aron na makatabang sa mga mamumuo sa pagsagubang sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi mga higala. Gini karon mga kaigsoon ano? Ang og presyos lana mga higala, presyos gasolina, krudo mga higala. Kusog kayo mga higala, pas alas 4 mga kaigsoonan sa pagsakas presyo. Magkarigita sa sweldo mga higala suhulan. Partig yung yaya mga kaigsoonan, mitil-mitilon lang mga higala, daginuton lang mga kaigsoonan. Ang baga mamumuo dinis ato ang nasod mga higala sa pagpatubo sa sweldo sa suhulan mga higala o sa sweldo mga kaigsoonan. Saan mga higala po rin tao na ito pag-uswag sa itong pamuyo mga higala? Nakita din rin mga higala ang mga ordinaryong Pilipino. Kita mga kabos mo samot, gitag ka kabos mo samot, tagkapubri mga higala. Samtang kadtong mga gamhanan, mga negosyante, dagko mga negosyante mga higala. Pinagyon mo yung nag-control aning mga gasolina or oil mga kingsunan. Musamot yun o burot mga higala ilang mga bulsa. Mga kingsunan, sibog ta mga higala, dris dugang kapag balita. Karon mga iksun. Samta mga higala sa sitwasyon mga higala. Arita mga higala karon sa dugang kapag balita. Sitwasyon sa tua karon nga kahimtang sa panahon mga higala. Atun pa mga kaigsoonan karon, Pilipinas pantay sa Super El Nino mga igsoon. Nagpahimangno ang mga eksperto sa posibleng pag-abot sa mas kusog nga Super El Nino sa nasod sa musunod nga mga buwan. Aniya ang mga grabing epekto nga angay natong nga pangandaman. Grabing kainit, pagsakas ang temperatura o risgo sa mga sakit tungod sa maong kainit. Taas nga uhuaw mga higala or walay tubig.
tubig mga higala kakuwang sa ulan o pagkauga sa mga yuta. Krisis sa tubig maapiktuhan ang mga panimalay o agrikultura. Kadaot sa pagpananom, pagkaubos sa abot sa umahan o pagminos sa abot sa umahan mga higala o pagsaka sa presyo sa pagkaon. Risgo sa wildfires mga higala. Mas daling matigayon ang sunog sa kasagbutan o kalasangan. Kakuwang sa kuryente, pag-ubos sa level sa tubig sa mga dam para sa hydropower. Grabing kapanahon, posibleng kalit nga kusog nga pagkuhan, inighuman sa El Nino. Mga kaigsunan, magtinabangay kita. Sugdan nato ang pagdagidot sa tubig o pag-amping sa atong mga panglawas mga higala. Doon na tayo giingon mga kaigsunan, health is wealth mga higala. Una ka karon mga kaigsunan, mintras nga doon na pa'y mga pag-uwan-uwan mga higala, aning kamo ta makapundo-pundo tag mga tubig, makatigayon ta dihag unsa ito na sugdas pagpanguma mga higala, aron makaani ta mga kaigsunan, makapundo tag igong pagkaon mga igsuon. Igong tubig mga higala, aron mas layo ta mga higala sa sakit. Doon ay igong resistensya ato ang lawas aron makasagubang ta mga higalas mga risgo sa mga sakit-sakit doon at tining grabing kainit o tining gihulga o nahulmong hulga karos ng nasod. Tungod din ini mga higalang ga El Nino o super strong El Nino mga igsoon. Nato na isutan karantantaan mga higala no? Kining gabaong ga balita mga igsoon ang labot tining ga krisis karon sa ekonomiya higun man sa kahintang panahon. Mga balita, mga higala, Aritas, Kalambuan, Slungsos, Tuburan, mga balita. Tuburan, mga higala, ang ato ang lungsod, mga higala, may paila-ila sa opisyal nga muse para sa Governor's Cup 2026. Opisyal nang gipaila sa Municipality of Tuburan, si Ms. Sharon Makapobre, isip opisyal nga muse sa Tuburan alang sa Governor's Cup 2026. Isip representante sa lungsod, nagdala si Makapobre sa garbo sa kumpiyansa samtang wapil sa baoga sporting event diin ihang gipakita o ipakita ang kultura, espiritu o identidad sa mga Tuburanon. Nagpahayag usab og suporta. May padangat og suporta ang local government unit kung LGU sa Tugalungso sa Tuburan og nang hinaon og maayong pagpresentar alang kang Miss Makapobre sa Governor's Cup karong tuiga. Sa iyang preparasyon ang makeup gihimo ni Justone na Hilay. Here ni Chantal Campos samtang ang talent camp ipanguluhan sa Faces and Crowns mga iso. Ito mga higala, ang ito ang pagkabalita mga kingsunan. Din hi mga higala sa ito ang ininiabang sports po ni mga higala, no? Sporting event ito mga higala sa Governor's Cup, no? Sa basketball mga higala din. Ito ang muse mga higala si Miss Makapobre mga kingsunan. Ipaila-ila, hingpit ng ipila-ila mga higala ito na kalabing adlaw. Sa ito ang mga higala ang lungsod sa Tuburan mga kingsunan. Sa duga mga balita sa Kalambuan, Slungsod sa Tuburan. Alita mga higala sa pinaka-importante sa tanan. Ang balita sa tumang kahapsay kalinaw mga higala niya ito galungsod. Unin matod pa mga higala ang Tuburan Municipal Police Station kung Tuburan MPS nagpadayon sa pagpaligon sa siguridad sa komunidad. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa ilahang kakalyukan alang sa kaluwasan o kalinaw sa mga Tuburanon. Ubos sa pagpangulo ni Police Major Geoffrey D. Grande at Chief of Police ng Katagalungsod, nakip sa ilang gihimo ang ga-police visibility o security checks sa mga eskilahan aron na masiguro ang ga-kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o school personnel o ga-malikayan ang posibleng mga insidente sa krimen. Nagpahigayon usab ang ga-mga police o community dialogues. Yun man, paghatag o mga information flyers kabahin sa anti-illegal drugs, anti-bullying o pagpugong sa pagpangawa o anti-terrorism o ingon man sa pagtawag sa PNP 911 hotline. Gihimo usab ang police information
Christian Continuing Education from PIS ug ang regular nga squad weekly interactive meeting kung SWIM diin naghisgot sa mga personnel sila hangga mga concern o mga paagi aron mas mapaayo ang ilahang pagservisyo. Padayon matod pa mga higala ang panawagan sa Tuboran Municipal Police Station sa publiko nga magmatngon makigtambayayong sa kapulisan ug i-report dayon ang mga kadudahang mga kalihukan. 22 minutos mga higala human makalabay ang alas 8 sa buntagon may pagpaminaw may buntag karon. Kanto di former Tuboran Mayor Aljon Jabante mga higala na karos Tuboran 360 mga higala. Ang himong sentros atraksyon ni ito galungsod mga higala na kaagnig duga mga investors, nag-agnig mga higala duga mga turista o nag-agnig duga dagang proyekto programa na kapahimus lang na itong mga Tuboranon mga higala gumikan sa paglambo sa agritourism mga higala ning ato agalungsod sa Tuboran mga igsoon. Amay ang pagpaminag may buntag sa mga kingsuna. Yan ni Kapitan Idol Dexter Clarity karon. Sa Mildex Itiri mga higala kauban sa mga Milagros Clarity diha karon mga higala silahang karindire or silang restaurant mga kingsuna silang Itiri sa Tuboran Public Market. Sa tanag mga kugunians mga higala no, may pagpaminag may buntag ninyo diha. Ang inyuhang baalagaron, mapinanggaon ninyong kapitan sa makadunayon, Kapitan Dexter Clarite, nagpadayon siyang pagsugbo sa malnutrisyon siyang barangay, pinagi sa paghimo o feeding program matag adlong Sabado with healthy meal, mga higala. Delicious food and delicious lunch, mga higala. Nagting paningod to, magiging kang Kapitan Idol Dexter Clarite. Iyahang feeding program diha nga dunay heavy meal mga higala nga gisir. May pagpaminag may buntag sa karon ni Sir Joseph De Gracia Aspe. Diha karon sa Aspe Lights and Sounds mga higala das Caridad Tuboran Cebu. The home of Aspe Lights and Sounds. Mauban niya diha karon sa Mama Munina Balsa mamagid Aspe ang iyang pinalanggang hamiling kapikas. Diha karon sa the home of Aspe Lights and Sounds, the pride of Tuboran mga higala. Aspe Lights and Sounds. Good morning, Sir Joseph Aspe. Ay pagpaminag may buntag sa karon ni Dr. Idol Garner Verano at ang veterinary medical doctor na ito galungsod sa Tuboran Gabalagaron diya karon siyang veterinary clinic sa Barangay 5 Tuboran Cebu. Ay pagpaminag may buntag sa karon ni Ma'am Vicky Verano diya sa ilang veterinary clinic diya karon sa Barangay 5 mga higala. Samta mga kinsulan, may pagpaminag may buntag ni Agaw Rixel Mendoza diya karo sa Mendoza Auto Parts mga higala diya karo sa Barangay 1 Tuboran Cebu. Kauban sila si Randy Boy Bragat ako ang classmate karon diya mga higala. Good man si Boss Dixon Kapuyan ang ilahang malagaron o bakugihon o may inuntam may laki po mga higala na klasis mekaniko mga higala pundido po trabaho diya sa Mendoza Auto Parts mga higala. Hinahina sila karon pag higilag trabaho po silang bagong kinini ang auto parts nilang tindahan diya sa may highway diya sa corner Osmeña Osmeña Street and Burgos Street mga higala. On the Bidosa Auto Parts mga higala ni Agaw Rexel Bidosa mga higala. Samta mga higala arita mga higala kaya na 25 minutos ang nakalabay sa Las Otsos Kabuntagon. Arita mga higalas dugang ka mga balita mga kaigsunan. Ani nga to ang galungsod sa Tuboran arita sa mga garbo ni nga to ang galungsod mga higala mga bata. Iyon mga higala mga batanon aritas the youngest pride of our municipality of Tuboran. Ang mga bata na to mga push bikers mga higala. Team Tuboran Push Biker Warriors. Nagpakita og kusog sa Danao City Race. Nagpakitang gilas sa ang mga batang sakay sa ingon man o push bike sa Team Tuboran Push Biker Warriors sa 9th leg PC46 sa Push Bike Grand Prix 2026 series nagipahigayon sa Danao City ni atong September 26 to 2026. Nanguna sa baga nakadaog si Shachari Kyle Mangaron nga nahimong ga kampiyon sa Open Big o ga nakakuha sa ikaduhang ga pwesto sa 7 to 8 years old nga kategorya o nahimong kampiyon usab si Zach Matio sa 7 to 8 years old o 6 to 7 years old sa Danao exclusive nga kategory. Dominic nakakuha og ikatulong pwesto sa open category samtang si Kaki
nahimong kampiyon sa 6 years old sa ikaduhang pwesto sa Open Mini Category. Si Keon the Great 699 Kulot, nahimong kampiyon sa 4 years old na male category. Ug nakakuha og ikatulong na pwesto sa 5 year old na mixed category. Nakakompleto usab sa ilahang lumba si Skyler, ug naman si Owen o si Caleb. Ipasalamatan sa Team Tuburan ang mga ginikanan sa ilahang gapadayong suporta o pagdasig sa mga batang racer sa Team Tuburan Push Biker Warriors, kampiyon or champion sa tanan, mga higala. At ipasalamatan o ito ang tagaag pasidungog, mga higala, ning ato ang mga bata. No, kay sila mo yung gitawang na ito, mga higala, the youngest pride of our municipality of Tuburan, mga higala. No, kay pwede pa mga bata, ano yun, tagpila pag unik, 4 anyos, 5 anyos, 6 anyos, no? Ya, may apila, ano yung mga higalang, kaingon sa tag, delikado po yung mga higalang classes, race, mga higalas, mga bata, no? Kay makapangos, pag unik, huwag yung magsaktog, kinini ang gear, mga higala, no? Ilang sulubons, mga push bikers, no? Delikado po kadispi ang intawon, mga higala. Nga biligtas mga ginikanan anis pag-encourage ani mga bata sa pag-practice ani nila da batag Sabado da sa tubangas di merkado publiko aron gyud mahimo mga higalang kampiyon kining ato ang mga bata mga higalang garbo sa tuag lungsod sa Tuburan in terms sa sports mga isa. So rin yung talan mga batang post bikers, congratulations. Arita mga higala, magsugo na yun ta, kaya 29 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon, mga igsoon. Ha? Anya, sa di pa mga higala, ato sa ning tagaan o gamay pagtagad ning mga nag-view na to sa Facebook, no? Kay gahapong adlaw, wa kayo na to mga kigsoonan mahurot-hurot ning ato abang, wa na to masinganan eh. Wa na to matiwas ang ato mga higala, mga greetings. Dere sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon mga igsoon, no? Unsa man ning ako ang background, murag kusog ra man kayo mga higala, murag tan-aw na ko di ka malangkat ang speaker sa inyong mga radyo niya. No? Pero nindot paminawon mga higala as kinini ang kuan mga higala ba? At least do na tay background nga makapadasig mga igsoon. No? Pero di pa mga higala di ay panawagan nga gipadangat karon mga igsoon. No? Nga baton pa dunay pitaka nga nahug mga higala kagahapon sa alas 6 sa hapon nga gipanag-iya mga higala ni Sir Albino sabi ako may nagsuwat ani nang libog mo kog sabots kung kuan ani mga higala sinuwat ano agravante no. Gipanag-iya ni mga pitaka mga higala ni Sir Albino Agravante Saldua mga higala. Ha? Brown nga wallet ting nga nawa mga higala or pitaka nga brown mga kigsunan kagahapon sa alas 6 sa hapon mga higala iyang gibanabana mga kigsunan basin diha mga higalas gikan sa COL to Barangay Kugon mga higala ni Natagak. Kay gikan siya sa Balamban mga kigsunan pag-abot niya Restuburan da COL Barangay Utso nagpatubil siya, nakabantay siya ng Jesus bulsa, ay iwa siya kabantay, o di matagak, basta paingon siya muli, kaya sa Lumboy, Barangay Kugon, mga higala. No? So, ang sunod, iyang ID, mga higala, doon ay mga importante kayong mga dokumento. Or mga IDs, mga higala, sama sa driver's license, voters ID, senior citizens ID, o national ID, mga higala. No? Kung si kinsa man gani in town ang nakakita, sa maong brown nga pitaka ni kinini abang Sir Albino Agravante Saldua de Aslumboy Barangay Kugon Tuburan Cebu na palihog laguli nga dos ilaha or ribak ha pwede ninyo siyang kontakon sa numero nga 0992-723-8591 at kung usbon 0992-723-8591 yang ipibaw nga wakto'y sod nga kwarta. Pero kung kinsa man gani ang makauli sa maong pitaka, aduna siya itunol nga gamayng pahalipay, isip bugti siyo makapagkamatinodanon.
Ha? So palit lang tatag uli mang higala, ha? Sumotong public service na itong unang public service mang higala. Samtang di ay dugang ka public service baga kaigsunan, namatay mga higala, matod pa si Jojo Briguli Biasa, uy, ako ning igagaw. Kagahapong adlawa in town, nakigbisog mga higala ning akong agaw sa brain aneurysm mga higala, human matod pa giatake ni mga kaigsunan sa kasing-kasing. Ha? Atake ni mga higala, mamanggidi kasagarang atake, no? Kay once nga inig heart attack mga higala, patuyang lanig circulating atong dugo na sa ato ang kasing-kasing hantods mga ugat mga higala, ang uban ari padungos tong utok kay sakam gining ato ang dugo sa utok, manay mo produce og oxygen tong utok aron nga makapansyon atong utok. Managmanubra mga higala, muna mo blood clot bagay kingson atong utok, muna'y hinungdan nga makumatos ang usaka pasyente, no? Sumunay so, nahitabo in taon sa akong agaw dito maghigala karon sa Barangay Upaw dito sa Dakbayan sa Mandawi. Namatay si Agaw Jojo Briguli Biasa kagapon pit 78 sa September. Ang iyang haya as pagkakaroon tuwa sa Mandawi City. Nga dadon sa iya, dadon ang iyang patayng lawas diri sa tuburan karong Huybis anha ibutang sa San Jose Chapel sa Barangay 2 ang iyang lubong karong Oktubre 11 maghigala. Ang nagpahibaw oy si ng training nga Briguli or kinini ang Diamante ang Briguli manggapon ni sila mga higala, no? Eh sa murag pagkadaga siguro ng training, no? Kanini ang Diamante niya si Noitaroy may ano Briguli niya si Noitaroy may Diamante ay pagpaminaw niyo da, salamat kay ng training, no? Atong presidente sa tuburanong pagtinabangay kung tupag Dias Barangedo sakop sa cluster 1 mga higala. Kondolens sa tanan nga pamilyang nagbangutan karon sa pamilya ni Agaw.

magkinahanglan ta manghigalag sa Kinas munisipyo, muhangyo in taong tagwa kita ika-afford manghigalag pag-abang anang mga sakyanan niya, magdinaghan ta doon ay hatod nga lubong dito, layo baron nga, ha? Atong kaliwat ito, layo, out of town manghigala, no? Muna nga, muhuam ta dihag sa Kinas munisipyo, amuning atong mga driver dihag manghigala, o sana niining akong agaw si Uncle Leo Bihasa. May pagpaminaw sa mga driver karon diha. Des motor pool. Si Boss Joseph nga kinini ang Ismero. May pagpaminaw mo diha Boss Joseph. Bardukilio mo siguro. Bardukilio dahi. Joseph Bardukilio. Si Boss Alan. Ha? Migo. Alan Dela Piña. May pagpaminaw. May buntag ninyo diha. Sa tanan diya sa motor pole, may pagpaminog, may buntag, pinanguluhan diya di Boss Richard Bagsilom. Arita mga higala, no? Hisgot at tiwason tani paghisgot mga kigsuunan karon, ha? Kinini ang mga higalang sitwasyon sa panahon purti pagkapaita, no? Yan to, nakalabayang adlaw mga kigsuunan, ga-post ko. Kalabot mga higala sa o sa mga padulungan in town mga higalas ordinaryong Pilipino in the next 30 years, mga higala? Kung sa pagkakaroon, ingon ani ang sitwasyon mga higalas, mga tao mga higalas at wanasod. Wa man ko mag-ingon mga higala nga, nagpakalimpyo ko kay wa may perpekto na to mga tao mga higala. Labi pa kay patay nas no'y pikto mga kigsunan ang mong silingan. Wa nagay perpekto mga igsoon. Bitaw, no? Why perpekto mga higala na to sa kalibutan? Pero ang ato ang mga higala is atong ipanglantawan ang mga umabot ba? Kay kita mga kigsunan, kita bitaw mga tao mga higala, labi nagpubrita, niya naanad tas pagsuway mga kigsunan, nahimong ligon ta tungod sa mga pagsuway, pagpaningkamot mga higala, makaingon ta da. Huwag ito'y kahadlukan mga higalang kamatayon. Kay kining kamatayon, kitantanan, adto paingon. Ang atong kahadlukan mga higalang labi ng atong pamilyag mga gagmay pa. Unsay nagpaabot nilang kinabuhi kung kita wala na. Diba? Moment ay labing importante ka na kung ikaw usa ka responsableng pagkaginikanan mga igsoon. Mula nga kita, wala tamagkwanoy. Nangandoy kung nataalis ka pobrehon, ang atong giampo na lang nga kahimsog og maayong panglawas sa tuang kaugalingon og sa tuang matag membros pamilya mga higala. No? Murag mauna nang ginaato ang mga kigsunan kay da. Nangandoy patang na dato mga higala nagtarong tatani adto mga igsoon. Nga do na pay panahon pero karon mga higala ari na lang nato ibuhos ang ato ang pagpalingkamot og atong pangandoy ngadtos tong mga anak. Pero magunsa mga higala ang pangandoy alang sa ato ang mga kabataan o maabot na to mga higalang mga apo o apos ato mga apo mga higala kung ning kasamtangan mga higala atong gipasimpadan ang atong kinaiyahan o ang atong batasan mga higala. No? Kadili man ingon mga higala nato lang mga ordinaryo mas grabe ang gihimo mga kaigsunan sa mga dagkong buaya karon mga higala diha sa ha? Nagtungtong dias gobyerno mga higalang mo'y matod pa allegedly nga pasanginan ani mga higalang ha? Mga korupsyon karon nga nahitabo mga higala. No? So dito'y kalimot mga higala, lalaman na. No? Kada mga dagkong opisyal karon mga higalas nasod nga mo'y hinungdan sa mga ha? Kinini ang grabing pagbaha, no? Grabing kahasol sa mga Pilipino, gumikan mga higala sa grabing korupsyon mga higala nga inay ang pundo, ang kwartang i-dapat mga higala alas mga proyekto sa pagpalipon sa mga Pilipino labi na gyos daotang panahon like ining mga pag-uwan-uwan, bagyo, baha, no? Anay tabo, grabing paghasol sa mga ordinaryong Pilipino mga igsoon. So kung pasagdan mga higala nilang ilang kaugalingon siguro sila mga higala sa pagkakaroon hayahay o maayo ng ilang kahimtang mga igsoon. Mawatak hibaw mga higala. No? Kaya ato ang mga mga igsoon ginuhuna na ito ba ang the next generations, no? Pero ka ng mga klases, mga tao yung unaan na mga higala, wala siguro na magunahon na sila ang mga kwanay. Maabot nila mga kaliwat ng mga dagkong opisyal des nasod nga grabing pagpangurap, eh, no? Ang ilang gunahon na analaroon, ay ilar manggong kogalingon. Muna kitang tanan mga higala sa tibuok kalibutan, no?
Kay matod pa diri manghigala,

Nay, ato ni ipadangat mga kigsuonan ng bagong balita karong kining ngilngig kay mga higalap. Murag na balaka gyud ko mga igsuon kining super El Nino mga higala, no? Kining gitawag og strong El Nino. Duna koy gi post mga higala kaghapon, unya duna sad mga higalay atong gipadangat nga balita kaganiha. Or karong adlaw mga higala kalabot aning wala gi super El Nino nga ato ang gi kabalak-an karon. Ang ubang gi karon mga higala nagsige na og tiyabaw. Nagsige nag-alma mga higala, nagsige nag-pingit mga kigsunan kay wanay agas-agas labi na gidias amuas tuminhaw. Ha? Ang hitabo mga higala, manibo lang tag tubig sa ubang mga konsumidor das tuminhaw nga may doon na pa'y mga agas. But diha sa purok sambag mga higala, sa pagkakaroon, wa nagi agas. Ha? Mas may pang... Mas may pangluha sige pasakitan kay ni agas pa. Ha? Mas may pa kunong luha sige pasakitan sige buwagan mga igsoon kay ninto, mga igsoon. Pero amo ang gripo mga higala bisag to, wa gyud mga igsoon. Puti pa ita. Nya ang uban nga wa kibaw. Ipasangil ra ba dayos munisipyo? Ngano? Ang kanang naas mga ang naas munisipyo gamhana na. Gamhanan ba na? Amo na nagdaas panahon mga higala. Wa mo kabantay nga pangutan-an ninyo ang mga nagdaas waterworks diha sa Tuminhaw. Ah, dito mo kagahapon silang ni Ariel nga magpuyo, no? Kay pangutan ako kay ang akong gidudahan is basin ug maogay hinungdan. Kay tungod lagi aning grabe na karon nga kainit mga igsoon nga pila na ka buwan ang milanat mga higala, no? Kining grabing init. So, smogyod kay akong naabtan kagapon ang asawa ni Tay Ariel nga magpuyo. Kung sa gigha, kunoy hinungdan, ani, nino siya nga, ingon man to sila doon, ay nga murag nahubsan ko no ang pikas punduhanan. Oh, lagi, kisa may di mahubsan. Nga purti man pagkainita, mga higala. Now, matod pa mga kaigsunan, diri sa usa ka balita, mga higala, gikas mga eksperto, labi na gyud sa pag-asa, mga higala. Pilipinas karon nagbantay sa super El Nino mga higala, no? So kamo diha nagbantay mo. No? Unsay mga epekto niya ang mga epekto matod pa mga higala kini karong gi kabalak-an nato mga higala nga kining super El Nino mga higala pag ubos sa abot sa umano diha pa niya. Gawas ani mga krisis sa tubig. Mapiktuhan ang mga pinimalay ug agrikultura mga higala. Pagkaminos sa uwan mga higala, no? Kakuwang sa uwan ba mga igsoon, no? Posible nga hinon kagahapon iwan man to. Pero ang uban ningon nga ha, wa na ni. Kay wa na ko kay ning uwan na kuno gahapon. May lagi tong uwan na og mausab pa to mga igsoon pila ka semana mga higala. Ang ako lang mga kaigsoonan og adto na sa to sa pila pa ka buwan. Ngano man? Gipanagna naman ni daan mga higala base sa monitoring sa ilang weather mga higala satellite mga kaigsoonan sa pag-asa. Sud sa 200 katuig mga higala karon pa mga kaigsoonan nabalik ni mga higala og nahitabo na ni adto mga kaigsoonan ang grabe kaayong lanat sa kainiton sa adlaw mga higala. Og di lang ni kainiton sa adlaw but kainiton ni mga kaigsoonan sa kalibutan. Ha? Kay ang kini mga higalang kuan, Pacific Ocean, ang pinakadako mga higalang loud sa tibuok kalibutan mga kigsuna. Naa diha mga higala misugod og init ang ihang dagat mga higala, no? Ang warm ang ihang giniton sa ihang loud mga higala nga moy makapa usab sa klima mga higala. Ha? Makapa or kinini abang makapainit sa loud unya ihandos mga higala sa easterlies mga kaigsoonan or kining hangin gikan sa silangan. Paingon diri mga higala wa ra ba laing sus wala ra bay mga igsooy laing nasod nga nagatubang mga higala sa Pacific Ocean. Ang pinaka atubangan mga higala mao ang ato ang nasod sa Pilipinas mo na nakita karon sa tibok Southeast Asia mga higala. Nga ang atong nasod sa Pilipinas, mga higala mo'y nahimo mga higalang midupa
niini karong grabing kainit Pacific Ocean mga igsoon. No? Pag init Pacific Ocean mga higala, ang iyahang hinungaw nga kainit Pacific Ocean ihandos sa hangin nga gikan sa silangan. Ihandos mga higala. Ha? Gikan sa sidlakan mga higala or eastern part mga higala. Paingon din his ato anasod mga igsoon ug sa ubang parte sa Southeast Asia mga higala. Unya, gumikan ana mga kigsunan, musad na'y hinungdan sa pag-usab-usab sa panahon o pag-create mga higala o mga weather disturbances like aning mga thunderstorms or mo'y hinungdan ngadto na sa mga low pressure area o simbako ngadto sa mga dinagkong bagyong mahitabo mga igsoon. Wa ko maingon mga higala nga ako ringgi. Nagbutbuot ko na kong gihisgutan ha? Nga atong mga higalang giampo ng ingunan. Hindi. Base ni mga higala sa pag tuon sa mga eksperto labi na gyud diha sa weather monitoring mga higala diha sa pag-asa mga igsoon. No, kunin matod pa Pilipinas bantay sa Super El Nino. Pahimang no matod pa mga eksperto karon sa posibleng pag-abot sa kusog nga Super El Nino sa nasod nga musunod ang musulod sa pipila ka mga buwan nga umaabot mga igsoon. Aniya ang mga grabing epekto. Mao ni mga kigsunan ang grabing kainit mga higala. Ha? Grabing kainit og pagsaka sa temperatura nga moy mahinungdan sa risgo mga sa sakit-sakit mga igsoon. Ha? Muna nga magbantay kita. Kay dili lang mga higala ang kininiya mga kigsunan kanihit sa pagkaon og tubig mga higala ang epekto ani. Posible pa ang sakit-sakit mga kigsunan gumikan sa pagsaka sa init nga temperatura. Muna nga bulahan ang uban nga na magpuyo mga higala anang taliwa anang kabungturan nga hayahay kayog daghang kakahuyan. No? Kay hayahay mga higala dili direktang maigo sa init sa adlaw. Hibaw mo asan dapitan mga taong perting paita mga higala karon nga may piktahan ani og delikado kay mga sakit-sakit kanang mga tawo nga nagpuyo sa mga highly urbanized cities and municipalities. Labi na gyud ana mga nagpuyo ana mga squatter area mga higala. Ha? Ngano man? Bintaha man lang ta diri sa mga higala kuno duna pa man mga higala yung mga kahoy. Pipila ka mga kahoy nga naginot ato mga higalang mo igo ang hangin dito nga moy mag-produce og oxygen og moy makapahayahay sa ato ang palibot mga igsoon. Ana mana og ato ka syudad mga higala wa may kabandahan ang hangin dito mga higalas nga mga kahoy katong building dito sa Ayala. Katong building dito sa BP, Cebu Business Park mga kaigsoonan or di baka dito sa IT Park. May nagtuwa ta dito, ah mag-ato ka dito mag standby dito mga kaigsoon. Nya na ako nagpuyo dito mga higala ana diha karon sa may SRP das may Pasil, no? Diha sa usa pa na das carbon area. Ubang pa mga area des Mandawi, Lapu-Lapu, highly urbanized nga municipalities like Consolacion, ha? Minglanilla mga higala nga doon na pa yung mga lugar diha nga nagdikit-dikit ang mga panimalay. No? Way hangin, posible nga kinini ang madehydrate ang tao mga higala. Labi na yun sa mga vulnerable sector ang mga senior citizens o mga bata. Muna ay delikado. Mabita na nga, diri sa tuang lungsod mga igsoon, makaingon ta nga, labi na gid mo diha nagpuyo sa babaw, labi na gid ka nang naa ka nagpuyo anang taliwa, anang daghang kakawayanan o bagang kakawayanan mga higala. Diba ato man ang gisgutan kagapon? Tanawa ang ato ang mga balita sa pagkakaroon. Diba ning lambigit mga higala sa atong mga gisgutan kagapon? No. No. Kasi magdaho mga higala. Nga ang atong gisgutan kagapon mga higala, base sa kuwa mga research mga kaigsoonan, mugi mo tumaw. No, mugi mo tumaw mga higala karon nga sa mga balita nga grabe ang umaabot nga kainit mga higala gumikan aning gitawag og Super El Nino. No? So nagisgot ta kagahapon mga higala og unsay mga inisyatiba og mga programa ang atong gihimo sa atong lungsod mga kaigsoonan aron nga atong mapanalipdan ang katawhan kalabot aning mga ingon aning mga klase sa klima mga igsoon. Di ba? Kay ang kalambuan sa usa ka lungsod mga higala di lang makita kutob mga kaigsoonan ana mga edipisyo mga higala or mga
buildings nga mutuybo mga higala diha. Rakotob diha ang kalambuan, dili rakotob sa pagsakas ekonomiya, paglambo sa ekonomiya mga higala o sa turismo. Kundi lakip sad mga higala ang paglambo sa tuang Mother Earth or sa tuang kinaiyahan or environment mga igsoon. No? Mo na labing importante. Ha? Kabantay mo anang kanta sa asin mga higala. Murag masdan mo ang kapaligiran man siguro. Paminaw ang lyrics ana mga kaigsoonan. Kanang kantahan di ko pumpulan maminaw kay ngano? Igo kay tanha di sa tuang nasod mga igsoon. May kita may istorya ay. May kita manaway mga higalas mga o kung sa'y nahitabo ana mga karsada di sa barangay Otso. Sa nadya niya, wag itay kalibutan ba? No, wag itay kalibutan. Ang uban mga higala, makita ta diha sa kininiya mga kaigsoonan Facebook. Labi na gina ka ng kana tuburan ka kong mga higala sus mag-abot ang puros irihis mga igsoon paita bitaw no kanang inaala ba mga higala nga kung mo-comment man lang kita niya murutag nangugat og mayo comment mga kaigsoonan bisag unsa natong istorya niya wa ditay know-how og unsay nahitabo mga kaigsoonan wa ditay know-how og unsay og kinsay mga hingtungdan ana mga higalang opisyal. Ha? Sa sugbo mga higala ang dapat mga higalang ato ang i-call out ana mga igsoon. Nya may kita mo comment dito mga higala wala tay kalibutan. Dios sa tawa kana irihis. Ha? Hangang magsag akong tawag og ignorante nga maora man na. No? Maora man ang irihis og ignorante oy. No? Mao na diha mga igsoon. Kay ang uban mga higala mayo ha man away mga igsoonan diha sa karsada sa kwan kay mao lagi kuno na. Naunsa na ning tuburan? Inood ni Agis tuburan pero pangutan na. Naunsa na ning third district? Mao na siguro yung insakto og haom nga pangutana mga higala. Iwa may lambot ang atuang lungsod ana mga igsoon in town. Ang atua na mga higala igo ratang ni assist mga igsoonan. Ha? Mutabang lang ta mga higala diha like anang traffic nga ilahang di nila makontrol mga igsoon. Kadag ko ginansya ang mga kontraktor diha mga higala kadag ko porsyento na paldo na sila mga igsoon di gina sa kakuha mga tarong-tarong nga mga ha ginini ang mga plugman diha. Uy! Kuway mga buot pod mga igsoon aning mo mga kontraktor diha mga higala. Ha? Sad to say mga kaigsoonan or sorry for the word mga kaigsoonan makaingon tang way buot nga naman. Ha? Tarong na ikaw mga higala na maghimo kag magguba kag karsada dito sa putat mga higala nga nagsugod na kag ginuba ay wa kay gibutan dito bisag gamay signage dito. Ha? Kadag ko ginansya mga higala aning mga kontraktor niya mga kaigsoonan wagin kapalit og caution tape mga higala para man lang. Ha? Mahibaw as mga motorista diha nga trabaho ng ilahang mga ha? Mga trabahante diha. Di dili in town oy ang proyekto sa gobyerno dili lang in town pagpatuman anang maong mga kadalanan mga igsoon. Tan-aw na to ang safety mga motorista. Kay ang motorista mo na sila mga magbubuhis nga mo na mga higalay. Ha? Kinini ang hinungdan nga dunay pundo ang panudlanan diha sa distrito. Ha? Aron dunay inyuhang maon sa man, mabulsa? Di pod mga igsoon, no? Mo lang uban mga higala kusog kay manaway, no? Ang problema ang pangutana may nahimo mo bisag gamay. Ha? May natampo bata bisag gamay mga higala, no? Sa bisag pag-advise naman lang mga higala, no? Sa to mga kaigsoonan nga ingon ta mga higalang nag-abuse mga higala sa tuang or bisan lang pag-participate mga higala ana mga clean up drive, no? Tree planting and growing mga higala. Okay ako, tree planting and growing ha. Sus, karon nga napangos ko mga higala, wa pa gini mayo. Wa lagi ko kaapil mga keksyon ng tree planting and growing pero sa una mga higala. Sus, saguna ko na mga naong mga higalas nang apil ana. Kay di gyud ko maka-absent ana dunay mga tree planting, mangrove planting ug uban pa mga higala. Bisag ingon ana lang unta ba inyong matampo mga igsoon di kay may rakita sa Facebook. Wa na itong giingon lagi nga daghang kay bright pero wag himo. Unsay kapuslanan mga higala? Ha? Unsay kapuslanan sa imong kalantip sa imong hunahuna? Ka bright nimo? Ha? Maestro ka, dunay uban mga higala nga ngilngig kayo maghimog blag-blag ang mga maestro. Nasuko pag itong usa ka maestro diri atong gikomentaryuhan mga higala.
Nasuko siya manghigala ng itong ikomentaryuan. Kaya nga naman, kaya ingon siya bright kuno kay siya, may laki siya manghigala. Pero yung nahimo, puro sa pagpanaway. Ha? Una, kung bright ka do, paghimo og tarong. Ha? Kung bright ka, paghimo og mga butang at kapahimuslan, mapahimuslan ang imong kabright. Di kay, aron lang tang ingon sikat na diha sa Facebook, aron ingon kita nga, may laki ta nga. Ha? Ura tagsikin sa mga higala niya, dahil ito, wak tayo kalibutan. Wala tayo kalibutan, huwag kisa na diha. Ha? No? So muna, ang akong usbon, ari na sad ta. Ato na sang i-call call out mga higalang atensyon, luduloy oras oras mga higsoon. Siko minuto sila. Ay, amat. Ilisan siguro nagbag-og baterya ng among computer dere na. Dali, araman mo, 55? Amo na yun kong gingon. I-call out na sa natong atensyon sa naghupot sa ato ang distrito, mga igsoon. Kisa may lain. Why lain mga higala ko ni atong kongresista sa tercero distrito? Kay Bauta nga, mga maayo o nagtanaw sa kaayuhan sa mga motorista, mga higala ni atong kongresista. Congresswoman Karen Hope Garcia, palihog ta. Og, ha? Kinini abang atiman. Og palihog ta. Mas maayo gani. Pesyuron siguro nila ni mga kontraktor nga humanala ninyo diha kay daghan ng aksidenteng nahitabo. Diha sa kadalanan sa tuburan, nga nganong inyong trabaho, perting hinaya, perting yaya, maghigala. Hinaw ta. Ngailaning tagdon o ilahaning makuhit ang tagsa-tagsak ka mga itlog aning mga kontraktor mga igsoon. Ha? Aron maigking mga higala nga, ay, trabaho ana des bargyot so paspasin na kay daghan kay nagyaw-yaw diha mga higala. Unyang uba mga motorista nagyaw-yaw wa rabay kalibutan. Amo na. Mulambigit pangod mga higala ni ba kining ato ang mga hisgutan sa pagkakaron mga kigsoon no kay mingunta na sus mga lisod kay ah, initas adlaw way agas no. Ang upan di na mamayad mga higala sa ilahang bayronon tubig mga igsoon. Naitabo man ni sa pagkakaroon, no? Doon ay osas mga barangay ning ato ang bukirang bayan sa Tanlong Sustuburan. Di lang sa kumusulte o asa mga higala. Ba't doon ay nagpakitabang in taon na ito mga opisyal sa barangay? Nga naman, kay doon ay osas barangay sa mga bukirang bayan ni Tanlong Lungsod ngang ubang mga konsumidor, diha sa mga barangay, di na mamayad mga higala sa ilang bayronon sa tubig. Nga naman, kay misaka ang ilahang water bill. Kano di man musaka? Labi pa ang ilang tubig mga higala is controlled by electricity mga higala. Really man gravity mga igsoon. Nya ang kurinti karon mga higala, misaka man ang per kilowatt hour mga higala karon sa tingil sa tuang kurinti. Posible mo sa kapot di. Nagko magbayranan ng tubig diha sa maong barangay. Ha? Magang kapitan yung pabayron, di ba? Di kita may nagamit, kita may nagpahimos. Wa may tarong aga sa tuang kurinti. Andi, oy, nya naamoy babuyan. Nya inyong babuyan, purti limpiyuhan. Yung maingon mo may tarong agas. No? Muna nga, karon ipa, higayon man ang public hearing, may siguro kong mga adlawa ng usas mga barangay sa Kabukalan, din ang kumonsulting asa. No? Ang ato lang, ato sabutan. No? Kay, ang pangagamhana sa tuang lungsod, mga higala na ning kamot, ang itag pamaagi nga mapatubigan mo diha. Sa dugang panahon nga nag-antos mo sa inyohang tubig anang maong barangay, way lain nga pamunuan sa lungsod sa tuburan nga naingon ana ang sitwasyon sa itong pamunuan. Di ingon nga nanumboy ta ha? Ba't ato lang ipahinomdom ninyo at least mahigmat tapod mo nga bitaw no? Under this leadership, ubos aning maong pamunuan ang ato ang patubig dari sa ato ang lugar na ingon ani. Nya, musugot ah. Karon kay di naman na tumapugan ang kaon sa kurinti. Mao naman na mahingala. O nya, ang masak, ang kapitan mo ito pabayron anang, ha? Kurinti diha. Para sa gipadaloy dihan tubig sa inyo ang mga tagpanimalay diha sa mga barangay. As mayo na lang siguro ato na lang po ning paungunin atong patubig siguro yun ana na lang. Ubalik kasi na itong magkaos na magsagob sa mga higala. Hunahunaon sa una, kinontiner ang atong kauson. Mahal ba ya kayong per container? Ya, karon. Uy, ato ha, iampo na to. Nga basin, imuabot ang panahon, nga mubalik na sa normal ang tingil sa kurinti. Aron mubalik na po at normal mga higala nga tingil na to sa tubig. No? Kay natural man gina, no? Ya, kita raman po yung nagpahimos. Wa man na pahimosli mga higala sa pikas lungsod. Amo na, no?
So ana lang kay Idol, good morning, matod pa ni Kapitan Idol Dexter Clarity. Good morning yung tanan niya, Idol. Niya, palihog lang ko og shout out sa pitaka nga napunitan sa akong tao, tag-iya si Albino. Ay, nakit-an di ay? Ah, dali, aray mo na yung nakanindot yun ano yung mga igsoon, no? Kaya nakit-an na di ay, Sir Albino? Nakit-an na yung pitaka di ay sa tao ni Kapitan Idol Dexter Clarity, das Mildix Gittery. Palihog lang ko, aris tindahan, tag-iya, salamat sa pagbasa, Idol. Okay. Nya si Jinami Panos, good morning diha Idol, kumusta ang isama siya? Kabuntagon Idol, okay ra kaayo man. Sige lang, balag nagkalisod-lisod, anis pagkakaroon. Kwa lang kita, padayon lang kita mag-ampo no, sa

0: naman kay Mas David naman, no? So at kinala sa kunin yung mapuhon mga kids. So nasamantag nagsama istasyon 98.1 FM Bitirindyo mga higala. Ako na lang i-greet ang ako ang mga suod ni mga higala po mga kigsunan. Adya, karoon nga nagpaminaw sila si Paribro Jimmy Lumakan. No, yati Arlinda Lumakan karoon ni Dudong Jimboy Lumakan des barangay Ahimamadas Uwangan Dos. Ya, sila karoon si Pari Abay Junmar Magabanga. May pagpaminaw kong buntag diya karoon sa barangay Magatubang Agbagakay. O diya sa Matlog Barangay Putat sila si Pari Konsyal Jerry Lariosa. Kasi magkasuroy ko nun diya pari, no? Nakoy tuyo diyo parte si taon sa tuwang anay. No, kay doon ako ipatan ako ni mo itong kasudlan magiging taon to, no? So, may pagpaminaw rin na ti Mamay Lariosa. Noon man ni Nanay Nini Jamanti Butal o ni Nanay Nina Lariosa. Daghan salamat, panghigala o sa Gyapon manamilit kong mingon yung adlaw. Nga Martes kamutago magbabungag magbili pa yun. Daghan salamat sa pagpaminaw o may buntag pag-usap.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day. Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: mabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Loy's Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pa gani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung palulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suki!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamaha o matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Alit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Taburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kuto-kuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto hawan. Ya. Silag. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may batsa sila. Ngalain lang kuto-kuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
7: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
6: Vitron. Subok na.
8: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 95.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, prasit ka buyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka po, kuwan niya plas o salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil, ay, namatay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong kuran nga misakitan jud siya kaila ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuka na uli ang jud yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang jud siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang jud silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po salamat ko jud sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daghang salamat sir.
6: Ay, thank you
5: naman sir.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito no, atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
13: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yung duya akong lawas.
12: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan sa si day ocho da kurya buyag baskong pagyod ko sekreto na ko Nerflex Capsule.
13: Nerflex Capsule? Para asa man
12: ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas, magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o firming condition. Oo, aha, magkabal to.
13: At to sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
14: Nerflex Capsule, goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mapalit sa mga butika o parmasya.
15: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning,

0: Refrigerator, home del, function hall, one day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Home Del, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500. Na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
5: BT Radio 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
8: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
7: Living Testimonies.
5: BT Radio 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
11: Ang discarding bisdak, ana.
10: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat.
12: Rexino Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
12: Rexino Forte!
10: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop! Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ako sa mga ambikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Aha. Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. O kira ka ayo, good, Ma'am.
2: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala pod, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
2: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: adlaw-adlaw na itong paginom o DTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon diyo ko, anag ubay-ubay. Nangaon na itong, ano, wasawasan ko. Namati kami, kung may basa sila, lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
7: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
9: Lactopuffy
7: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: V-tron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning V-tron drop. Palihog pamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
10: V-tron. Subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Accord pa. Unang, pag may rakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Accord pa. May rakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 93.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntangan na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
3: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
2: Gusto.
3: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
2: Mm-hmm.
3: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
2: Kana.
3: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
2: Mm-hmm.
3: Nya mantikaon usab sa gabi ug naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
2: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
3: Mm.
2: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
3: bad
2: sa cholesterol, bad cholesterol.
3: Mm.
2: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
3: Mm.
2: Kundi sa medium sized arteries pod.
3: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
2: Gusto.
3: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
0: DTX 500.
4: Kole si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective gyud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
3: Wow, di gina madaot Sir GP.
2: Oh,
3: labi na kung sige kag inom.
2: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
3: Mm-hmm.
2: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
3: Mm.
2: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
3: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
2: Hmm.
3: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
2: Kampiyon.
3: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
2: Wala kay reserve.
3: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
2: Oh.
3: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
2: Oh, kapatsadaha.
3: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
2: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
3: Mm.
2: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
3: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
2: Mm-hmm.
3: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
2: Mm.
3: Sa mga office workers, decision makers,
2: uh-huh.
3: O ilabi na jud sa mga edaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
2: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Uy, seeing mayong lawas ampingan.
2: Dili! dili abusuhan.
0: CJX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: CJX 500. Mabali sa mga butika. CJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na kaayaw sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamanguran na isakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yung diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang luhapon luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana.
1: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte! Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte!
3: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matego, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumal akong panghapla, sir. Kuting haya-haya, please ko kayo paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Gift. Purple Corn Coffee.
1: Ako si Cirilla, kami na dito na po sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayos lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So, paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya titibo ka siya.
5: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon, wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuay dyan ko kadali mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan. Kukuto hawan. Ya. Silag. Nami kaon. Kaon dyan ko anak ubay-ubay. Nangao na to. Ano, wasawasan ko. Namati ka rin. May bata sila. Nga lain lang kutukuto niya. Marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
12: Kargado!
2: Mauna, ang kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
11: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakof na mo.
1: Ukal ang batod nga problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 93.5.

0: 89.1 BT Radio.
1: Testimonia sa Nerveflex Capsule.
2: Kanila, ninyo. When did this sa Maria Cristina, Ligan City? Ninyong Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. So, pani mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-gulungol, maragtuslo kong dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alive yun na siya, sir.
1: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Vitron. Subok na.
1: Oh, si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan, uyon naman kay maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Kung sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki Tiki, sir, palit sir.
6: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tuo ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanguran na isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yun yung sakit siya yung diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan siya kaya ang gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulungas yung mo ay akong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang luha po luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL. MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi.
8: Lactopapi.
9: Lactopapi.
8: Sa
9: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoporte!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoporte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoporte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoporte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The Morning Drive.
13: Morning Drive.
15: BT 98.1.

0: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atuan ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, og alingatong. Kaya ba naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay? Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
1: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay ginainvest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
0: Health is Wealth.
2: Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. 90.1 BT.

0: Accidental Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
10: Philippine Standard Time, 2:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. 3 pisong rollback kada kilo ng LPG. Ipatutupad din bukas ng Regasco.
0: Headlines.
11: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at mga pasahero.
0: Headlines.
10: Dagdag sweldo sa National Capital Region dapat kasama na sa September 30 payroll ayon sa Department of Labor and Employment.
0: Headlines.
11: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany pinatututukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
10: Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nadamay sa malawakang pagbaha sa Thailand.
0: Headlines.
11: Davao City Mayor Baste Duterte nakasala ngayon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
10: At Malacañang tiniyak na walang cover-up sa iniimbestigahang proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
10: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, September 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na sabay-sabay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay pinsyal na ring naputol ang serye ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Base sa inilabas na price guideline ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng tumataginting na 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel, 24 centimos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 85 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing paggalaw ay bunsod ng naging pronouncement ng Saudi Arabia na pagde-deliver nito ng supply ng langis at ang pagsasaayos sa petrol lines dito sa Red Sea.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magro-rollback din ang 3 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco. Ayon sa Regasco, epektibo ang rollback sa LPG bukas, Martes, Setyembre at 30. Katumbas ito ng 30 pisong bawas presyo sa karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang na 11 kilo. Kasunod ito ng suspensyon ay pinatupad noong September 25 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene ng hanggang 3 buwan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ipinaliwanag ng Malacanang na binabalanse ng gobyerno ang pangangailangan ng mga transport worker at commuter sa pag-aproba ng taas pasahe sa gitna ng global oil prices. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan ang dagdag pamasahe para matulungan ang mga driver at operator sa pagtaas ng presyo ng langis habang kinokonsidera rin ang kapakanan ng mga commuter. Asahan aniya magpapatuloy ang tulong ng gobyerno katulad ng fuel subsidy at fare discounts.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at commuters. Si Alvin Baltazar sa ulat.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Tao kung ilarawan ang palasyong napagpasyahang pisong dagdag pasahe sa mga PUV kasunod ng approval ng DOTR ang rekomendasyon ng LTFRB. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dumaan sa kaukulang pagbabalanse ang ipinatupad na fare hike na kusaan ay patas kapwa sa hanin ng transport sector at paning ng mga commuters. Sinabi ni Castro na batid nilang maaaring maraming mabigatan sa pagtaas ng pasahe, subalit hindi naman na niya uubrang isang grupo lang ang panalo. Sa kabilang banda ay kinikilalaan niya ng Pangulo at ng administrasyon ang nararamdaman ng mga chopper at operators kaya nagkaroon ng approval sa hirit na fare hike. Maaaring hindi sa halagang nais nila. Gayong dapat din naman tingnan sa kabilang banda ang mga kababayan nating namamasahe at mas sigurong hindi rin naman mabigat sa kanilang hanay ang fare hike. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Approve po ng fare hike, hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba nating mga kababayan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kaugnay po niyan, tiniyak ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. sa programang Boses na nananatiling sapat ang pondo para sa fuel subsidy program at sinisikap nilang madagdagan ang pondo para rito.
13: Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
10: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat kasama na sa September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13th month pay na tatanggapin ng mga empleyado. May 1.1 milyon na minimum wage earners sa NCR ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Gayet ang kalihim, may 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Energy isinusulong ang mga patakaran para sa unang nuclear power tender. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Report.
14: Yes, John, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang mga panuntunan para sa unang bidding ng nuclear power capacity sa Pilipinas. Target kasi ng gobyerno, John, na mapasok ang nuclear energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2032 na may unang target na 1,200 megawatts. Plano namang madagdagan ito ng 2,400 megawatts pagsapit ng 2035 at 4,800 megawatts pagsapit ng 2050. Sa ikalawang public consultation ng DOE noong Setyembre 25, tinalakay ang mga pagbabago sa proposed rules para sa unang nuclear power plant at mga susunod pang mga proyekto. Tinitignan din ang ang kapasidad ng mga transmission lines, substation at connection points para matiyak na maikokonekta ng maayos ang nuclear power sa grid. Pero nilinaw ng DOE na ang pagkapanalo sa bidding ay hindi pa permiso para magtayo o magpatakbo ng nuclear power plant. Kailangan pa rin makuha mga kinakailangang permit at approval mula sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom na siyang mga ngasiwa sa nuclear safety at iba pang regulatory requirements. Patuloy naman ang konsultasyon ng DOE at pag-aaralan muna ang mga suwestiyon ng mga stakeholder bago tuloy ang aprobahan ng final rules para sa unang nuclear power tender ng bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ibang balita, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany. Makaraang maksidente ang sinasakyang bus sa southern na Germany habang patungo sa October Beer Festival nitong September 27. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na may augmentation team na ipinadala doon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ito ang suporta sa mga apektado nating mga kababayan, gayon din ang pag-asikaso sa pagpapauwi sa dalawang nasawi.
15: May augmentation na team na tayo to support dumalaw sa ospital, halingain, ayanda ang pagpapauwi no, sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng pinansyal na tulong ay bibigyan din natin. Nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin na ating pinag-utos na ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
11: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Na-discharge na at pinayagang makabalik sa Milan sa Italy ang karamihan sa mga Pilipinong sakay ng naaksidenteng bus sa Germany. Nasa Munich, Germany ang mga opisyal ng Philippine Consulate General in Frankfurt kasama ang OWA Rapid Response Team at Philippine Honorary Consul in Munich para makipag-ugnayan sa ipagkakaloob na tulong sa mga naturang Pilipino. Kasalukuyan pa namang nagpapagamot ang ilang Pilipino matapos na lubhang masugatan. Nagpasalamat naman ang PCG Frankfurt sa German first responders at care workers sa mabilis na pagtugon at patuloy na pag-aalaga sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa anumang impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan sa 24/7 hotline ng Consulate General sa numerong 49151 535 46841.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang Pilipino na napaulat na nananatili sa temporary shelters kasunod ng malakas na ulan at malawakang pagbaha sa Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, patuloy nilang binabantayan ang kalagay ng mga Pilipino, lalo't inaasahang magpapatuloy ang pagulan. Nagbigay din ng embahada ng tubig at iba pang pangangailangan ng Filipino community sa gitna ng napaulat na panic buying at food hoarding. Anya, hindi naman ganon kalala ang sitwasyon. Samantala, nananawagan ng opisyal sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling nakaalerto at ipagbigay alam ang kanilang pangangailangan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kaugnay niyan, mahigpit na tinututukan ng embahada ng Pilipinas sa Thailand ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon bunsod ng malakas na pagulan at mga pagbaha. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes, sinabi niyang wala pa namang naiulat na sa kanila na Filipino casualty sa pagbaha. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino ay nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community para agad na maipadala ang relief assistance tulad ng tubig at pagkain. Minomonitor na rin niya ng embahada kung may mga Pilipino nang lumikas sa mga shelter dahil sa pagbaha.
16: We are still monitoring kasi ang weather forecast ay heavy rains will continue. So, ganun din ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong. At indeed, marami na kaming natanggap na from our fellow Filipinos na hindi sila yung nangangailangan pero may mga kakilala sila na nangangailangan. Patuloy kaming nag-reach out sa ating mga fellow Filipinos na nangangailangan ng tulong.
10: Yan po ang pahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Social Protection Services ng DSWD inilapit sa mga OFW sa Croatia. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inilapit ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial at social protection services nito sa mga overseas Filipino workers sa Croatia sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan ito ng OWA at ito'y apat na araw na caravan na ginanap sa Split noong September 23 to 24 at sa Zagreb noong September 26 at 27. Dito nagbigay mga social worker ng DSWD ng psychological first aid. Gayun din ang individual assessment at consultation para matukoy ang pangailangan ng mga OFW at may ugnay sila sa mga angkop na serbisyo. Kabilang sa mga serbisyong ilapit ang Solo Parent Assistance, Sustainable Livelihood Program, Minors Traveling Abroad o MTA at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Isinagawa rin ang pilot implementation ng Solo Parent Unified ID System para mapadali ang paghatid ng serbisyo sa mga OFW na may mga pamilyang pinamumunuan ng solo parents sa Pilipinas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Umaasa ang Malacanang na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, posibleng mabago ang mga tagumpay ng administrasyon sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas kapag ang papalit na leader ay hindi tunay na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Iginiti Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na magpapatuloy ng mga inumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananalig umano ang palasyo na makakaroon ng susunod na leader na may puso at malasakit para sa mga Pilipino at hindi po proteksyonan ang kapakanan ng ibang bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: 2027 National Budget sisiguruhing El Nino ready. Si Katrin Forbes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansin na gagawin ng Kongreso ang lahat upang maging El Nino ready ang 2027 National Budget. Ito'y matapos mausisan ni Akbayan Portillo's Representative Percy Sendanya ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang matinding El Nino hanggang 2027. Tinukil ni Sendanya ang posibleng epekto nito sa agrikultura, kabilang ang tinatayang 700,000 metric tons na maaring mabawas sa produksyon ng palay. Binahagi rin niya na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsala sa agrikultura noong El Nino noong 2023 hanggang 2024. Sa ilalim ng panukal ng 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan para sa Calamity Fund na ayon kay Swansin ay nakabatay sa inaasahang climate at disaster-related shocks. Kung kakapusin ang pondo kabilang sa maaring hakbang ang paggamit ng contingent funds, piniyak din ni Swansin na palalakas yung budgetary support kabilang ang mga programa ng Department of Agriculture tulad ng fertilizer assistance upang matugunan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 21.09 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng El Nino. Kabilang po rito ang mga Cagayan, ang mga taga Cagayan Valley Region, Mimaropa at Bicol Region. Sa Caraga naman, namahagi ang DSWD Field Office ng 7,780 na bote ng tig 10 litro ng inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan ng tubig. Habang sa Libyo, Dinagat Islands, 6,200 family food packs o FFPs naman ang pinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang food assistance dahil sa El Nino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Philippine National Police o PNP may panawagan sa labis sa pag-imbak ng supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig. Si J. Mark Dagala sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod na rin ng banta na matinding na tagtuyot bunsod ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Nartate sa publiko manatiling mahinahon at magpagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Nanawagan din ang PNP chief na iwasan din ang maagang pag-iimbak ng labi sa supply sa mga panahong ito. Batay sa ulat ng Pag-asa, nakararanas na matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Posible pa ito maramdaman hanggang sa kalahatian ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Fourth ASEAN Women Leaders Summit formal nang sinimulan. Pakikilahok ng kababaihan sa pagpapalakas ng rehiyon isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Si Quincy Kahilig para sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Bilang ASEAN 2026 Chair, pinangunahan ng Pilipinas ang 4th ASEAN Women Leaders Summit na formal nang binuksan ngayong araw sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbi ring chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pamamatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
21: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
20: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La, EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Queens Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahayag ni ng Vice Presidente tungkol sa umunoy plano ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change, pigilan ng 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Gitna Malacañang, walang basihan ang nasabing mga aligasyon.
12: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ng kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Diretsahang hinamon ng dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente, ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliting pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
22: Ay magsara po at kay Sir Alan Velasco kung willing siya magpaya lie detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi-sabi ng tukot, hindi.
10: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: House prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos sa kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Iniharap ngayong day 31 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa Gencore Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Tara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Si dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Fiodorte ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklara ng hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chase Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon. Bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOPE ng lungsod ng Davao, na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata, inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya sa kanyang SanEn ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng paglilitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bit-bit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng sampina na iniisyu sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Idineklara nga bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sales. Hiniling ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Mayor Baste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga nauna niyang pahayag na wala siyang alam sa ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa nauna niyang pahayag, sinabi ni Mayor Baste na may 19 na transaksyon ng Davao City government sa GenCorp na nakakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado ng city government na may interes si VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga aligasyon ng unexplained wealth, hindi gustong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest sa Binance. Si Mayor Baste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang na-lunch break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Baste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong uupo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng Vice sa paglilitis na si Attorney Michael Poa, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na i-cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Poa, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala, ayon naman sa defense team, handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at diretsahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
7: She had to be validated and authenticated. So what we'll do is to invite Vice President. Invite, ha? I'd like to say the invite, hindi sa Buena, for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented. Saka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong investigahan, this allegation, so it should be treated the same way. Trimit natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
11: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Iniugnay ni Rodolfo Ping Gracioso Jr. si ngayon Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghahatid ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinukoy ng dating polis na si Gracioso si Kimbo bilang isa sa mga personalidad na pinagmulan ng mga cash delivery at idinetalye ang ilang pagkakataon na aniya'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng mambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga kontraktor ng flood control. Ayon kay Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron Katipunan kung saan sinabi niyang nakita niya si Nooy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Walang cover-up sa iniimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questionin ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover up kanino man.
9: Kung meron po mang mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
11: Ipalas, Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwa ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Tangig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Tagig na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Tagig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Tagig.
1: Tinanong ako, ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Tagig project doon sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ay pinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
10: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Walang

0: Investigation.
1: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There's a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing subpoena to Sustecom to vision audit.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagawang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
4: Yung online drummer na shooting, satanistic ang nilang influence. Pinadala sa satanism, nazism, nihilism, tapos yung turuan na inibigay mo, piyatanggalan ng pag-asa yung mga kabataan na mabuhin nila. Kaya may order is posted na nationwide relations program kami para sa mga magulang para kung sakit sila para bigyan namin ng direksyon kung ano ang nangyayari.
3: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktiboan niyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, nais ding tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ang kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karahasan.
5: Bahagi rin ho ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
0: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang mga issue ng cyberbullying. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo, sinabi nitong noon pa mang PISA 2022, result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
6: Dinalakay na po yan ng EDCOM 2, ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2. Nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon noon ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
3: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena, target ng kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal, habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
7: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang

0: kanyang corona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian, ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapat din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Patsapong Amsamang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumubra ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni na Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8:15-4:15 kaninang umaga. Umasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang si Cici Rondina at Bernadette Pons ang Japan 21:17 at 21:15 sa round of 16, habang tinakasan ng pares ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:42 ang ating pong oras. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna,
3: ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid ka bond!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, Pilipinas, 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Maritime and Archipelagic Awareness Month o Manamo 2026 isinagawa sa Paway National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawa sa Paway National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisali dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawanin ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay NICA Region 1 Director Flor Oleta, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach programs sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asaka at mangingisda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasaka at mangingisda hinggil sa Financial Literacy Caravan, pera sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa gawa sa San Isidro Covered Court. Katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at mangingisda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet, habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ang basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online scams. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8, pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahe ng mga bangka at barko sa buong Silangang Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fare adjustment at kailangang sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DNR Region 9, pinangunahan ng bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 9 ang bamboo planting activity sa bamboo setong demo area sa Kanukutan, Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment Natural Resources Office of Central Zamboanga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hinggil sa tamang paghawak at pagtatanim ng mga sidling ng kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo seedlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni Central Zamboanga City Officer Dennis Catalan ang mabilisang paglago at ang potensyal ng kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasirang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas kawayan tungo sa lungtiang kinabukasan ay kasabay rin ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mga miyembro ng Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association na isa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Fish Core Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanila natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng ILZU Hingog, World Bank Mission at Hingog Bee Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunya, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 29, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Magol.
14: At ako naman po si Ched Oliva sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! News nationwide! We know you're always on the go.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names. Tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi bilo ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto sugbo ug welcome once again sa Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na mga kabantay sa atong Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ay yung amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulong naman ito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kanyang tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa na atay chika, natay solusyon ug advokasya para sa tanang bisdak. Sa dili pa natusugdan ng atong chika karon adlaw mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayang udto og ampig kamo kanunay labi na gauwa na po diri sa syudad sa Sugbo, no? So kana careful lang ta kay gamayng kisaw aning pag-ulan, ana, baha isem na yun ang syudad, no? May pagpaminaw ni Jerome Haka all the way from Negros Oriental. May pagpaminaw ni mo diha, Sir Jerome Haka, o sa tanang mga kabantay nato diha sa Negros Oriental o Occidental. Karong adlaw, nagpadayon ang transport strike, no, diri sa Cebu. Ang mga driver o mga gagmayang transport operator sa Cebu ming appeal sa nationwide strike karong adlaw aron manawagan og para sa mas taas nga suhulan, no, piltihan og mas maayong kita taliwa sa nagsaka nga presyo sa petrolyo. So niingon si Piston Consolation Foodland Drivers and Operators Association Vice President June Lauron nga ang bag-ong rollback sa presyo sa lana wala pagihapon makapahuway sa kalisod sa pinansyal nga giatubang sa mga driver og mga operators. Mao na nate mga choke points karong adlaw mga kabantay from 6 a.m. to 9 a.m. kaganina. Unya na ay converge point pagka 10 a.m. diha sa Pidal Rosario kay ang programa I think pagka 11 a.m. ato na sa Metro Colon. No, so ilang protesta panawagan para sa 10 pesos nga uswag sa plitihan. Gahapon gani na kurat magani sa piso. Kanila ba Jesus kuratan gitak samot ani no. Ang 1,200 nga pambansang living wage. Ang pagtangtang sa VAT, value added tax o excise tax sa lana o guban pang main gastuhan expenses, no, ug ang pagpawalay bisa sa oil deregulation law. So kana because of that transport strike nga giplano o gipahigayon kaganina, ang Cebu City Government giandam gidayon ang mga city owned buses, no, aron maserbisyuhan ang mga estudyante o mga workers nga posibleng maapektuhan sa transport strike sa sub-transport sector karong adlaw tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo o mga palaliton. In fact, na ay kinisig ang mga green buses, no, nga gipanag-iya sa syudad ang naglawig karon. Apan of course, no, magdepende pud na if gihapon sa actual nga available units sa green buses sa syudad tungod kay naama po'y naka-reserve na daan, no, para sa green buses. So muna, ganinang alasay sa buntag, gipakatap na dayon sa syudad ang mga bus tungod kay, of course, kasagaran sa mga eskulahan, magsugob man og alas city ang klase. So ang katapusang biyahe sa mga bus naa sa alas 8 sa gabi. So ang mga ruta sa bus, no, gi-announce naman na sa mga social media pages, sa mga media outlets, but of course, ato gyapon ang balikon para sa kasayuran sa tanan nga ang ruta sa bus mao ang Bulacau-Colon and vice versa, naapoy Guadalupe-Colon and vice versa, Talamban Colon and vice versa. Naapoy mo agi sa Bulacau and Bacalso Avenue, Pidel Rosario, Dayas, Colon, Guadalupe, Petron Guadalupe, Verama, CCMC, Imol og Leon Kilat nga area. Unya sa norte naa ang Bantal Road, Ayala Center Cebu, MJ Cuenco Avenue og Colon. So kana nga mga ruta mo na ruta sa ato ang mga bus, no, free buses. Kana so kana gihangyo pud sa syudad ang mga eskwelahan nga kumahimo gamiton sa ilang own school bus aron makatabang sa paghatod hatod kuha or ferry to and fro sa mga estudyante nato, no. Unya, so of course, no, pag ingon na transport strike, purti din naghanong estudyante ni chat. Kons, basin, why classy ugma? Purting refresh. Sige, refresh siya. Page ni Mayor Nestor Archival. Naalan to'y posibilidad, no, nga, giconsider ang pag-cancel or pag-suspend sa face-to-face classes, pero wala gi formal nga na-announce. Tungod kay ikonsultahon pa man, no, ang sa kagamhanan sa syudad, ang mga eskwelahan, sa dili pa sad mahimo og desisyon. Unya, moto nakaskwela gid ganina kay wa may announcement, no? Kay usa sa mga consider mao ang effect, no, sa sunod-sunod nga cancellation of classes tungod sa katong haze. Noon nga maguba na pud ang scheduled examinations og school calendar sa ato ang mga eskwelahan. For security purposes, of course, kipatawag sa mayor ang Philippine National Police para sa koordinasyon og foot patrol sa mga eskwelahan og sa mga kadalanan while nag-transport strike pa. No? So muna, shout out kang Konsehal Tayok Slimbaga diha sa Barangay Basak Pardo, Cebu City. May pagpamina po nila ni Ma'am Gina Enad og Jennifer Carulasan. Og maayong udto kang Laika Genesis. Of course, from Ati Davao, atong avid listener and follower, Jeric De La Cruz, ihonghong lang, ma'am. Gahapon, ipasyagit ni mo, sir. Karon, ni mo na sa ni pahonghong. May pagpamina sa tanang taga Ati Davao, maayong udto ninyo din, ha. Kaning initiative sa Cebu City Government nga pagpagamit sa mga green buses, no, that's a good one. Good initiative alang sa mga manakayay. Kanibay tanan ay sakyanan. No, nga, di po kagawa sa highway ang mga e-bike. Katong gusto mag-e-bike. No? Labi na sa mga estudyante o mga trabahante. Aron dili kayo ma-paralyze ang ilang adlaw-adlaw nga lakaw taliwaan ng atong transport strike. Kana, proactive kana, very paspas na response from the city government. No, ang pagpadagar sa mga bus, sugod alasay, sangtod karong gabi, alas 8, very haom kaayo sa rush hour sa pag-eskwila o pagpauligikan sa trabaho. Unya, ang pagbutan sa mga ruta sa mga dagkong agianan, like Bulacau-Colon, Guadalupe-Colon, Talamban-Colon, kana makatabo, no, sa mga nagunang artery sa transportasyon sa North and South District. Unya, ang of course, ang katong coordination for security purposes, ang pagpa-appeal sa PNP para sa foot patrol, maayong paagi. Aron magpabili ng kalinaw, mapanalipdan ang mga nagbiyahe sa bus, sa mga bus, ngagikan sa possible nga harassment or tension, o masiguro ang kaluwasan sa mga eskwelahan. No, kaayuhan o praktikal ang pamaagi sa syudad, isip krisis nga, pamaagi, no, contingency measure. Apan nagpakita usab kini nga kinahanglan na agi mas dugay og taytayan nga solusyon tali sa gobyerno og sa transport sector kabahin sa pagsaka sa presyo sa lana og palaliton. So gahapon gisakay jud ko jeep kay akong gitan-aw kung ila pag yung ipatuman ang katong piso. So daghang nakurat, no, sa pagpatuman sa uminto sa plitihan na nagsugod kagahapong adlawa Lunes sa mga jeep, PUV, no, sa tibuok nasod. Ang resulta, dunay kalibog nga nahitabo. O dunay mga pasahirong nakiglalis sa mga driver o mga konduktor. Ilabi na nga wala may idungog kaayo sa mga balita ang maong usbaw, no, ang maong increase sa plitihan. Misaka nga to sa 14, gikan sa 13 pesos ang minimum fare sa traditional nga jeep og 17 pesos gikan sa 15 pesos para sa modern jeepney. Gani, wala kayo ni may skuti sa mga dayang media outlets. Murag, di wa ka siya nagbaniog ba? Nga doon na di ay usbaw sa pritihan. Siguro kung naamang gani, very in passing lang, no? Nga nag-ung-ung di ay og nakalita na lang. Sa dihang gipatuman kini, so good yesterday, September 28. Muna, gipasabot si LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nga dili pa kinahanglan ang official kuno nga fare matrix aron ipatuman and increase. Ang temporaryo kuno nga fare guide nga pwedeng ma-download o i-print gikan sa website si LTFRB, igo na kuno na sa pagkakaron. Apan, daghang mga pasahero ang nakalitan sa maong kamanduan. Gani, na yung mga driver like katong Bulacau Pardo SM nga ruta ang nipakita og bag-o daw nga matrix sa pasahero nga nang reklamo. Gipakita nila dito sa mga pasahero nga nang reklamo no sa kalit-kalit nga usbaw sa pitihan nga ning saka nagyud gikan sa 13 agikan sa 3 sa mga seniors og 5 sa ubang mga pasahero. So kana, according to LTFRB, valid ang temporary fare guide hangtod December 31, 2026. Kay next year pamanday kuno sila mag issue og official nga fare matrix. Samot og kalibog og nasuko ang mga pasahero ani. Nasamot na kay ang nahibaw-an sa publiko, gitabangan na sa gobyerno pinaagi sa nagkalain-laing subsidy, ayuda, programa sa Department of Transportation ang sektor sa transportasyon nunot sa epekto sa krisis sa lana karon. So magsugod sa January 2027 ang pag-issue sa official nga fare matrix. Human nila mabayaran ang applicable fare increase fee atol sa confirmation sa mga units. Sa traditional nga jeepney, kanina andan na ito nga jeep, 14 na ang minimum fare. Kung gipliti kapon 3, rabia. Kuha nga ni kong piso itong kuya. No, sa unya, sa modern jeepney, 17 pesos na siya ang pliti. So, naagya po ng 20% discount para sa mga students, senior citizens, o PWDs. Misa kasab ang mga aplitihan sa abang PUV, sama sa city o provincial buses, UV Express, mga taxi, sumahala na sa taxi, niglingkod ko rin ta, kanong pila na, no, mga TNVS o point-to-point buses. Ingon si Leica Genesis, ako ang pliti back and forth, eskwilahan, 50 pesos na yun. Unsa na lang ni Ron, nabuang na tayo. Madapak ha, G's ang student, ani? Oh, pila may bayin, pero may 20% sa 14 leka, palihog ko nukuliha o kwinta. No, so, apan, bisan pa sa fare increase, bisan na anay, usbaw sa plitihan, nagpadayon gihapon ang Piston Cebu sa transport strike karong adlaw, kay wala gud sila matagbaw. No, according to Piston Cebu, dili igo ang piso nga increase sa traditional jeepney o dos para sa modern jeepney aron matubag ang pagsaka sa presyo sa gasolina, operating expenses o ang ubang panginahanglan sa mga drivers. Mangandam ang grupo o upat ka choke points. Nangandam na sila apan dili tumong kay ilang purpose is not to paralyze the transportation diri sa Cebu. Ang gusto lang gid nila, madungog ang ilang side. No? Normal kana nga reaksyon sa mga manakayay o jeep na apil po sa naapiktuhan aning kalisod nga epekto sa pagsaka sa presyo kani mga manakayay, dili lang drivers, no? Samot na nga walay napakitang dokumento o fare matrix ang mga driver nga nakapaskin diha sa ilang sakyanan, no? Ang pagpatuman sa bagkumplitihan o ang nagpadayong transport strike nagpakita sa lisod nga balance between sa pinahanglan sa mga drivers o sa kaayuhan sa mga manakayay o jeep o bus. Okay, ang piso nga to sa dos nga saka sa minimum fare o gani mas taas sa mas layo nga biyahe, dako o epekto sa adlaw-adlaw nga budget sa mga trabahador o mga estudyante. nakadugang sa kalibog ang paggamit lang og temporary fare guide nga gi-download sa online imbis nga official o permanent fare matrix. Kay dili tanang pasahero o driver nagkahiusa sa pagsabot sa bagong taripa. Kita mo, utanam dito, official day ni. Nana, no? So, mangutanam magida ang pasahero. So, katarungan sa mga driver o piston Cebu, bisan pa sa usbaw, gipasabot sa piston nga wala kini makatabon sa Cebuano driver's daily expenses tungod sa sigdas nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, spare parts ug adlaw-adlaw nga palitunon. For them, temporary kaayo ni nga tambal no ang gamay nga pretihan apan dili kini pamaagi nga makaginhawa sila sa kalisod. So ang ilang paagi sa protesta maayo nga gihimo sa Piston Cebu nga 7 hours lang nung 7 ka oras 6 a.m. to 12 noon og usa ra ka adlaw ang strike aron maipadayag gihapon ang ilang gipangayo no nga nadili kaayo ma paralyze o madaot ang panginabuhian sa publiko. In fact kita ka in fact ganyang buntag namagitay makita ano nga mga jeep nga kanang ning biyahe gyud no magbike na ta ninyong tanan way kas gasolina makalesen sa air pollution exercise pa ha ha ha like ka Genesis luoy jud both sides no may tagpariha ta og Amsterdam no nga kuan man sila dito naaya sana schedule no sa paggamit og sakyanan mo na kuan gud sila kanang walkable, no, walkability ang ilang lugar ano. So aron malikayan ang kagubot sa kadalanan kinahanglan nga ipasabot og maayo sa LTFRB ug sa mga drivers ang sakto nga breakdown sa plitihan base sa distansya no mga di ba kanang mga after every pila ka kilometers na ay pagsaka o labi na kaning sa taxi nga ang kanyang 20% discount aron walay mag-away nga pasahero o driver o konduktor sulod sa jeep o PUV. Kana, no? So, aside pa sa pagsaka sa plitihan, naapod ang pagsaka sa minimum wage. 42 pesos, no? Nga, increase sa minimum wage diri sa Central Visayas, nagisaway manuunis mga trabahante. No? Gisaway sa grupo sa mga trabahante sa Central Visayas ang bag-ong gi-approve na 42 pesos increase sa minimum wage nga sa ilang tan-aw dili igo taliwa sa taas nga inflation ug pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan ng mga basic needs. In fact, nanawagan ang partido manggagawa og sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa kon sentro no, nanawagan sila 200 pesos nga legislated wage increase sa tibuok nasod o pagwagtang sa RTWPBs. No, pawagtang nila ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ang 42 pesos nga dugang sa minimum wage gikan sa 540 ngadto na sa 582 kada adlaw sa Class A areas lakip ang expanded Metro Cebu magsugod karong October 14. Matud pa nga dili kini paigo aron matubag ang nagkagamay nga purchasing power sa mga trabahante. Gi-question sab nila ang regionalized wage setting system ug nanawagan sa Kongreso nga magpatuman og national minimum wage law. So may supak sab ang alyansa sa mga mamumuo sa Sugbo, Kilusang Mayo 1, kun Ama Sugbo KMU sa 42 pesos na dugang. Gamay ra kini og dili igo alang sa mga panginahanglan sa mga mamumuo og ilang pamilya. Mamumuo ng mga trabahante. Nanawagan pud ang Ama Sugbo KMU og living wage og miingon nga kikinahanglan ang mas dakong wage increase aron makabuhi og makahatag og dignidad sa mga trabahante. Samtang giingon pud sa PM og sa sentro nga dili mabawi sa 42 pesos nga dugang ang dugay ng pagkunhod sa real wages o ilang gipadayon ang panawagan alang sa 200 pesos nga national wage increase. So lahi-lahi ang reaksyon sa publiko sa wage hike diin adunay nihangup sa aumento apan aduna say nagtuo nga diliigo ang dugang nga 42 pesos kada adlaw. Nainangutan akong may kausaban ang wage adjustment tungod sa pagsaka sa pliti, presyo sa mga palaliton o mandatory employee contributions. Ang ubang netizens, tingon sab o nagpa-nishare po ng kabalaka nga ang uminto, mahimong makadugang sa gastos sa gagmay negosyo o posible makaapekto na noon sa trabahuan. Apa naapoy mga ning embrace no sa wage hike nga nag-ingon nga mas maayo na lang na naiuminto kaysa walay adjustment. Samtang ang uban nagpasalamat sa mga grupo nga nangampanya alang sa mas taas nga sweldo o nang hinaot o laing salary increase sa umaabot nga buwan. Mauna, katong ning chat, ning comment ato ganina ni chat ba to na makatarunganon ko no og kasabot kaayo ta sa kabalaka sa mga grupo sa mga trabahante kabahin aning 42 pesos na wage increase. Ang ilang punto napakita sa tinuod nga sitwasyon sa kadaghanang pamilyang Pilipino karon kay bisan pa nga gikan sa 540 ni saka na sa 582 ang sweldo no sa Class A area sama sa Metro Cebu, ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, kuryente, tubig o plitihan no nagkaon gihapon sa kaayuhan niini. Tungod sa inflation kaning purchasing power no ato ang gahom sa pagpalit sa mga trabahante nagkagamay gihapon. Hinungdan nga dili gyud bation, dili na to ma-feel ko no ang 42 pesos nga increase. So kana na kanipot sakto po nino nga dugay na kunong gihagit ang kapuslanan kuno o ang worth sa RTWPB tungod kay kanunay sila nga naghatag o gagmayng uswag nga barya-barya ra alang sa mga trabahante. Nanigid unta kuno increase kanu gagbay-gagmay yon ngano sesilyohon nganong barya-barya samtang halos managsama ra ang presyo sa mga batakang palitunon atong basic needs sa tibuok nasod. And because of that, may ligong sukaranan o panawagan alang sa usa ka national minimum wage o legislated wage increase pinaagi sa Congress. No? So, kanan, nanawagan ganitong sila na dapat yun na atay minimum wage law. So, atong tibaso na nga ito ang topic about aning minimum wage law o other topic kung man aning mubong pahinomdom.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kini mao matang sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghunahuna ug inanay makawagtang sa tambo nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad moresulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: gigid sayon ang pagpananom.
1: Ato kini himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasurayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
2: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
3: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
4: Narito na ang sagot.
3: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
4: Iwas langaw.
3: Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
1: Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag o mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga anlagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang mukita sa Puffy Grow! Ikaw, nasurayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement.
5: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ugad Bukasiya oras tato karon alas 12:36. Mayo pagpaminaw ni Ate Belinda Valdiweza

pesos increase o living wage. Gikinahanglan aron gayud makabangon ang dignidad sa mga mamumuo. Una ang ilang panawagan. On the other hand, ang kagamhanan o mga negosyante kanunay nga nagpasidaan nga ang dakong pagsaka sa suhulan. Basin mo resulta sa pagpanira sa gagmayng negosyo. Kaning ato ang mga micro, small, medium enterprises, no? O pagtaas na usab sa presyo sa mga baligya. Apan, alang sa mga trabahante nga maoy utok o kusog sa ekonomiya, dili mahimong sila kanunay ang mag-antos o magpasapasa sa bugat sa inflation. No? So, kana, tinuod ba yun na? I agree, but of course, no, kaning kanilang gibuhat karon, nahitagi sila paagi nga madungog ang ilang side. And that's the beauty of democracy, no? We are allowed to speak, no? And be heard, of course, no? Pagpahigayon sa Siomay Festival, very peaceful. Congratulations sa tanang organizers, barangay officials sa Barangay Tisa. It was a very peaceful Siomay Festival showcase. Ana, walay na record ng mga dagkong incidents atol sa Siomay Festival sa Barangay Tisa. Bisan pa sa gibana-bana, estimated 7,000 ka mga spectators, no? 7,000 ka mga tao ang mitambong sa mga activities sa Siomay Festival. Hugot nga security ang gipatuman ilabi na sa pagduma sa traffic aron masiguro nga hapsay ang dagan sa kasaulugan. Maski kami sa silingan nga barangay, wag gyud kay minaka-feel no nga pabugat kaayo o pabigat kaayo ang ilang festival. In fact, we supported a Barangay Tisa. So kana ang katong nag road closure sila, we assisted also sa kaning mga silingan nga barangay. Mukabat po sa 88 ka mga pulis ang gi-distribute, no, gipakatap ubos sa pagduma sa Police Station 10. Labi na ni Ground Commander sa Mong Kalihukan and Officer in Charge sa Police Station 10, si Meriel Causin. Ang ilang deployment naglakip sa pagsiguro that the festival venue o mga agianan, pagduma sa traffic, quick response, explosive ordnance safety, covert security, ug uban pang police operations. Kinugangan pa kini sa 60 ka mga force multipliers. Apil ang mga personnel sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office, Barangay Public Safety Officers, ug medical team sa Barangay Tisa. Kana, mauna, because of the good coordination, effective kaayo ang pagpangandam o pagtinabangay sa tibuok community o sa mga authorities. Maunang, hapsay o peaceful, zero major incident ang Siomay Festival sa Barangay Tisa. Ang ayagyot kininghatagan o pagdaig sa tibuok grupo sa pagpangu o ang tanang security emergency responders nga naghalad silang oras o paningkamot para mahimong luwas ang maong favorite kaayo nga Siomay Festival. Naumay na ba sa Siomay? And sa laing bahin po, si Senator Bob Aquino, supak na kuhaan ang budget para sa free college tuition. So, gipanalipdan gyud na ni Senator Bob Aquino ang kaayuhan para sa mga students nato atul sa budget deliberations sa Senate Committee on Finance. Iyang gi-question ang tinguha nga kuhaan ang pondo o budget sa higher education ug nisaad nga iyang suportahan alang sa kolehiyo nga tinun-an sa nasod. Atubangan sa mga official sa CHED, Commission on Higher Education, ug sa State Universities and Colleges, kun SUCs, gihatagan o gibug-aton ni Senator Aquino ang libreng kolehiyo law na iyang gipangagamhanan atul sa iyang first term. Kipasidanan ni Senator Bam ang mga state planner nga katunga pa lamang sa pagpakigbisog ang libre nga tuition. Tungod kay dili nasabkaya sa mga pamilya nga suportahan ang pagpadayon sa pag-eskwela sa ilang mga anak. So we found out atul sa pagdungog a hearing sa Senate, no, ang dakong pagkunhod, ang dakong pag-decrease sa budget for education.

0: Kaya ang pundo sa CHED, ma-decrease pra o 26.7% o 12.9 billion in anak kadako ang makuha. Samtang ang budget for universal access to quality tertiary education kana UAQTE decreasean og 9.7 billion gikan sa 37.5 billion this year 2026. Samot pa ini ka next year 2027 no nga 27.7 billion nga ubos ang gi-suggest nga pag-decrease sa budget. So ang pundo sa mga state universities and colleges padekrisan pod og 2.9 billion. That's why according to Senator Bob Aquino, dako kay nang hulga, no? Dakong hulga kana sa mga importanteng programs sa education og sa suporta nga gihatag ngadto sa mga universities. And I agree with Senator Bob Aquino. Usa kini kakuyaw nga hulga sa kahimtang sa ato ang tertiary education, kaning college. Og sakto og makatarunganon gyud ang mga punto o pagpanalipod nga gihimo ni Senator Bob Aquino. Sa panahon nga nagkamahal ang palaliton og nagkadaghan ang gustong mo eskwela, dili makatarunganon nga kuhaan ang pundo para sa education. Dili ra tuition fee ang pwede makapa-drop out sa student. Dako o gasto ang pamasahe. Labi na, kaya nagsaka na po ng pritihan. Magbalay pa, mag-dorm, allowance. Labi na if taay board exam review fees. Mga libro o mga gamit sa eskwelahan. Kung tabangan na to sila sa tuition, apan walay allowance or tertiary education subsidy, daghan gihapon ang mapugos sa paghunong kay dili na kaagwanta ang pamilya. Mao na ang purpose na nganong gihimo ng balaod ni Senator Bob Aquino. Ang libre kolehiyo law. No, so, unsay mga epekto sa kalidad o pasilidad sa atong SUCs? Kung atong dekrisan o minusan sa 2.9 billion ang budget sa state universities and colleges, magpasabot na maglisod ang mga public colleges o universities. Asam sila dapit na maglisod? Maglisod na sila patukod o painstalar o bagong mga classroom o laboratories. Ikaduha, maglisod na sila pagkuha o pagswildo sa mga qualified professors. Kabisan pa man nga public college na, we have to make sure, the government should make sure that the professors are qualified. Dili putyo-putyo nga maestro lang. Ikatulo, maglisod sa paghatag og suporta for research og mga scholarship programs. No kana, kung putlan ang universal access to quality tertiary education subsidy, libuan ka mga estudyante gikan sa mga pamilyang kabus ang posibleng mawad-an sa ilang allowance o scholarship slots nga mo resulta sa pagtaas na pod sa dropout rate sa nasod. Ang provision sa atong konstitusyon nag-ingon nga kinahanglan hatagan og labing taas nga priority sa state ang education. Ang pagputol sa budget o pagkuha sa budget, pagmino sa budget sa tertiary education, sukwahi niini nga tumong sa konstitusyon. Ang edukasyon dili lang usa ka gasto, kundi usa ka puhunan, investment no para sa nasod. Kung mas daghang batan-on ang makahuman og college, mas daghang professionals no og professional nga trabahante ang makatabang sa ekonomiya sa Pilipinas sa in the future. Mao ka na ang hinungdan ngano importante ang budget deliberation sa Senate aron mabantayan og mabag-o ang mga sayop nga girecommend na budget sa gobyerno sa dili pa kini mahimong official nga mandato. Ang action ni Senator Bob Aquino nagpakita og lig-on nga prinsipyo sa pagpanalipod sa kaayuhan sa mga kabus og batan-ong Pilipino. Ang ailang suportahan og iduso sa Senate o Congress nga ibalik og dugangan ang pundo alang sa CHED, SUCs o UAQTE sa dili pa final nga aprobahan ang budget. Hmm? So, kana, luoy ka, akani nga, sayang ang nasugdan ba sa mga college students, no? Diha sa mga state colleges and universities na to, unya, maputol o daghan ang mo, di na mo tiwas tungod kay, gikwaan naman o, gikwaan na o, sana, budget ang education. Okay? So, kana, I hope, ma, panalipdan gyud maayo, ma defend og maayo ni Senator Bob Aquino ang para sa continued free college education for the Philippines, no? So gahapon, nainapunta na topic, no? Gahapon nagbaniog jud ang petisyon ni Attorney Macalintal. Kay after sa happy-happy pagka Friday kini pirma na si President Bongbong Marcos sa approval, no, sa Republic Act 12326, meaning katong 5 years no nga term para sa barangay officials, and eventually postponing the 2026 elections to second Monday of November 2028. Kagahapon gi-make through gyud ni Attorney Macalintal ang iyang saad, no, nga iya gyud nang i-apilar dito sa Supreme Court, no, nga kana nga unconstitutional ang kaning balaura o wala gihuna-huna kana siya. Unya atong gikuha ang ubang mga opinion, no, ang interaction sa ato ang mga amigo diha sa City Hall. Matud pa ni Vice Mayor Tomas Osmeña, ako siya gi-chat, ako siya gi-text ganina. Unya kunya, no, kay nitubag jud siya, yang agnota na kuniya. Unsa imo masulti, Vice Mayor Tami, no, sa petition ni Attorney Macalintal ngadto sa Supreme Court? Naa ba kini igong basihan para mapadayon ang election karong November 2026? So naingon si Vice Mayor Tomas Osmeña, Congress or even the President cannot answer. I cannot tamper with democracy which is based on election. Ingon si Vice Mayor Tomas. Congress can set the length of term but cannot use this as an excuse to extend the term by postponing. Muna, ano, interaction sa atong Vice Mayor Tomas Osmeña. Ari na punta sa interaction ni Cebu City Councilor Pangkoy Espares, Francis Iliaga Espares. Ingon si Konsel Pangkoy, katungod usab ni Attorney Macalintal na mudangop sa Supreme Court, magpaabot lang tag tubag sa Supreme Court. Bisan asa nga bahin, kung madayon, way problema. Aron mapagawas ang bagong mandato sa katawhan. Kung dili madayon, continue tang magmonitor sa kalihukan sa barangay kung padayon bang nagperform o naghatag sa batakang serbisyo ang mga naglingkod nga opisyalis. Kung may kahibian o kakuwangan, aktibo kaayo ang social media nga magsunod, musaway o muday. Daghang mga mata ang nagbantay. Gika na sa atong interactor, Cebu City Councilor Pangkoy Espares. And atong last interactor, also si Cebu City Councilor Jose Lorenzo Abellanosa. Ingon siya, ang akong opinion, bahin ani nga petition cons, ang pinakaimportante kay ang paghatag sa atong mga katawhan ug higayon nga makapili sa ilang mga leader sa barangay pinaagi sa balota. Karon nga ana-ana ang maong butang sa Supreme Court, kinahanglan natong tahuron ang proseso ug tugutan ang korte nga mohukom sa konstitusyon ug sa balaod. Bisan unsa pa ang mahimong resulta ng hinaot ko nga ang tingog sa ato ang mga komunidad ug ang katungod sa pagpili sa ilang mga leader ang magpabiling importante nga hinumduman. But at the same time, cons, ingon ni Konsehala Jose Abellanosa, it would also help incumbent barangay officials to maximize their service sa tagsa-tagsa nilang barangay. Sama ni mo, cons. Da, sama na ko, no, nga uwi kay muwadwad. So regardless sa outcome, ingon si Konselo si Abellanosa, both positive ra gihapon. Okay? So muna ito mga interactors, no? Si Cebu City Vice Mayor Tomas Asmenia, Cebu City Councilor Pangkoy Espares, and Cebu City Councilor Jose Abellanosa. Kamudya mga kabantay, kasi tanaw ninyo na kay basihan ang petisyon na ito ni Makalintal na ito sa Supreme Court. Madayon bagay kahang eleksyon o wanay oras, matod pa ni Comelec Chair Garcia. Kasi inyong mga thoughts, Ana. No, so, gahapon pong adlawa na ay press briefing na gibuhat dito sa Mayor's Office sa Cebu City. So, muna naiskutan ang karon nga transport strike, no, nga hitabo, o naiskutan sad ang postponement of barangay and SK elections, no? Ang postponement of the barangay and SK elections, matod pa sa press briefing kagahapon, is already a matter of law. Following its approval by Congress and signing by the President. Ang city government lang will abide by the law and respect the decision of the national government. Ang extended period gives incumbent barangay officials dugang nga oras para ilang mapadayon og serbisyo sa mga katawhan and demonstrate their performance in public service. No? If di gyud madayon ang eleksyon, no? Madungog jud ang pangaliya nga dili madayon sa mga kaning umabot eleksyon. Mauna gyud ding panahon nga magpakitang gilas gyud ang mga barangay officials, di ba? Magpakitang gilas unya anang aron ipakita sa katawhan nga sakto gyud ay may na sa gyud ay nga way eleksyon kay kugihan kay sikap. Nana, no? So kanabot-abot ang taon sa desisyon sa Supreme Court kabahin na ning petisyon ni Makalintal kay kung nag-filing paghahapon mo end ang filing by October 5. Mao man ang schedule, no? September 28 to October 5. And nakadungog ko sa interview yesterday ni Comelec Chair Attorney George Garcia nga if mo release og TRO ang Supreme Court, maglisod na sila apas sa November na election, tungod kay iyan ang gipastop ang tanang operations and preparations for the November 2026 unta nga election, no? Unya, apil po sa press briefing kagahapon ang mga nag-viral nga incident involving city employees. Kay naay mga concerns no nga gi-raise regarding city employees nga nag-engage og mga activities not related sa ilang official functions during office hours. Apil na ang gym activities and mag-TikTok while naa sa oras sa ting trabaho. Dinod pa sa mag-TikTok, no? Pero mauligi na if you are a government employee, labi na diha sa city, probinsya, sa Sugbo, ang oras nimo is oras na para i-service, no? Imong trabaho. Unya, mauna nga, ingon gigahapon, no more TikTok for city hall employees, no? Ang mga empleyado are expected to devote working hours to their official duties o dili mag-TikTok-TikTok, no? Nanay nakabutang diri. Wellness and similar activities should not interfere with official working hours unless they are properly authorized. Authorized na mag-TikTok, no? A separate incident, kain po nga insidente, nga allegedly, nanigarilyo sulod sa city government vehicle ang usapot sa giimbestigahan. Ang concerned office nag-prepare na sa incident report nga i-forward nga to sa Human Resource Development Office for further investigation. If a violation of city policies is established, kung mapatunayan, mapamatud-an nga naka-violate gyud sa polisiya sa syudad, the corresponding administrative sanction pwede ipahamtang. Okay? That's why, ingon sa press briefing yesterday, nakabutang diri, city employees are reminded to observe government policies and service guidelines and to exercise responsibility in their use of social media. Kana, labi na kana nata sa digital era, dali na kita masakpan, no? Dali na jud kita masakpan. Unya, appeal po sa press briefing yesterday because of the viral incident sa mga City Hall employees, ang City employees, regardless kung unsay status nila, they are expected to follow the policies and guidelines set by the city government. No? So, si city government mo i-hire nimo, and if tanaw nila you are not following the policies sa katnang nag-hire nimo ng city government, that city government can also fire you. Maski pa og unsa imong posisyon. Okay? Mauna, because government time and resources should be used solely for official functions. Diba? Si in the same manner nga kanang sakyanan sa gobyerno para na sa official function. O dili pa gamiton o outing, pagpangumpra, o unsa pa. Basta ka mga personal nyo na mga katuyuan, dili na pwede. Kaya diba, for official use only. No, di ako siya nag-ingon nga for official use and personal use. Diba? Kana siya. So, ato ang mga nasa gobyerno, let us all be aware, no, and mindful sa atong paggamit sa government resources and especially ang oras sa gobyerno. Especially kung naamo diha sa City Hall or sa Capitol. Okay? And lastly, naadi ay announcement, no, kagahapon during the press briefing sa Mayor's Office nga naay free mammography program nga gi-prepare para sa month of October. So ang registration sa gustong magpa-mammogram, ang schedule kay October 1 to 15, sunod buwan. Mammography services are scheduled to begin on October 5. So kung ganaan mo magpa-schedule for mammogram, ang schedule sa registration, October 1 to 15. Mag-start ang mammography services October 5. So, mga mga requirements, medical certificate, certificate of indigency, and referral slip. Okay? Ang mga residente, giauhag sad nga mag-coordinate sa ilang designated city government office para sa registration o requirements. Okay? So, mo ka nanong ang mga naglangkob sa press briefing kagapong adlaw na pagidiay no ang kanidiayng asaman to katong adera na ang electricity bills di ay and frequent power interruptions na ay mga concerns gikan sa mga residente regarding sa taas nga kuan bill sa kuryente nga sige manuntag brown out. So the matter had previously been discussed with VECO and other electric utilities. So si Mayor Nestor Archival is expected to meet again with the utility provider, kani si VECO siguro no, to seek clarification, especially particularly sa reported increase sa electricity bill. Kana so ang mga residente pwede nila i-raise ilang concerns pinaagi sa official social media platform sa mayor, no, kanang Nestor Archival ngayong gisuot kay white na polo kana siya, pwede mo dito mo air out sa inyong concern, no, kay para mahatagan natug tubag ang mga pangutana ug mga kalibog, no, ingon ana. So wala kita igong oras kay alauna naman o sa kauras ragid ang gitagana para aning programaha chika o gadbukasiya. Hinaot no nga katong mga questions atong gitubag pinaagi sa atong topic kay ako nala siyang giusa because daghan kay mong pangutana digid maato. No, so karon kay wa na magita igong oras mag-ubad-uban ta pagbalik ug mang adlawa adlaw Miyerkules. Hinaot nga wala ni transport strike ug ma o ginaot nga makadesisyon na pod ang Supreme Court kabahin sa petition ni Attorney Makalintal para maka-move on and on na gyud ang mga opisyalis o ang mga gusto pong managan magka-closure o unsa bang naabay eleksyon o wa para mahuman na ning isyuha. Okay? So, ubang adlawa, laing topic na po, laing chika atong pag-asawaan. Daga salamat sa paghihinog oras kanako karong adlawa. Dili lang din hinatapos sa atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo ug andam nga sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO, Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabalero, sa atong Station Manager June Carillo, ug sa akong partner technician Patrick Diagsay, kini si Kabantay Grace Bakero nga nag-ingon, padayon sa pagpakabana, o kini ang chika o gadbukasiya, maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, ha? Minuto po, kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, matay, titibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginumaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: PDX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happens to myself.
2: PDX 500.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
5: Ang magsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Do ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki-Tiki kay mao gyud ni himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, dagang salamat sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help into
7: your home. Marami na ang believe sa Lactopapig.
8: Sa Lactopapig.
9: Lactopapig.
10: Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: 89.1 BT Radio.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon beli og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon dyan po, ang nag-ubay-ubay. Nangaon na to, ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may batsa sila, lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya, nanog!

0: Inhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindota gaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mga isda, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindota gaya po ngayon. Oo, oh, para ni adong mga, natong atong mga kaigsuunan, di ba nga, kwan, ganini ang, na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na paplas mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana na yung atong produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na! Mabalak na yun ko. Gihandura ko gantong matamis tang kagahapon. Gadiin gisauan ta ang tumang kamalipay. Tamis nga pagmahal kanako imong gipabati. Nagpabiling buhi o ang akong gipakamiti. Nahinumdum ka pa ba ni adtong dito kita sa Dublin sa baybayon? Kadong gibilanggo ko ikaw sa akong mga bukton. Kinitimaan sa gugmang atong gipanumpaan. Ong gimanggad, gimahal, gipangga ko ikaw sa hilabihan. Sa akong pag-inusara, ikaw dahi gisinggit ning akong dughan. Larawan mong mapahiyumon, mapasumbing kanunay ning kaisipan. Kadili ko buot nga mahilayo sa imong kiliran. Ong di ko namahandong pa ang tanan. Napansan akong kahikurat, ikaw nahanaw sa akong pananaw. Ipangita ko ikaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa dakong kahikurat may taho akong nadawat. Nga ikaw dahi miuban sa laing minuhan. Daw mitabon kanako ang tumang kangit-ngit. Nagkurog kining kasing-kasing nagpingit sa tumang kasakit. Hagiton ko ang kuko sa kamatayon kay wa ka na sa akong kiliran. Nga ako iyang dagiton aron sa akong lubnganan makalimtan ko ang tanan. O ning matamis tang kagahapon alang kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Alang to kanino yung tanan mga pinalanggan di ba minaw? Under herbal oil haplas ka walay ka parehas di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang suon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas ka walay ka parehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Stingy, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinabi, agyan mo lang kagibayaw eh. Magibayaw sa langit. Nganana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ma'am, ato nga pangalan o kumpletong address?
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa kagamit sa inyua ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay kayo sir, ang Wonder Herbal Oil, kay makaayo dyan sir, kay kanang mag-haplas mo sir, nindot siya kay paminahon. Buknaw kayo sir, dayon, makaayo dyan, kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ka sir.
1: Hmm, sama sa?
2: Sama sa, sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Pag-ulan sir.
1: Hmm, sige, padayon lang o gamit anak, inindot gyud kayo na siya.
0: Nganana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud kag indot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kayupan, tanang kayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kayupan, pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Kay, among baboy po nagi dogan, among sagulag, Animal Vita lagi na.
1: Oo. Oh.
3: Dagko na ba karon?
1: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa kuya, mga tulog kasimana pa kung nagamit ani?
1: Tulog kasimana, sugod karon.
3: Oh, sugod karon. Atong pag panatik sa ko sa imo.
1: Oh, daghan mo dia gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oh.
1: Oh, igna imo mga selingan dia nga maggamit og Animal Vita?
3: Oh, ako lang gikon sila nga mugamit pud sila. Gikan po na ako ba ipatanaw po nila. Ipatanaw po na ako kung baksin sa ila ba.
1: Anya nakita gid nila ang resulta?
3: Oh. Nakita gid ang resulta nga gid mukaon ng mga baksin.
1: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita?
3: Oh, gisagol ako, sir, gisagol.
1: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: Oo.
1: Taga Upol, Misamis Oriental.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banaba Plus, no? Kanang galison og bawas, dilidog pangihi. Kana Wonder Banaba Plus. Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
1: Anya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Lahi ra sa uban akong pilawan, oy.
1: Bago pa naggamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Bago pa. Naamo ko silingan po na mo nga nagamit ba, ngangay man sila kay wapo ko na, sulayira ko.

0: kapitan ako. Tulay na lang kay Mayo dyan ang tambala nang.
1: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
0: Ay, ang akong sakit. Kaya kung liku, ako likod yun akong hibate.
1: Mm-hmm.
0: Sakit yun. Ayun, nung akong mga paa. Ako lang mag-exercise. Exercise na lang po ko kay kerti masakita kay 64 na biya akong edad.
1: Mm-hmm.
0: Tama ko ikuan ka ng UTI.
1: Naka-UTI.
0: Sakit lang sa akong batang akong dilid.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
0: Nidaga na.
1: Hmm, nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus yun ka nun ay. Kisa ni pangalan?
0: Juan Sir, binbinida. Nida kung alam Sir, Nida Padli, taga Mukas, Kulambogan.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Uma magpapa Vistri nagpagaray Nick ikaw from Lawan Lawas Agusan del Norte. Garay ko Ibanez family from Dangkas Umanulo Fortis Bugidon. Kuya Cesar Pangga dai Badida Mary Ann nga perming naminaw sa imong programa. Ramati Bilin ug Libho, salamat Kuya Carl. Barangay Tap Pantalan 2 Surigao City Surigao del Norte greetings from B-Boy. From Batingil, Lumagiti, Mahinay and Patrimonio family, especially to Mama Pina and Olive. Garay ko sa Inardicido family, si Risa Nidris sa Dikuyong, Sindangan, salamat ko. Tanang tagaman langit, magpadara kog balak na basinra o mabasa ra nimo. Garay ko ni Undoy Ragot sa Old Damulog na suki ni Kuya Kai. Salamat kayo! Thank you, good kayo so much. Thank you, good! Kuya Gonzaga o Madula family sa Sapangdalaga, Miss Samis Occidental, si Ronnie Gonzaga ni Kuya. Akong bana Dudong Guy Ab, gikan kang Bing sa Kabadbaran City, ang nagpagaray Rosita Bugay, Ligada Trisdina sa Buanga del Sol. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paimno ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
3: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
4: Oh, wala, ma'am.
3: Pilay edad, ma'am?
4: 4 months.
3: 4 months. Oh, unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
4: Siya, ma'am, lang, pamiro pa lang ng inong, kami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyong pagtutoy, yun, nga, ako po siyang nakuanan sa iyong sakit nga, katulog kang kalibanga.
3: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal ni imong 4 months old, ma'am?
4: Yes, ma'am, na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
3: Then, Vitron Drops imong hanggi painom sa iya, ha?
4: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Maawa din akong gimintin.
3: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
4: Regina Kagaanan.
3: Taga-asa?
4: North Mapang, Purotro.
2: Nguna na, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Nga mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
5: Pani, sir, si Norelin Morayo Cabantog Gris sa Binangunan Payang, sir.
6: So, ma'am, sultiin daw mi, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit aning Vitron Syrup.
5: Pani, sir, ang akong anak ba, sir, 1 year old.
6: Mm-hmm.
5: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir, tapos kuan na siya sir o 1 year and 8 months.
6: Mm-hmm. So imong gipagamitan. Oh, gipagamitan nimo aning Vitron Syrup.
5: Oh, nagtalit man akong bana og Vitron Syrup sir, karon kusog na kay siya mukaon, kusog na kay matulog.
6: Mm, unya ang iyang timbang karon?
5: Kuan siya sir, kanang 9 kilos na.
6: 9 kilos na. So dili na siya malnourish.
5: Dili na siya sir. And salamat kay sir sa inyong Vitron Syrup.
2: Una na, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para man is mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon kininyang mumata dayon no nya di nakatulog og balik kadlawong dako pitok-pitok ang mata alas 3 pa sa kadlawon tuag.

Ay tay mong ipanguta pangita pangutana lang diha sa mga sukit ninyong aggregate supply. There is purok pagkakaisa Bisayan Village kanunay giminaminaw sa inyong mga programa labi na sa mga drama. Malingaw gid mi Lisi Malngan from Bisaya. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas, wa man gid puymuang kun ang sakit agud kay mauaw ba. Pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka, nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong nay mga almoranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao nay nindot Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit na imong blood pressure, niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit na yon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo na Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo, normal mo ng circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra ba ya. Niya, napuno na nag-cholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo, mo na 130, 140, 150, ay blood na ka. Pag inom og Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas, ba? Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kape gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. Oh, giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po ka inag pangapi. Kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar. Giingnan ka na, di ba? Ba mo na mga kwan. Inag kaayaw nagpangapi. Kaya kanang imong kape, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Who Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, gano man. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay di ka kulbaan, ngano man? Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity, ngano man? Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Who Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Parehan ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag patag pug proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga nay income ang pamilya, makakaon pa mga paniudtog paniyaman. Ang bingi mo na yung magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Who Wonder C+. Kanang Who Wonder C+, ba? Mama na itong vitamin C nga mutabang na i-capsule ana para sa mga dagko Who Wonder C+. Pangitaara ko na sa Pharmacia Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated na po'y syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Who Wonder C+ nga syrup na gani may drops ana para sa mga bago na tao taman 1 year old. Na i-drops ana ka ng Who Wonder C+ ha? So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Who Wonder C+. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Who Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Who Wonder C+ nga capsule. Tanang taga Guadalupe, Bugo City, gikan ni Rebecca Katampatan. Greet ko nilang Kuni Soiko diya sa Laak, Davao de Oro. Ni Rufa Lukob nila Lagna sa Balamban o tanang Juanilio o Muntisa Family. Sa Davao de Oro, gikan Pablo Juanilio de Santiago City sa Bila Luzon. Salamat kuya, God bless. Greet ko diya sa Platan Family sa Dampil, labi na ni Inday Platan. Kuya Carlo, tagpila inyong cardio care. Tapila mo na, bayin team sa si Jackie Gumpit, taga-Aper Sulita, Naga, Sambuanga City. Pag-aray ko niya sa Damulog, Bugidnon, sa mga Milano family. Pag-aray Jujo ng Matalam, North Cotaba. Greet na ko ang umbana, Giovanni Duyag, ang mga anak, Kirin, Jomadin, o Ira. Gika ni Juliet Duyag, tigamit po ko gani Malvaida. Sa Kibulawan, Uyanon family, nagpag-aray Lurna Uyanon. Kanang imong herbal, ipaabot na this lapu-lapu, dugay na ko nagpaabot na si Leon ni Namagod. Pula po. Ah, uy.
Pag masyag buti ka, pangutahan na ka, kaya

0: Okay, alang to kanin yung tanan. Addo na koy? Kuya Cardo Villaron timingo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: To Airwaves Bulletin on BT Radio. Maayong hapon kaninyong tanan ato mga suki nga tigpaminaw dito sa itong programa every 2 o'clock in the afternoon until 2:30 Mondays to Fridays. Together with me, yung kauban dito sa kahanginan, this is Sir Yogi Mendoza. Today is the 29th of September, so one more day to go na lang. Kaya ang ato ang October na nasa atong last quarter na ta sa atong tuig, mga friends nato. Okay, so for this afternoon, ato ang paghisgotan, no, kan di naman jud mapugngan nga sunod semana ato na jud nga paghimuon ang ato ang annual nga intramural games, no. Ato ang intramural games will commence on Monday. So Monday pagkasugdan na gyud nato ang atong intramurals. Unya na tay mga changes sa mga format, no, sa una kay naman tay kasagaran, no. In fact, sa atong hinumduman magsugod tog upat lang ka mga units, so unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Pero karon atong miaging tuig mo nagnanay nagkadaghan, no, ni 5 ni 6. Unya karon sa atong hibaw-an kay mas ni daghan pa jud ang mga grupo sa ato ang mga teams, no, mga groupings nato para magsangka sa atong intramural. So para raman din sa ato ang mga estudyante nga malingaw, mas daghan ang mga maka-participate sa mga duwa ug daghan pud ang ma-enjoy, no. So kana siya, so magasugdan siya on October 5. Unya ato lang ni check para atong i-share nato karon ang what do you call this, ang overall team compositions and mga schedule sa tryout, no. Muna siya ato ang i-share nato diri karon nga episode, but atong atangan tomorrow kung imbitar man dyan nato si Dr. Adeliosa Min Chavez, ang ato ang dean sa College of Education. Unya siya po ang overall chair na ano ni head chair. Naglibog na ko sa chair o sa head, no, overall chairman nato sa sports diri sa City of Tuburan. So ato siyang hinabion para mas madaghan pa yung information ang mahibawan sa pagsaulog sa ato ang intramurals. Okay, so having said that, atong pagasugda, no, so ang ato ang tema, so ang ato ang intramural games kay October 5, 6, 7, 8 and 9. So until Friday jud siya, so 5 ka adlaw usa ka semana. So ang kanang October 9 noon na diha ang kanang ending na diha ang mga awarding, no. So it's a Friday, so tagbaw jud, tagbaw, no, kay Lunes hangtod sa Biyernes, October 5 to 9, 2026. Unya na atay tema karong tuiga, One City U, United in Sports, Culture and the Arts, Driven by Excellence, Inspired for the Future. So muna siya, taas-taas ang team, no. Balik ko na to para ma-imagine na daan sa itong mga student participants, athletes, ug mga katong appeal sa cultural nga mga activities. One City U ang atong tema ni siya, ha, sa atong Intramural Games 2026 kay One City U, United in Sports, Culture and the Arts, Driven by Excellence, Inspired for the Future. Okay, so mauna siya. So ang atong mga team compositions, mga unit head, team colors na to, o mga sports coordinator, ato ni siyang hisgutan po. para aware na pod ang atong mga estudyante, no? Ang Unit 1, mao na lang ang College of Education. Sa una man good, kaya EduTech man sila, no? Education o ang BSIT. Usa na sila kagrupo sa una, no? Magkaroon, wala na. Ang Unit 1 is only composed of the College of Education. Wala na dyan kauban. Unya ang ilahang name kay The Fighting Legends. Okay, Unit 1, The Fighting Legends. Unya ang ilang colors are blue, gold, and yellow. So blue, gold, and yellow ang delegation head and sports coordinators. Kay si Dr. Adeliosa Menchavez and si Dr. Antonio Cinco Jr. So muna siya for Unit 1, The College of Education Fighting Legends, no? And then nagsunod sa Unit 2, ang BS in Information Technology o BSIT. They are called the Cyber Knights. Unya ang ilahang color, light blue, unya lemon yellow. So almost same lang gihapon sa Unit 1, sana blue and yellow man to sila gihapon. And then, ang delegation head is si Ma'am Jayan Buhia, and ang ilang sports coordinator is si Ma'am Eliza Marie Paglinawan. So balik ko na to, ang BSIT Unit 2 ni sila, the Cyber Knights. Alright, unya sa Unit 3 mao ang College of Arts and Sciences. Unit 3 College of Arts and Sciences are called the Valiant Warriors. The Valiant Warriors, ang ilang colors are evergreen ug yellow gold. Ang delegation head, of course, si Dr. Lani Merrill Gagliardi and si Sir Genesis Presilias ang ilahang sports coordinator. Again, College of Arts and Sciences, Unit 3, the Valiant Warriors. Unya, sa Unit 4, mao ang College of Engineering. Yoo-hoo! Ang ato ang mga kauban na to. Sa College of Engineering, we are called the Iron Beavers, no? So, the College of Engineering, Iron Beavers. Colors, of course, maroon ug white. Mao man si standard color sa engineering, no? And ang ato ang delegation head, of course, atong dean, si Sir Alden Gabuya Jr. Of course, ang ato apod nga sports coordinator mo si Miss Hyvie D. Okay, so muna siya, College of Engineering, Unit 4, the Iron Beavers. Unya, sa Unit 5, mao ang BIT, the Bachelor of Industrial Technology, Unit 5 mo. They are called the Technoforge, no? So lang siyo kayo, muragastig kayo ba, no? The BIT, Unit 5, Technoforge. Ang ilang color is red on and white. Ang ilang delegation head, si, of course, ang dean, si Engineer Fernando Mangubat Jr. Ang ilang sports coordinator is si Sir Ledin Pichao. Okay, Unit 5 is BIT, the Technoforge ng grupo. Unya, ang Unit 6, ang BS Hospitality Management. So, BSHM, Unit 6, they are called the Pink Panthers. Okay, kakiyot ano nila, no? Pink Panthers. Ang ilahang colors are pink and gray. Delegation head, si Dr. Ronald De La Cruz. Unya, ang ilang sports coordinator, si Ma'am Femari Gagliarde. Okay, balik ko na to. BSHM, Unit 6, the Pink Panthers. Go, go, go! And lastly, ikapito, daghana na, no? Pito na ka units ang mag-asangka, mag-abot karon para sa atong Intramural Games 2026. Ang ikapito na team or grupo mao ang College of Agriculture, and they are called the Verdant Sylvans. The Verdant Sylvans, ang ilahang color is light green and white. Ang delegation head, si Dr. Serela Look, and the ilang sports coordinator is Sir Jerwin Zanoria. So, muna siya ang composition again for the College of Agriculture. Sila ang Unit Number 7. Ang ilahang team is called the Verdant Sylvans. Alright, good luck sa tanan. So, pito jud ka grupo. So, imagine nyo, that's why 5 days po ang atong intram. So, tagbaw jud. 5 days, unya, pito ka teams ang magsangka. So, medyo kuan jud ang scheduling. Ano, but lingaw at matagbaw jud. Kaya wala na may mga alay-alay So wala nang allies ang kuan na jud kanang inyong department, mao na jud kontra sa uban nga nagkalain-lain pud nga department. So good luck sa tanan, mag-tryouts na pud siguro taro, no? So good kagahapon, in fact gagahapon Monday September 28 nagkandak na og tryouts ang Unit 1 College of Education or ang kato silang The Fighting Legends. Sila nagkandak sila gahapon sa buntag kay pagkahapon yesterday wala man to, naputol man ang klase tungod sa katong special nga non-working event, no, katong pagkaon sa to pamilyang pagkain na to sa to, nakalimutan ta, pero mo na siya ang hitabo kagahapon mo to. But in the morning nag-hold na og tryouts ang Unit 1 co-ed, no, The Fighting Legends. So mo na siya tong basahon na lang pud ang schedule. So sa intrams sa ko ano sa kanang tryouts. So sa tryouts di ay unya na lang ato lang balik ko, no, ato lang sa ning ko anon ang schedule sa intrams jud mismo. Sa day 1 is October 5, 7 a.m. as early as 7 a.m. ha mo an hinata. Dayon assembly time na siya nato 7 a.m. Inig alas 8 sa buntag mo na dayon ang parade. Ang atong parade arhata sa ato ang City Oval. So anharata sa Oval. Dayon after the parade 9 a.m. mao ang ato ang opening ceremony unya. Diha naana ang dance palabas, no, and the presentation of the candidates for Mr. and Miss Intramurals 2026. So 8 parade, 9 opening ceremony na dayon sundan sa dance palabas nga contest unya presentation also of the Mr. and Miss Intramurals. Okay, so muna siya may tabo sa buntag. Inig kahapon solidarity meeting at 1 p.m. unya ang mapila ni mao ang mga tournament managers, ang mga coaches, ang mga team captains. So muna sila, no, alauna ang venue siguro ani, most likely anha either sa social hall or sa covered court. So muna siya magpaabot lang tano kung asa jud ang venue sa ato ang solidarity meeting by 1 p.m. ana inig ka Monday next week, October 5. First day na to, inig ka buntag ang opening, inig ka hapon alauna solidarity meeting with the tournament managers, the coaches and the team captains. So yeah, kinira ba di ay October 5 mga kaisunan, no, mo siya ang culmination ong sa ato ang month long pod nga celebration sa Teachers Month. Sa nagsugdan ni siya tong September 5 unya mo kumel mahuman inig ka October 5. So from September 5 to October 5 ang Teachers Month. So mo ni siya ang World Teachers Day inig ka October 5 next Monday. Okay, after that balik ta sa ato ang schedule, 1 p.m. solidarity meeting, 2 p.m. magsugod na atay pasabog, no, kanang basketball exhibition game. Yay! Kini CTU employees versus the local government unit of Tuburan. So LGU Tuburan versus CTU employees. So basketball exhibition. Uy, mag-practice na lang ang CTU. Uy, kaya mo nag-pickleball naman tanan. Wala na may basketball ang mga taga-CTU. So, but anyway, 2 p.m. na siya, LGU Tuburan versus CTU nga mga employees. So, hopefully na si former Mayor Aljun Jamante, kaya nindot na ba na siya kanang kinig halftime, no, na ada yung mga pa-contest, mga halftime nga shot, mga free throw, no, kanayin na yung mga pa-premio kung makashoot mo, ana. And padayon ta, from 3 o'clock until 9:30 in the evening. So hantod gabi siya, arong dinuwa ay start of the ball games and the other events na to. So ball games na gibutang. So most likely ball games na dyan. Okay, on October 6 na, day 2 na siya, 8 to 9:30, puro na dyan duwa. No, October 6, Tuesday, second day sa atong intramurals, puro na dyan na duwa. Wednesday, October 7, day 3, continuation gihapon ng games, pero from sa morning na atay radio drama competition. So par sa ato ang kuan, events na to ang radio drama competition inig kabuntag sa Wednesday, October 7. Sa October 8, morning championship round na. October 8 na, Huwebes, no, championship round games na siya. Unya, PM, inig ka hapon na po Hantod sa gabi mao na ang cultural competitions, mga vocal duet, pop solo ug uban pa. Nya inig ka Friday, wa lagi gihapon ay Friday no. October 10 naman eh. So closing and awarding ceremony. Sa ato lang tanaw na po diha ang mga folk dance, street dance and dance sports. Alright, so muna siya ang atong schedule for next week. Unya mo pause lang sa ta for a short break ha, kaya time naman ta sa ato ang first half. So mubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders coming from our friends here at BYPS 98.1 FM. Ayaw pagbalin, mubalik kita.
7: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, Borima ko, Ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Pag-inom lang ko aling Panyawad Coffee, pagpabitin ako, oy, 120 favorite man ako, oy, ang produce ko sa film, sigurado, sigurado gina, kung si Mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
7: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
9: Living Testimonies.
10: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Vitron! Subok na!
11: Ayako dahil si Saidi, ngayon saan taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir, kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir, na lahi yung pangon bitaw sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron drop.
7: Vitron, subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
14: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Nawan ano ba ka ugana sa kama?
17: Basin ug
16: may diabetes ka?
17: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: nga phytochemicals,
17: ug antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: ug desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective.
16: Matok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
16: Sa mga butika.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
22: Kugihan ba?
23: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
24: Kargado!
23: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
22: Kargado!
23: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
24: Kargado!
23: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alright, nibalik na kita sa dere sa itong programa for the second half sa ito ang Airwaves Bulletin on BC Radio, and you're still with me, your anchor. See, this is Sir Yogi Mendoza. Unya, no? Exciting kayo na ang itong umabot ng intramural games next week na dyan. Unya, karoon, ito pong ma-feel ang energy no kayo. Sige na, og tryouts ang ubang mga departments. Unya, nag-selection na po, nag-scout and audition siguro sa mga cultural po, nag-practice na ginahinay. Kinsay mo appeal. Okay. Unya, ato lang iya, kuandere, appeal na lang po na itong announce day para sa ito ang intrams, ang mga tournament managers. So, kung naamoy yung mga pangutan na, may labi na kung about the guidelines o may mga mechanics sa ito ang mga events, ato na lang po i-share dere. So, atong tournament managers sa ito ang athletics, men and women, si Sir Engineer Ramon Conejos, si Sir Daniel Sison o si Dr. Melanie Texon. Muna sila no sa mga athletics, sa mga decathlon. Muna sila no, mga dash, uguban pa. Sa basketball, men and women 3x3. So, kaning 3x3 basketball, men and women. Atong tournament managers, sila si Sir Lidin Pichao, Sir Janelle Delimon, and si Ma'am Maria Vanessa De La Cruz. Okay. And then ang atong baseball for men, ang tournament manager si Ma'am Maria, Dr. Maria Lenny Toralba, Sir Melvin Suico, si Sir Mark Anthony Aventuna, and si Engineer Fernando Mangubat Jr. Sa ato ang badminton, men and women, si Sir Sergio Magpuyo Jr. ang ato ang tournament manager. Sa chess na to, men and women, si Engineer Jana Jean Bardocchilio and si Sir James Paul Tamayo. Atong beach volleyball, men and women, si Dr. Antonio Cinco Jr. and si Dr. Charina Bardocchilio ang ato ang tournament managers. Sa softball women, kay si Ma'am Dr. Cheryl Dorog and Ma'am Marie Joy Patindol. So muna siya na ang mga tournament managers na to so far. Padayon ang atong table tennis, men and women, si Ma'am Devona Saledonio and Ma'am Alona Ordonia. Sila ang atong table tennis ng mga tournament managers. Sa tennis, lawn tennis, men and women, si Dr. Ronald De La Cruz and si Engineer Servando Uy the Third. Volleyball, men and women, si Sir Genesis Presilias, si Ma'am Aki Birao, Dr. Adeliosa Men Chavez, and si Dr. Lani Meryl Gagliardi. So, ang muna sila sa volleyball, both men and women. For the esports, nakanang mga ML, no? Si Ma'am Alyssa Marie Paglinawan and si Sir John Carl Estrella. For our Mr. and Miss Intramurals 2026, si Sir Emmanuel Gagliardi and si Dr. Jude Charel Paez ang ato ang mga tournament managers para sa ato ang Mr. and Miss Intrams. Sa pickleball, yay, murag kanino, bago man eh. Huwag ni last year, so pickleball, ang ato ang tournament managers, ang ato ang pinakagahi, si Dr. Ingersoll Ed Gias, o kumski, ubanan siya ni Miss G. Caniete. Alright. Sa Taekwondo, si Dr. Joel Caniedo and si Ma'am Jorifeline Caniete. So muna sila ang ato apod sa Taekwondo. Sa dance palabas, dance sports and sports mimetics, no, kana mga sayaw ni sila. Dance palabas, dance sports and sports mimetics, si Sir Bernard Olivo and si Dr. Ingersoll Ed Gia. So ato na lang i-mention kay wala mo ko na-appeal na rin. So by the way, ako po di ay yung ubos ngayong soon, si Sir Yogi Mendoza maupod ang udala sa mga cultural sa OPM pop solo and vocal duet. So kananduhan o no? Pop solo and vocal duet, and I think murag appeal po ang radio drama competition. So kanang tulo ka events ang ato ang gidala. Batulak ko po nakadawat dyan sa formal dyan nga katong mga mechanics o kuan, but mo na itong nibawan kay ang sa pop solo o sa vocal duet and sa radio drama. Okay, committee chairperson. So ang naputay mga ubang committee, no, like for example sa medical team nato, sa atong mga health officers, ang ato ang campus nurse si Sir Naftali Tanhusay ug ang DRRM abdik nga mga responders nato. Alright, security and safety si Ma'am Emelo Tabutabo, ang ROTC and other security personnel. Program host, certificates, mga judges sa stage, ang in-charge si Dr. Ingersoll Ed Gias, si Engineer Aya Georgette Yamson, and the SSG officers para na sa mga program, host, certificates, judges, and stage decoration. Physical care, Engineer Servando Uy III and maintenance office personnel. Alright. Announcers booth, si Dr. Anjan May Charcos and the other BSed English students and the Polytechnic Bulletin nga mga staff. Alright, sa ato ang sounds, si Sir Victorino Patindol. Atong budget, si Ma'am Arian Malinaw and Matinaw, mani? Arian Matinaw. Solon. Solon na ni siya, uy. And of course, si Ma'am Jan Venet sa Sutana. Alright. Food services, si Ma'am Aki Birao and the canteen personnel. Documentation, si Dr. Jillian Mard Losinyara sa ato ang ICPA, no? So, Information Communication and Public Affairs Office and of course some PB or Polytechnic Bulletin nga mga students. Alright. Unya, atong schedule sa tryouts. Ako nang na-share kaganina ang atong tryouts. Nagsugod na kagahapon, Monday, September 28 nga. Naguna ang Unit 1 of katong Fighting Legends from the College of Education. Kuan sila? From kagahapon, no? So manan sila Unit 1 kagahapon, buntag ra kay pagkahapon na cut off man ang klase ato. Unya today ganinang buntag, no? Ganinang buntag Martes September 29 ang Unit 2 o ang BSIT, ang Information Technology nga mga Cyber Nights, naghumana ang ilahang tryout kay ganinang buntag, no? So September 29. Unya karong hapon nagpadayon dire ang Unit 3, the College of Arts and Sciences, nagpadayon po sila sa ilahang mga tryouts, no? Unit 3 karong hapon. Unya tomorrow, Wednesday, September 30 sa buntag ang Unit 4, ang College of Engineering Iron Beavers. Alright. So ang Iron Beavers tomorrow at sa buntag Unit 4 ang ilang schedule. Ini kahapon pod ang Unit 5 ang BIT katong Techno Forge. Alright. Ugmani siya ha, Wednesday, September 30 sa hapon ang BIT. Onya inika Thursday, that's October 1, inika Thursday na ang buntag ang Unit 6 ang BSHM, no? Ang BSHM nga Pink Panthers, ang ilang schedule sa tryouts will be on Thursday morning. Nya dayon sa hapon pod ang College of Agriculture Unit 7 ang katong mga Sylvans unsa to ilang ko ano, so Verdant as Sylvans mo ni sila. So mo na siya atong schedule. So mga students ato diha, bantayin inyong schedule ha, basino og dili no ma-miss ninyo ang opportunity nga maka earn og spot sa inyong team kung kanang ma-miss niyo ang schedule. So ito lang balikon para for the benefit of those nga mga na-miss. No, gahapon nagsugod na nahuman na ang Unit 1 College of Education the Fighting Legends na human na niya since putol man ang trabaho kagahapon o klase sa hapon. So wala, palayon gini na buntag na human na po ang BSIT mga Cyber Knights na human na sila ganina. Nakaroon nagpadayon ang Unit 3 ang College of Arts and Sciences nga mga saan tuloy pa nga sa College of Arts and Sciences, no? So na, nagpadayon sila karon sa ilahang tryouts. So niya, tomorrow, Wednesday, September 30, Unit 4 sa Buntag, ang College of Engineering ng mga Iron Beavers. Unya ni kahapon, tomorrow, September 30, sa Miyerkules sa hapon, ang Unit 5 BIT Technoforge. Unya ni kahapon. Unya ni kahuebes, October 1, ang Unit 6 BSHM Pink Panthers. Unya, ang Unit 7, unya ni kahapon po, unya ni kahuebes, ang College of Agriculture Verdant Silvan. So muna siya ang atong schedule sa ato ang tryouts. Unya dayon din na dyan malikayan ang Lunes, next Monday, October 5, maon na dyan ang opening sa atong intramural games from October 5 to October 10. Din na dyan October 9, hantod dyan sa October 10. Pero feel na ko, murag sa October 9, ako na to ang scheduling siguro, no? So muna na siya. So from Monday until Friday, mo ba? So, alright, good luck sa tanang mga ni tryouts niya. O, support talaga katong mga dili. Narabay mga meme, no? Nga bang college, ang imuhang ambag na dyan, attendance na dyan imong anhion. No, participate and support lang po mo sa inyuhang ato ang mga teams. Labi na ron bang wala na tayo mga partner-partner nga mga department. So, awo tong department na lang dyan ang ato ang supportahan. So, kana na lang, no? So please mga students, let's enjoy niya. Suportahan din nato by coming diri and actively participating and watching, cheering for your team in the upcoming intramural games karong next week na. All right, unya muna siya, no. Palayon lang tawag sa ato mga announcements diri sa ato ang Airways Bulletin on BTN Radio. Nya nagpadayon gihapon to ang pag-distribute sa mga IDs nato diri sa ato ang kanang usana sa ato ang mga first year. So pangitaan lang to inyong schedule, ha, kay kanabang nagpadayon ba ya ang ato ang unsay tawag ani kanang pag-releasing, no, releasing sa mga IDs. Unya ang katong mga ko, and since ang since sugod na day sa Monday nya, kuan man lang nahitabo lang kuan siya intramurals na to, but technically, magsugod na dyan, dapat magsulob o uniform ang mga first year, mga irregular, mga transferees, no? Regular ba? Basta katong mga transferees nga, wala pa yung mga uniform, o katong mga old students nga, nang huot na ilang mga uniform, o uban pa, magsugod na karong Monday, dapat nga mag-uniform na mo. But tungod kay natunong man nga intramurals na to, so, of course, lain sa kayong mag-uniform na din, naka-sports attire ang tanan. So, after the intramurals, muna na diha nga dapat mag-uniform na mo. So, medyo na-extend pa dyan mo 1 week, no? So, please, in town, nga secure na mo sa inyong mga uniform. O niya, kung wala pa, ato lang i-share din nga na ay baligya ang ato ang Student Affairs and Services Office na to, nga uniform official. Pangitaan lang ninyo si Ma'am Michelle Grace Chase sa ato ang SASO office niya. Na sila yung mga baligya nga to sa official CTU uniform. Set A, female pants ni siya, no? Small, medium, o large, tag 1,500 ang set, ha? Pants ni katong mga namay mga babae dyan nga magpants, no? Ang set A gihapon nga second, katong skirt na po siya, mas mubo-mubo dyan siya panapton kay skirt man kaysa sa pants, no? Small, medium, large, 1,400 ang presyo set. Apil na, babaw, blouse, ana, o ang ubos, no? And dayon, ang set B, male ni siya nga uniform, set B, small, medium, large, tag 1,600. So again, sa katong mga wala pa official uniform niya, magsugod na unta next week, malugwayan pa jud og another week para jud mag-uniform. So walay rason nga dili mo maka prepare sa inyuhang uniform. So mo na siya, no? And what else? Ang atong nagbalikon atong schedule sa kuan sa katong pag-distribute sa kuan, no? Pag-distribute sa schedule sa distribution sa ID cards. Alright. Every Monday, ang CAS, College of Engineering, BIT Garment

0: nga wala tay Friday releasing, Sabado mo balik ang Tabuelan Extension Campus. So muna siya. So batayin niyo, kuha ng taon mo sa iyong mga ID, follow lang po sa MIS page na to para maadito ang COR. Print mo sa inyong COR o katong link para mo request for your ID. O wala na tay oras diri sa Airway Bulletin on BT Radio. Manamilit na kita karong adlawa episode. Balik ta ugma. Nga hopefully na si Dr. Menchaves ugma no para ma-explain pa dyan niyang maayo unsang may tabo sa intramurals na to. Alright! Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa City Tumuran Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, ato ang Assistant Campus Director and SASO Director si Dr. Maria Lenny G. Torralba, ang atong Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, panan atong mga deans and chairpersons and faculty sa mga nagkalinglaing departments nga mag-andam na sa entrance. Good luck ninyo. Of course, ang atong administration, non-teaching personnel, tarang employees dili sa BT Radio. Of course, ang atong station manager, Engineer Fernando Mangubat Jr. Ito ang program chief, Engineer Naomi Bahaw, DJ Ranz, atong partner dili sa tech na to. This is our Yogi Mendoza. Until tomorrow na po, mubalik ang Airways Bulletin tomorrow 2 to 2.30 gihapon. Goodbye, tatanan. God bless and stay safe, everyone.
1: 98.1 BT Radio. Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran na isa kita ang sasakyan na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos yung pagsuta, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isa kita ang sakyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay,
1: thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1

0: FM
1: 98.1 FM
2: Set Living Testimonies
3: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
4: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mag-ipa-ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo, manyak iingnan ko gupirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning din panyawan, kapsul, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya naka-oyo naman ko sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Pag
3: matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nga itay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna ni ining tulumanon nga makahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, paligunon, SED Panyawan Products ang ganiton. O sa katulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag-aduna kita gisa gubang nga pandemya karon. Lawas, paligunon, SED Panyawan Products ganiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Ang pag-angkon sa mas maayong panglawas mo, ito yung tumong sa ato ang SED Marketing. Mao ka ng kamo mga kaisunan, amo tamong ginahangyo kanunay nga labi na karong kay naal kita sa ginatawag na ito nga new normal. Mag-amping kita sa itong mga lawas o kung aduna mang galit ay balatian mga igala kapanyawan, dili kita magkakumpiyansa gumikan kay karong panahon na mga iksuon. Aduna kita sa pandemic, diin adunay ginatawag na ito nga COVID-19 nga mumahimo nga mupukan sa atong mga kinabuhi. Mokanang kamo mga kaisunan, kung aha manggali kamo na minaw karon, mag-aamping kanunay ha, dili magkakumpiyansa. Paningkamutan na itong mga galang isuon nga pagasundon na ito kanunay ang mando sa ato ang lokal o nasyonal nga pangagamhanan. Mokanang pagsunod sa ato ang mga protokol aron dili kita mataptanin nga matang sa balatian. Mga kaisunan, welcome sa itong pagpanaguban si Mr. Panyawan Kauban na usab nimo aron sa paghatag kaninyo sa dugang kahibalo o kaalam aron ikaw mahiluwas sa mga bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na kayo't mga kaigsuonan ang pagkubos sa imong immune system. Kaning atong immune system mga igalagsuon, mao kani ang atong panlaban batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian nga posibleng musulod sa atong lawas ng mga kaigsuonan. Mao kanang kanunayan lang gayud pagpaminaw kining atong tulumanon, gumikan kay nagahatag kami kaninyo kanunay og mga impormasyon og kaalam og kahibalo aron ikaw mahiluwas sa bisan unsang matang sa mga problema sa atong mga kalawasan. Bueno mga kaigsuonan, ang usa sa mga maayong nga pamaagi aron na dili mo kubos kining atong immune system, mao kanang pagbaton kanunay og insaktong bitamina og minerales gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kinigubikan kay ang ato ang produkto mga kaisunan na pamatud-an nga dunay taas nga content sa bitamina, gumikan kay aduna kini mga sangkap igsuon nga gikinahanglan kayo nato sa atong lawas. Kabalo ba kay galang kapanyawan nga kining atong lawas maayo kayo kini gumikan sa parat og ginatawag nato nga sobrang tamis no mga kaisunan. Apan kulangan kayo kita pinaagi sa mapait ka sangkap diin na mo'y usa sa mga labing importante na itong agikinhanglan sa itong lawas, gumikan kay kining atong lawas mga igala kapanyawan ng kinahanglan o balancing ang minerales o vitamina. Karon mga igala kapanyawan, kung sobrang nakatamis ang imuhang kanunay nga ginakaon, posible nga ikaw kataptan sa diabetes. Kung ikaw usab mga igala kapanyawan, adunay pagpasulabi sa pagkaon sa mga fatty foods, posible usab nga makadaot ka na sa imuhang kidney, ugusab sa imong gallbladder, ugusab kining atong pagkaon mga kaisunan sa maparat nga mga pagkaon, posible usab nga makaangkon kita mga kaisunan sa pagproblema diri sa ato ang mga dugo. Gumikan kay kining atong dugo mga igala kapanyawan na kinahanglan man kani og proper nutrients. Ug karon mga igala kapanyawan, kung kulangan kita ni ana, wala kitay ginatawag nga pait, mo nang aduna kitay problema sa atong lawas. Morning ang ato ang produkto sa SED Marketing mga igala kapanyawan, mo'y makatabang kaninyo aron sa pagbalanse sa atuag mga kalawasan mga kaigsunan, nga duna kita insaktong minerales o ganang ginatawag nato nga vitamina mga kaigsunan, nga bugtong ang kapait lamang sa SED Panyawan maoy makahatag kaninyo. Timan ikanunay mga igala kapanyawan nga importante gyud nga balansehon nato kining atong lawas, kay kining atong lawas mga igala kapanyawan mao kini ang atong kapital sa atong pang-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Pakuski kanang imong immune system igala igsuon, pinagi sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus ginama sa SED Marketing. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa't ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama nimo.
3: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa po ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko nimo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imong pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo nimo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka, Salbayas.
2: O, ganun na, mama. Huwag ka pag-ito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apanwa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na ang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadadaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinuwa ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: atong paminawon ang naalim sa balatian pinaagi sa Shed Panyawan.
1: Kaya kung bakit mag-usaon na sir, grabe na kung bakit. Inaw ko ang tambal ng mga kuan. Kukong gina kong nawa, legit ko. Kukong ito sa Facebook ko kung nawa, buong ko sila sa mga anak. Kaya magamay, legit ko sa mga inong tambal. Dawag makukong Panyawan herbal capsule. Inom ko. Ang kumbura. Ang lagsi kinaw ko. Kainom ko, panintan ko. Ganado kayo ko ba? No, no. Karoon na. Na ako, Panyawan na. Mati, alanday. Sikwete na ibina. Baralay kiyot. Sibusete.
0: Shed Panyawan Capsule. Ginamakinig sa Shed Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni ilamitanyang bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Unsan sa? O sa'y nagkuulkod, Yaya?
1: Ang imong gisulti sa kuhay sa purma sa imong naong.
0: Unsa?
1: Imong pong. Di na ko gusto nga makakita sa naong ni Sandro. Pero magulaanan imong naong.
0: Yaya?
1: Nay, ikuglara day, oy. Ibao ko, oy. Ang sama ka, Sandro, ang imong type.
0: Sabak ka na, Yaya, oy.
1: Oh.
0: Ang sama ni Sandro, ang di na ko type, Yaya.
1: Namakak ka. Namakak na ka. You're telling me a lie. Don't tell me nga nausap na ang imong taste sa lalaki. Parehas ba yata og taste sa mga boys? Mga nang naglisod gid ko pagpangita sa akong forever. Kaya parehas man tag taste. Taas og standard ba sa lalaki?
0: Hello? Oh my God. Oh? Taas na nga standard si Sandro yun?
1: Uy, maubayan na imong gusto sa una day, ha? Namang ganit yung mga magasin-anak ka na ito sa teenager pa ka? Murag mga belt sa lawas ni Sandro ang imong imong giganahan, imong bet. Ganahan mong sabgani, kumutan na wadto mong magasin kay parehas tag-taste. Kanang mga busok, busok og panughan.
0: Dili na karon, Yaya. Hate na ako ng mga klasihas sa mga lalaki.
1: Oh.
0: Kaya mga sama nila, kusog ang magbinuang na itong mga babae.
1: Kung mauna, kaya ang mga sama ni Sandro ang akong gusto. Malangkay nilang di ako sa dayon, ane. Oh, what?

0: state set new single-day records for COVID-19 cases, and as many of these hundreds of thousands...
1: Murag, di nagid mayong kahimtang din sa syudad. Nagkadaghan na ang mga positive cases. Mupalit na lang tingali ko sa probinsya. Sa dili pa may maabta ni Auring din sa gihugon-hugon nga lockdown sa syudad. Auring! Auring, hain ka ba?
2: Madam! Ah, sorry! Sorry, iso gayon! Nagkitawag din ko ni Ma.
1: Ayun sa oma din mo pagkadungog na ako, nag-airphone ka man. Nagpa-music ka man.
2: Ay, wala ako magpa-music, madam. Ay, namina ako balita. Og, hala, oy, kuya, wala man din sa syudad, madam. Nagkasa ka naman ang mga positibo sa COVID.
1: Ay, maulagi. Maung nagkahukom ko nga, mamalik na lang kita sa probinsya, Auring.
2: Oo niya si Dung Zandro. Wa pa man na to ikita, madam.
1: Lisod mong dawaton, Auring. Apan, usap pa may mahimo ko kung gilayasan ako sa akong anak. Di man sa mahimo nga hotdon ko na lang ang akong mga adlaw sa pagpangita niya din sa syudad.
2: Maon. Unya ang imong gipangita, magsige likay-likay ni mo. Unya sa kadako aning syudad, nila pa, mura ka og nangita og dagom sa mabaga nga uhot. Ay na, ayaw na malamang to problema ang imong anak padam. Dako na kaayo to. Og naamang sa sigulya at kuyog niya. Di po tingali tapasag ng gulya to, ay.
1: Ang problema... Kay ni anaraban ako ang sakyanan sa akong anak.
2: Oh, ibalik kanila! O paabutan na lang sa ato nga mubalik ang imong anak dito sa gusto giniya, madam?
1: Wa na ko'y kakuntakan nila, Auring. Di anak ko ang tanang cellphone ni Gulyat. O di ko nasa makuntak ang akong anak. Kay tingaling nag-ilis na katuog number.
2: Anda! Ay, may problema ron. Ikaw, manggoy, lukop lang kag pamawi. Unya si Dung Zandro, gikuhaan pa magani mo og allowance. Anak kaluoy, pas mong bitok ato nila ron. Sobra na sa paghikot mo sliog si mong anak na damay. Mong gusto mo ikyas imong puder. Oh, niikyas na kita ni. Kay unsaon mong kuka, butan man nimo sa babae ngayong gusto. May gisulti si Dung Zandro. May gisulti si Dung Zandro nga babae nga iyang nagustuhan. Ay unsaon nga ipamugos magidun mo itong Iris nga umasay gusto atong Iris. Di gilayasan na noong kasi imong anak.
1: Sayop ba dahi ko, Auring?
2: Pwerteng sayop pa, madam. Ay, kinawa naman noon ni mo ang imong anak.
1: Okay. Maghipusa na ang atong mga butang, Auring. Tawagan ko na lang si Iris ug pahibawon nga mamahalik na lang kita sa probinsya.
2: Uy, hala. Kung siya lang may neta buwa dumadhan. Milagro mang namino sa kong gisulte. Nga halos dili maganik ko patingugon ani niya kay siya nalay husto pirmi. Hala no? Unsa may nahita buad to?
3: Gikabalak-an karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan, ang SED Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier mao kini ang dapat nga aduna kasi mong lawas karon. Gumikan sa kalisud sa panahon karon, dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-SED Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Mga isuon, may adlaw ka ninyo. Welcome na po ninyo atong tulumanan sa mayong panglawas. Atod ka ninyo nato sa SED Marketing ang tiga maog tiga punupod sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag nga tinuod nga kaayuhan sa kalawasan. Dili susama sa uban nga puro pasalig lamang. Kining ato na pamatud-an agyud kini. Sulod sa napulo kapin katuig nga pagtabang sa mga katauhan. Bisan pag diabetes, hypertension, high blood pressure, bisan pag gapasakit ka ng imong mga kaunuran, ano? Katabangan gayud ka sa atuang mga produktong herbal. normal. Mao kini mga kaigsoonan kining atong Zed Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug luyang dilaw, ug usab kining atong green nga adunay garlic, ug usab kining atong panabah. Karang atong red ug green nga kapsula mahigala ka Panyawan, gipakusgan kana pinagis gahom sa Panyawan. Kun makabuhay ang napamatud-an nga herbal nga dunay katanyag nga kaayuhan kayud sa mga kalawasan sa mga katawhan. Basta kung aduna magali kay balatian diha pag Zed Panyawan, ang paliton lamang sa mga butika mga kaigsoonan, katong yung tinuod nga aduna na napamatud-an nga kasinatian, ang Zed Panyawan nga tatak. Ang Zed mga kaigsoonan, mao kalay magpamatuod kanimo nga kanang imong gipalit original, adunay kasinatian nga insaktos pag-alim sa mga balatian, ukusap mga igalang ka Panyawan, aprobado sa Food and Drug Administration. Mao kana mga kaigsoonan ang ginama sa Zed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga Panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing.
5: Gigama sa Seed Marketing.
6: Nagaling ka payas, oh. Kuha mong ganito sa layo. Hilaw pa, kilaw na ko, eh.
7: May galiyat siya. Huwag na ba ginobalik kay Charlie sila unit, eh?
6: Ngingaw ka si Maldita? Ikaw ba, nilimtan nito ni Mimong Krastos Provincia, no? Itong pagumangkong si Muba, itong daghang kay Kungos Kabot. Ha? Sa itong dayo sa itong lugar ba, di ba? Sa ganito yung nga itong imong uyab, do?
7: Di ba ito Kungo?
6: Ang saan ito?
7: Pinakanto si Mika, sir. Si Prisi.
6: No, si Prisi di Kungohon. Kato yung papa si Muba, mo ito yung Kungohon. Dutong na ang itong Prisi. Wapa kayo. Mura sa tingkaptadag beauty. Pobre lang, mong gustuhin mami ni mo.
7: Di ba ito Kungo siya, Papa?
6: Diyan nito? Ikaw na balikaw ang pag-iti mo eh.
7: Di ba ito Kungo?
6: Ano?
7: Si Isman mo ito.
6: Ikaw ba? Dapat ito spesye na?
7: Gano ba nisikutan mo ni mo spesye na eh?
6: Well, tingnan mong kukunin mga talit na gagalain, lain sa mong gustuhan ba? Sa Charmin sa nga, maltitahar, umbihan na.
7: Iwan mo spesye.
6: Ha?
7: Umasi may bao nga may baybay na nga nagustuhan si mami para nako. Nag-decision na siyang mubiya sa itong lugar. Hindi pa uli sa ila. Mausap, may rason nga. Magpabilin ko sa ito. Huwan ah, may kulit. Tautiwa na si Pris.
6: Mursap kang gingos mo ka. Supot na yung ilong ni Bobe. Rumuha na yung gingos. Inana, biya ka kini ato sa gamay pa ka. Subsupo rin yung sipon. Noon sa saw kayo.
7: Subsupo naman eh.
6: Kalimot ka?
7: Ang bata mong kuwad po.
6: Oo, oh, lagi. Subsupo na rin eh, para di ka kalimot.
7: Hanggang ngayon eh. Nainumdum na ko sa katapusan ng panagkita ni Pwisi. Kaya mo na din ka doon katapusan ng panagkita.

0: Kalimti na lang ito, Sandro. Tungod kay huwag ko magustuhin sa iming inahan. Sakit kang ingipan o tinako. Ang iyong pag-iubit sa akong pagkatao. Mga ko na lang palayo. Mabiyan ako din sa inyong lugar.
1: Oo, yay.
2: Bato hinundan siya kung pagbiya sa ato na eh. Iwala si Prisie.
1: Kung kita mo usap ito, Prisie, do, limtan ni Mas Armin.
2: Wala ay kayo nang magkita kami ko sa may. Kaya ang giingon ni Simo, tagabinda na si Prisie. Laan mong tingal ito.
1: Kung ito niya ang mahal si Simo?
2: Abot lang. Ugugot siyang gibaura ni Prisie, si Simo nga hindi ko masultihan kung asang ila si Mindanao sa
1: Tonya, mao nang nahigugma rin kang Charmin.
2: May gisulti mo kung sama nang eh.
1: Sa mga yung patasyan mo riha ang sisigi kang sunsuno tao na sa pasakitan pa ka, sa paon ka, magaling ka mo riak.
2: Ugot lang. Kasi kung may baong anong naingon ko ini kang Charmin. Ang nasairan ko lang nga, naghimura ko sa kong trabaho. Sa kong nasudlang trabaho, ngawa na ko dama.
1: Pero gimingaw ka. Sige magaliliyan ang silingan na itong nilang unit. Gumingaw ka. Oh. Kaya. So nataan eh. Huwag tawag si Mike. Bida. Dugay kulatahol ni si Mike ba? Awa niya. Tawag ka siya. Kung doon natin trabaho. Kayo water na mo. Mulit na sa ato ay. Tumkanto siya ni. Si pabunggo sa iyong mukagulingo na ni Charmin. Ngaway gusto ni mo.

0: The chairman? Something wrong?
1: Do apa kakaroon sila si Zandro sa lang unit, Yaya?
0: Why asking man?
1: May dautan ba?
0: Oh, nothing. Pero nga nang nangutan naman ka.
1: Kuan, walang. I mean, kuhaon ko nang ako mga butang dito sa subdivision.
0: Ha? Huh? And we'll stay here na lang?
1: Marag, wa naman ko kamatikod kang daddy nga may contact pati ngali kang Zandro.
0: Nasuko si daddy mo kang Zandro?
1: I don't know.
0: Oh, wala mo magkasulti o usap ni daddy ni mo?
1: Kabantay kong mulihay man si daddy sa pagpagkisulti na ko, Yaya. Tingali, mauwaw na ako kay nagpailad sa atong duha. Nga hustod ay ko sa kong pagduda itong mga tawhan niya, og siya. Wa siya kaapas na gibinuangan lang di ay siya.
0: What happened, bandi ay atong ilang last na panagsulti?
1: Ambot lang. Ugin ako interesadong mahibaw, Yaya. Kontento na ko nga nawa na sa kong pananaw si Zandro. O kung unsa may lagi panagsultihan, di na importante na ako. Ang ako lang nga di na ko kakita kang Zandro.
0: Really, the chairman?
1: Yaya, murag kuwang kas pagtuko lagi.
0: Kay nag-isgot ka man good niya.
1: Nga naman di kung isgot ko niya. O sa may naaana nga nangutana naman ko ni Muya.
0: Why you hate Zandro man yun? I see nothing wrong man ni Zandro day. Gawas nga, he is yummy. He is kind man. May buutan man. Nga nang di man gid ka gusto niya.
1: Gusto kang prangkahan di ka kung nga no, Yaya?
0: Be, tell me the truth.
1: Pagkuha og binong, mag-inom ta.

0: Oh my God, oh my God. Gikulbaan ako sa ka-excited. What's the issue man ka, Hoy? Ano makikino man ako sa day, Charmin?
1: Oh. Ayaw sili.
0: Wala si sir. Sir?
1: Saan mo ka lang ginaya mong bino, ha?
0: Day, Charmin told me, sir, nga mag-inom me.
1: Unsa? May problema ba ang akong anak?
0: I don't know pa, sir. Pero murag may biglang problema after ko naghisgot ni Sandro.
1: Unsa? Kang Sandro na sab? Nga wa ko man gani ipamugos niya si Sandro nga magbantay niya. Kay nalipay na ko nga niyan siya sa bahay nga wa na si Sandro. Unsa pa may yung problema, ha? Gatagan ko naman siya siyang gusto.
0: I don't know, sir. Basta, she told me, mag-inom me, kay prangkahan ko no kuniya kun nga nung hate kaayo niya si Sandro.
2: Ang Shed Marketing, ang tigama o tig-apod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagpahibalo sa tanan nga ang Shed Panyawan Liniment Oil. Mas gipakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Shed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak said na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.

0: pangutana kabawin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahin usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Inyo na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga lumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kung tukot yung maralag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
1: Uy, ipahulay lang sa ladong, hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Inalasa niyo, basig makatabang ni Nimo.
2: Unsa man ni Day?
1: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi kagahoy.
2: Maglungago kay mo trabaho ako.
0: Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
1: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
3: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi.
7: Lactopapi.
8: Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
4: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lupod mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: kagad.
1: Yes, sa Philippine Standard Time, alas 3 sa imidya na sa kahapon nun. 3:30 in the afternoon and you're now tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. Welcome sa abno sa itong program, BT Musikahan. Siyempre, kauban niya po si Liz Ranz, ang tiyo siyang deligwapo pero macho. Shoutout niyo tanan no, sa itong mga views niya nga nag-atang Liz Ranz pa arion kuno ka. Okay, pa, mana lang ko niya. Shoutout niya karon sa Carmelo, no? Diya karon sa Purok Pasil, Carmelo at Baran Cebu. Mayang hapon sa tanang nagpaminaw. Agnes, good afternoon, Liz Ranz. Good afternoon sa libo Agnes. Ubintaha kay wala nag-request. Bila ko mo sa ito ang Adlong Tuesday. Tuesday, ano, pamili na mo diha sa inyohang kuan partner. Akin sa inyohang nga madayon Sena Oil. Bila ang ito ang topic karon ha, okay ra ba ninyo pang ikatulo? Sabay ta sa uso. Oh, itwist lang na ito gamay, no? Pero kamo diha, okay ra nyo pang katulo? Walang nagtapag niya mga langga, i-comment rin sa comment section kada na basahan rin on-air sa itong program karong BT Musika at Musika Chikahan. Ganito tala 5 sa kapunan kauban si Riz Ranz. Niya, dayon sa inyong mga song request, greetings, dedication, public service announcement. Open pa kaayaw ang itong slot. Naana, by slot na taro na. Ay, umabot na galas 4 kapin, wa na. Hindi na makayag play. Hindi na madalag play. Oy. Karoon na lang, mag-slot-slot na tara. Good afternoon, Maribel. Good afternoon, Busing. Shoutout ko sa akong banner ni Boy sa akong anak, Kriston, nga toon sa school. Christopher Ustanan na lang. Pero siya naglaborador o marikwas kong song, Where Are You Now by Nazareth. Thank you so much, Busing. Okay, niya, ihung-hung lang ko niyang Mercy Balaord, Amping Pangga. Mercy lo, Balaord, Amping Dia Pangga. Ah, si Kuan Sharek de la Cruz niya mo. Kuan po to si Kuan Dri si kisa mo to kahapon nag daga man karibal si Kuan eh. Sharek de la Cruz. Na po to'y laing na kuan. Gwapa si Kuan ni si Kuan. Mercy lo. Bila shout out mo madam. Ihong-hong da eh, pangga o kira naakay lain. Naako no kay lain, diya pangga. Pastinan. Good afternoon, Liz Ranz. Ya, shout out, naglagubo. Ah, naglubo di ay. Naglubo. Naglubo, shout out din siya. Naglubo, ugwa ESG kan siya. Jasal, baran ding lasan, kanindot. Maya mo da kay naglubo na mong mais. Kami, wagin may mais. Panghatag mo diha kwan Jason. Oh, papila ta diha kwan. Papila ta diha kanang sangge. Oh, Jason. Di lang tamo mo tubag sa topic. Oy, maayong hapon di Jason. Shoutout sa mga taga Calatrava. Oy, shoutout na rin diha sa Calatrava ni Cross. Ika ni Ma'am Juret Albarico, kumusta mga dek madam? And then also shoutout diri ni kwan. Shinibiba si Yabo Dayuha, good afternoon kuya DJ. Shoutout ko sa family si Yabo Prok Mahayahay Dun Salvador. Benedicto Negros, thank you watching your live. Thank you so much Shinibiba. And also ni Unoy Kihano Melahos di may hapong disarans. Shoutout lang ko DJ, gika na lang sa Sityo Sudlon, Bagasawi, salamat disarans, God bless. Good bless day. Thank you so much Sir Nunoy. Always kira nagpaminaw nun niya. Tagsa lang ka comment. I know nga busy ka na siya. Abo sa topic boss, dili ko okay na oy. Dili ka okay kay usar gid imo pili oy. Sortiha ko nung kuan na. Sorti kasi kanang sa itawag ani kanang Rini boy. Shoutout also in Jerome Jack. Adara Jerome! Yun ang pangselos by Dimi Uyap anak niyo. Wala! Wala! Usama mo ni Marcelo! Sanikway naman! Ay, joke rin eh. Pero eh, kanang kuwan rin nila, kanang pasiwar nila. Shoutout mo na, Jerome Shaka. Ming Min, yan as may hapon din sa Rans. Shoutout na lang listeners dili sa taga Negros Occidental. Request ko song, Ikaw by Yan Constantino. Thank you sa pasa rin sa Rans. So, na natin usaha nga nag-request. Ay, duhan na day. Kaduhan na ni. So, cut off na tayo. Yan as cut off. Na natin cut off kaya di magsilbi. Alas 3:35 na ang itong oras mo. Bring sa tap. Alas mga sponsor, please stand by. Again, this is DJ Rans on 98.1 Beat Radio, the home of real music.
0: Ang saya.
2: Set living testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
4: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Mo sigsigi lang mo kahaplas, antod na antahantod na Uga na lang dyan siya, sir.
5: Derek ko, kamasa ng gani, poblasyon, 43.
3: Sed Liniment Oil, napamatudan.
2: Living Testimonies.
6: Tatay Lois sa Lechon of Lechon Baling Oga Liampo na ginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
8: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Pangalan o address, ma'am?
10: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya, kanya akong ginawa na ko, firmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, maayon na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
8: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus.

0: balik sa pinaka-bulgabutikin sa Yunga.
1: GTX 500!
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom pa. Tapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daghang salamat sir.
5: Thank you, salamat, sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas high tang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Munang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: DT Radio.

0: Yes, we're back. Time check, guys. 34 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Shout out niha ni Ana Moral may hapon di Israns guapo sa imuhang nga mga kauban niha. Yeah, shout out niha ni Kuan na nais tagawas no si Jordan Dagnason. Hi, Jordan. Kusta din? No? Shout out, Jin Jin. Shout out, Israns. Turn in. Marakos de kusong. Your love. GM Break. GM Break. Yeah, man. Salamat Israns watching from San Carlos, Iriga. Salamat kay Jin Jin. Rosemary Paganas. Diakalan sa palan. May hapon Israns. Dili ko musugot og ikatulo. Nindod siya og ikay mauna di siya. Kay tibuog pagyod na Israns. Guwapo pa request ko ga God give me you. Oh. Yan siya ang siya ay mauna. So napag plano din na ay musunod. Imong basundan, Rosemary. Ikaw ha? gusto ni mo masulo siguro. Ana siguro. Ayaw kinaanak nga gusto kang mauna. Hello, good afternoon, Doyle. Shout out ko sa rin namin. Ano yung request kong song Simpleng Tao by Glock 9. Salamat, Doyle. Kadaghan mo ni sila. Nga, ang problema na kayo para by alas 4. Wala. Yung akuan. Araw mo na rin. Dili ko okay pang ikatulo DJ Ran sa ikausara. Shout out ko ni Chato Salobre. Diha sa Tigbawan, ma-request ko Woman in Love. Salamat di Israns i-play, ha? And also ni Rinanti Pichao, may hapon di Israns. Siya ako sa asawa nga nag-shooty sa Manukan nga si Marilu Pichao. Request di ko Maging Sino Ka Man by Ray Valiera. Maging Sino Ka Man. Dan, ano na gawin dyan? Tantahe diri dan? May namang tingo kay murag kuan, baka nang tinako sa termos. Asi katawan. Ay, shoutout ni Agnes Rosiana. Okay, ako na lang. Nya, sige rag kuan DJ, request ko sing. Sing? Request ko song. Crazy Love by Kem. Dayon si Mimi and Yaras minghapon ni Israns. Shout out to nang listeners dili sa rag anigras rag kasku song ikaw. Okay, manani then nunoy pahabol lang na ko ni Israns mga manahos family kihano family. Salamat kahit sa pagbasa ni Jay kanala dili sa City Usodlon Bagasawi. Then Arlinda Rigas, good afternoon DJ. Shout out ko ni Mercy Lu Adam Munares, Amelita Pota Namanas o sa Tarantaga City Abad o request ko song 214. So sa ato pa 214 214 pat din na Jordan magawas na o niya ha diman. I'm not sure without a joke lah. By River Maya daw. Thank you si Wasari J. Arlinda Lorigas, thank you. Then si Kuan, si Rosal. Shoutout na Rosal. Hello DJ may hapon. Pa-shoutout din si Pwede request kong song. Kanta DJ Night Chances by One Direction. Thank you sa pagbasa Amping. God bless. Thank you so much ma'am. Good afternoon everybody ha. And shoutout ni Junilon Coligado de Caron sa Carmelo Duran. I-play niya ko request DJ Ran sa Miss Deleted. Then si Kuan about sa topic ni Israns. Okay na kayo pang ikatulo DJ, basta pang ikatulo sa loto. Pero kung sa gugma ayaw lang na oy, dili ko charger nga pang reserve lang kung malubat na ang original. Grabe oh. Nagkadugay nagka kuan naman ni Jinjeng. Oh, kanang sama ni ay murag dugay na lagi ko na deceive ani ni kuan ba ni kuan no ni Jinjen kay ingon siya nga wa ko siya sa uyab-uyab niya. Karon buko ko bantay sa yang profile nga laki man ini. Asa magitino ya ni Jinjen mo ni mo Jinjen. Pa ila-ila ko na derebi kay aron di tama kuan no magsigitag kuan magsigitag rito ni mo sa lain niya. Diya ito na adik kay imuha ng perfect one na sana oin. Na kay imuhang si tawagan eh, ganang forever. Shout out to semua students dan segawat sebut, shout out yang terdengar dia. Dan also nih Kwan, DJ Roland buat oi nah kalau segawat, shout out DJ Roland ya. Oh, ini tak kalimtan. 49 minutes past the hour of 3 o'clock. Another break. Para semua sponsor, please tambah again. This is DJ Ras Emong Bia. Kami mau balik paham BT Musikahan.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo ang naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakuibak to sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa niyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Living Testimonies.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, 74, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulong ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Kaya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batya sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto,
9: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
11: Para product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
14: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: kada 3 minutes before 4 o'clock. Hello and shout out ni Shen Shen about Stabby D's Runs. Okay na kayo pang ikatulo DJ, basta pang ikatulo sa luto. Oh, manani. Salamat kayo mo Shen Shen. Then, hoy, edit na ba na sa D's Runs? Ay, salamat kayo. Edit ka bitaw. And also, shout out niya ni, ni Cancer Antel Mana, di akaroon sa, asama ka rin nagpaminaw, ma'am. Always, mayong hapon ni Sarans, always ko nag-monitor sa imong programa 3 to 5, Monday to Friday, 98.1 Beta Radio FM. So, sa laing adlaw, ma'am, di ka kapaminaw na ko, ha? Ah, ikaw ron. Tapan na rin. Pero salamat kayo na marami, ma'am, Cancer Antel Mana, ha? Always sila ka-tune in, pero tagsala siya mo chat, ha? Tagsala po niya siya mo comment, ha? Huwag mo po, shout out niya siya, igor na siya mo chat diri. Pero inikaw man, mawala na kanil. Pero I know, nag-busy ka din si Ma'am Cancer Antelma. Anyways, no, parahin ka muna paminaw sa DYPS Beta Radio 98.1 FM sa itong program, Crowd BT Musikahan. Musika, chikan, kaubang gapon si Liz Ranz. Hello, Liz Ranz, mayang hapon, nag-ulan niya sa tuburan, DJ. Pichara ko sa nilang nanay and sa mga igagaw ko diya sa S, sa, saan ni? S? Sa, saan ni? Sa utso siguro ni. Sa parang kay utso o sa 5. O in the shout out po ko sa kaubanan ako sa trabaho ni Shaila Jenna Luciana. Ma ba? Luciana ni? Or Luciana and Shay, salamat din sa lahat sa pagbasa. You're welcome. Sarah Mendoza, hello, inshallah diha karon sa tuburan public market sa ito mga kaisuunan diha no mayong hapon. Unsa'y topic ni Saransa? Agnes! Nag-comment-comment ka din niya, wakay kalibutan. Kairang pikhan. Ay, bitaw ay. Ang atong topic, madam, okay ra ba ni mo pang ikatulo? Ikaw na, Dan! Tawag, Dan! Ikatulo, okay ra ni mo? Ah, okay ra daw. Grabe, Jordan, dawato matagbo gina sa iyahang uyab-uyab. Uyab-uyab para maniyaha kay wala pa'y official nga kuan sa iyahang parents, no? Kay strict daw iyahang parents. Sana all strict to. Oh, mo nang tago-tago lang sa siya. Tago-tago, dala kawat-kawat. Masang ikaw. Kasi pangalan mo, uyab, Dan? Ah, dili dai secret dai. Daw, may nani mo na yung magtago-tago kay dili i-mention. Pastelan. Pero ay alas 4:00 na mo balik sa kariyot, ha? Ay mo biya ni ha. Kay mo balik magyot ang video mo singahan. Kinig po sa Liz Ranz of 98.1 Beat Radio. Please stand by. Tayo uminom ka ng kape, pagmasda ng kagandahan, ikembot ang katawan.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Mayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi nga itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun na palang kita.
2: Hila naman atong edad ay.
3: Stigtay ko ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa atong produkto ng lulumasyong tiki-tiki.
3: Ako ikasulti sa inyo ko. Produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno ni mo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malitong kong galit. Ito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa TV sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Ngayon, di ko kabangon, kasa paon ko. Tiguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nagyadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Ngayon, kung tuto, lang sigay nga pitik-pitik. Ngayon, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang din ako, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, silag, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud, ano mati karon kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya maralag malipong, niya ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik, lulumasyong tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni muna, kripadyog kang kaon. Ang akong tayo lang babunta, kripa kong kaon. Iinom di ko ala, kripa kong kaon yun, sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipiki mo atong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tikitiki at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Atong talk na mga kabili alas 4:08 na sa kahapon. Again, 4:08 in the afternoon and you're still tuning in to YPSB to Radio 98.1 FM. And my name is DJ Ranz. No, shout out niya ini Ma'am ano ba to? Waman Ma'am Inday Comadrona Vlogger. Sana all vlogger. Puros na rin sila vlogger, no? Damay na kita kita ani kay daghan kay competition. Well, shout out yay panhutag support ni Ma'am Inday Comadrona Vlogger. Asa man ni ang star DJ? Ay, ngita ng star. O sa'y sinda ni mo diha. Kuha na yung star na kakuha diha. Ma'am, di ba sinda ng star? Ang ato ang BT Radio. Ako niya ning kuha no. Hanay kay... Di na di masindan di ay. Di na takakita. Ano yung mata na? Wala kita si ang BT Radio ni buhata. Ako na nang ikuan mama. Ako nang ipaapas no. Ay, gisagit lagi ni ay. Ay, sabah di ha. Oy, shalom, Michelle Ortega Rico! About sa topic, bahala mag-inosara ko basta di lang ko ikatulo. Himala lagi ni no? Mura kontra ka na siyang buot ng inanin tabi ka mo. Iniahat na yung comment. Comment na yun. Karang mga bantay ni madam ni comment rin nga inana ng tubag sa topic. Mura nahanga ni ba? Alam yun. Palayo lang yung tao yun. Ito ay salamat kayo. Salamat kayo ni Kuhain Michelle Ortega Rico. Then also hello good the afternoon request ko Don't Cry Out Loud. Thank you. Shoutout sa Alegria Puro Kamanggahan. Tubag na ko anak di sino. Mas nindot ang ikatulo kay taas naglahutay dagon og nahibo. Ay! Tampo niya ha. Taas naglahutay dagon og nahibawaan. Pasti lah, mak nak kita ilang Ginoo na aneh si Kuan, hindi kumador. Agnes, about ng topic ni siya, mas nindot man yun ang ikaw ang una o ga katapusan ni siya. Grabe ah, till date to us part din eh. Sarah Mendoza, hello. Awa na din eh. Okay. Hello. Hello ni ako ay nasa pangalan ni Joy. Dali ba? Adare, shout out diri. Shout out diri. Oh, dali shout out. Oh, wala na tay dalaging king diri mo shout out. Sa pangalan mo Inday. Ha? Ay sa kay wa pa maon di ay. O kana na una.
1: Sa iyo.
0: Ha? Asa?
1: Na Shakira.
0: Shakira di ay.
1: Shoutout ko sa kong papa, deliver mo lang.
0: Pagay ko ingon shout. Sige. Asa lang graduhan?
1: First year.
0: First year college. Yes. Masay course ni mo?
1: BSIT.
0: BSIT na kay uyab. Na ay naay na kana kita diri.
1: Takay sige, salamat.
0: Yo sab shout out. Yo sab shout out.
1: Shout out ko sa akong papa nga gwapo Juliver Malahos, sa akong mama si Julie Malahos. Sa akong duha ka mangod, shout out po ninyo.
0: Imo ko ba ni?
1: Sa mga Malahos family, shout out.
0: Hello, shout out sa Malahos family. Kasi eh salamat kay Shakira, nindot ang pangalan oi. Sa mga nindot sa yang face. Eh single para ba to? Naalay bodyguard. Lisod mong dool at ay, again, shoutout ni Enday Comadrona Vlogger and the pag-play nag-song. Para kita rin. Unya, ramam, ay. Ipa-trilling mga kataning ato ang song request. Anyways, no, atong pasalamatan ang nag-paloy sa itong program kamar na wala nilain ang Mana Health Beauty and Wellness to Brand. No, tungod sa ato ang kuan, uy, kinsa to yung ganahan mo blooming diha. Kinsa pwede ganahan na rin siya. Pero uy, para sa ito ang pampagwapa, pang protect sa ito ang skin, no? Para sa kuan, palayo sa kuan, no? Kanang mga, sa ito ka rin, mall-mall, no? Sa ito ka rin. Sa ito ang bugas-bugas, unsa para diha, no? Ano na ito mga sabon pang palaban, ani? Pampaputi, no? Ito ang mga sabon na sama sa... Ang saya, saya, Glutasop Whitening with Vitamin C na ata dinihan sa tuwang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Glutasorum White Vitamin C with Glutathione. Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spot and Melasma Treatment. Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion. No, available na sa tuwang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Niacinamide Soap with Arbutin and Sulfur Soap. Then Sun White Protect Face Sun Black Tinted. And also No Secret Underarm Whitening Cream, Reversa Slim and 60 Juice, Pampa Slim, and Diabetico Insulin Coffee. No, ang ato ang Diabetico Insulin Coffee na adiha sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness. No, nakatilaw dyan ko ani guys. So, wala na ko na ko ano na maintain kay tungod nagsara mo sa kukado. Palit ako sa kabahas na mo ito. Kuan lang niya. Pero ang kaning ato ang sabon na always yun ako ginagamit. Reverse Occlusion Coffee na adya ha. Active aging coffee for an active lifestyle. And also na available po na ito ang Mana Powder Detergent. Also na ito ang Mana Toothpaste. Naabot sila yung Glutafairy, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog o di katalong o tulog, Maxiderm Age Defying and Virusol, Disinfectant Spray, and also ang ito ang Vitamins for Kids. Nara niya ang Head Q Physical Growth and Brain Development para sa ito ang bata, no? Pang pa-boost sa ito ang kuhaan sa ito mga bata, no? Pang sa tawagan ni? Pang pa-bright. Vitamin C and Multivites na niya available sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness. Niya, mga humot nga sense ang Vana Valor Ruho Fuego Cholo Princess and Cholo Bubbly para sa inyo mga nakaw, labi rin sa inyo mga dates sa ito mga students niya. Oh, ato na, ito ang Mana Health Beauty and Wellness. Sobrang open na sila everyday. Again, Monday till Sunday, 8 to 8. Ha? 8 a.m. until 8 in the evening. Doola lang si Ma'am Genesal Toledo Tikag and also si Ma'am Berly Montesilo Gachalian. Nya shoutout na lang po ni Sir Ignacio Ondalog Chamante and also ni Ma'am Juna Flor Montesilo Chamante. Maing hapon yung tanan niya, Madam. Oh, pag-anak na lang. Shoutout ni Kwan! Pag-play na lang gig song. Tabaan. Alright, dito na kayo. Ito ang mga song request. Shoutout niya ni Kwan. Mimi and Yaras. Yara ay mga song request. Ikaw by Yeng Constantino. Salamat ang may hapon.

0: Families. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna, yung itong natulugan ko na bikin. Ang mga nga, ibabaw may akong immune system, tinulugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukul Sotongo.
0: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule. Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Vitron! Subok na!
2: Ang madami sa Vitron ko, yung gagaw si Dono, tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins per year sa bata. Pagkaon na mo tayo ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang po yan, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
5: Ang sige man jud balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir. Palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inom. Pagtapos siya pagsulta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulungas yung mo akong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luha po, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Ay, thank you.
5: Salamat sir.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Nakasinatik ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule! Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo! Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music, your request.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Welcome to God, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyempre ang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, tay. Mamatay, titibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali oga liyampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
7: Og karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
8: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-got na may ba. Iba ang Kojic soap, ma'am, nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga kuan, ma'am, sunog. Katong sunog gani nga. Pino? Ilisa? O diliakbos?
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Das bang imo blood sugar. Ato na ko yung diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa coco. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik. Sabi na bulong sa yung gan.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Kaya sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag-uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisnak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuk na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpuk na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Your music, your request.
8: Right up at standard time, 43 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout ni Jorette Albarico of Negros sa Calatrava. Crazy Love by Kemcha. Good afternoon, ma'am. The song is for you.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Das bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadulog ang butikis sa yung gas. MIDI Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
5: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Tul, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na bisakitan siya sa tela ng gabi sa pagkatinood lang morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kaabo bisakitan sa piyang gilantan siyempre na amang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha po duhan ako kaabo o nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Ay, thank you. Salamat, sir.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Paminawnta ang testimonya sa Verticure Capsule.
8: Ito si Babe na Bahuyo, taga Mantikaw, Samis Oriental, Verticure Capsule. Biktibo kayo sa nan. Maayo kayo, mamugod to, kanay lipong-lipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuhan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karon, umahin na kayo. Ilaan na ko mabalikin sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimug na sa Nature's Gift.
7: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
13: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapag to problema. Pati na ako ang ginhawa. Upward pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batog nga problema. Upward pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: DT Radio.
12: Your music, your request.

Yeah, sang saya, saya wala tayo kumuras. Pasensya kayo sa mga song request nga wala ma-play, ha? Agnes! Uma talaga. Ano itong yung una ang utang, mga utangan ako. Ya, kanang mauna ni ha, naging kay... Nakuna-una siya comment, siya natin siya yung anak niya, walay sumpay. Yeah, ito na mo kuan og daghanang nag-request na. I-request ninyo daan. Sabuan lang. Overtime ni kala 5 na, yes! Overtime! Sige mo ito, kalit, ano god? Pasensya ka ayaw, Michelle Ortiga. Rico! Ay, madam, maing hapon ni mo diha. No, condolence ko sa kuang Tio Roberto Titing Parilla. Namatay siya September 25. Ang haya niya na adri sa Barangay 2. Nya, thank you parinti. Guwapo di sa Rans. Yes, thank you so much, Borz. Nya, ang lubong ali, Borz. Kanos, ah? Nanimot ba akong kuwan na kay gahapon mo nag-iimo na nag-ikuwan. Ikaw lang mahala sa akong song request. Parinti, guwapo ka ng nindot nga song. Late naman ka, guwapo, oy. Ikaduha na akong utang ni Borz. Di na magsilbig ako yung play kay Hurot na kita itong oras, no? Munapas na kita. Salamat ka ayon yung tanan. Hantura pa po na po. 3 to 5 p.m. Kawasiri. Sarasan din siya ng daligwapo. Pero macho, hantun ako. Bye-bye, Ambing!

0: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
1: Mayong buntag, Nay.
2: Mayos ang buntag.
1: Kinsa atong pangalan, Nay?
2: Si Morita.
1: O, taga-asa ta?
2: Morita Brason na taga Fish 4.
1: Pilay edad na to, Nay?
2: Si 23.
1: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
2: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Galumanog. Lumanog.
1: Easy Lumanog.
2: Easy Lumanog.
1: Ang sa may mga masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
2: Atong ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko probargil try lang na ako kay naghamang kong nabati sa radio sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di in ko nga mupalit ko nung kuana. Karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inunan ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Gidawa ka ko, tsaran ako, dahil kong tulog. Puro kalahis, ginoo, na, kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayaw man di, ay, yun, palit ko, mahurot na pudnik, magkakakita ko, kwarta. O niya, ingon ko, naingon ako sa kong mga may amiga, ipamalit mo, lulumas yung, eh, nindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo basta ka nindot, gid ka ay gina lahang mga products karon anak ko.
1: Niya karon ay swert na swertian pa jud ka.
2: O karon, niya ni katong Bernice, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang gina ko makadaog ko. Engko, madto gi ko basta gwa ko kadumdum. Agyatod ako sa motor cab di aron mas may semento naglakad ug ko paingon din ning utana pa gi ko nang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat ni aran mo mong gi mingalan amo to ningon dai ko maayo. Oto nakasulod ko din he. Oh, salamat sa Ginoo nga naka nagtuon ko sa kong entry naka nahulbutan din in town.
1: Unsa man imong reaction nato katong paghulbot pagtaon sa radyo?
2: Kuy dito ko ato sa simbahan kay nagkuan mi ni Father kanumay kay na nagkuan man mi magabi ba magrosaryo man mi ana. Nyo pa ano to si Father kanumay nagtawag ka. O pa mi nakasulod pang adjin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingon ka nay kadto ko. Ha?
3: Diyan
2: kasi simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka oy? Kuno ka na ako, salamat sa Ginoo ka na ako. Allah, mati. Allah, Allah, kada og dekarit pantay ha mamarato jo. Ingko mamarato ko sa koy kwarta lat lang, lat mapapat. Ingko mamarato harata mo, snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pagani na ko dere niya. May entry man ko ding na, nabilin po sila may nagkuan. Ako ra pong pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiging nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud tumar maoro gyud lulumas yung murag gyud akong nauyonan og daghang kay salamat
1: sige daghang salamat nay
2: salamat.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonim, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga. Ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya maralag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACS Project, was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

0: Tesla. 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunsa sa Inyong Group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatin ko sa radyo ninyo ang Lulumasyong Tiki-Tiki, Mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang may sige madyo kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Ito, ang stand ko na po kaabo. Muna, misalig dyan ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon rin, DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuta na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga-kay salamat, sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 98.1 PT Radio.
9: Aduna ka ba'y problema?
10: Hindi ka na makatulog.
9: Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay Ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Hi! Welcome sa Usap sa atong programa Hudya ka sa kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudya ka. Bisang unsang urasa, inyo gyud kong makauban, mga kaudya ka. Gituyo ni mga kaudya ka. Bisan asa nga lugar, basta na'y hangin. Nag-sure niya to niya ba? Ah, bisan asa sa kalibutan, basta na'y hangin. Unya, na'y radyo, unya, madungog. Hudyakas kahanginan. Kumusta man ang inyong pagkamas-kamas, mga kaudyaka? Kung sa maning oras, Lady Antonia, oh, maglatag kong plataforma. Mura magadagan, mura mag-eleksyon gadagan ba magla. Ihanyag ko kaninyo ang akong mga plataforma di gobyerno. Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o pa-udyaka. Dato yung numero mga kaudyaka. I-text ang... Oh, mauna itong numero mga kaudyaka ha, sa Hudyakas Kahanginan. Shoutout sa mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Memorize na gindin ako mga kaudyaka ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Makabisita mong mga parmasya. Makaagi baka mong mga parmasya. Makapangutana mo kung nabay Memo Smart, Nature's Gift Memo Smart Syrup. Nature's Gift Memo Smart Capsule. Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Siyempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob, o mga nagahayang diha. Shout out ay kaninyo, bani ko ninyo ha. Para ni sa inyo ha. Kanin mo, balik na po, Lady Anton!

Sige, nakakiyay mo ato mga kaudyaka. Basin bayag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi na kakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanses, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka, kung nabatian ninyo nga bisayaw mo, niya kalit ka lagkalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitong mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na ni siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Paano ako may mong banggaon nga ga? Diti, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. Dapat yun mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di ka balo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Oga, syempre po di ay naapot ay gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup oga naapot ay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikin siya og advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay. Naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Dahil mga panahon mga kaudyaka nga naay mga panahon nga kapoy nagigyaw naon-naon. Naay mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba gina rules life? Mabitaw na giingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, oy, lahi yun ang dato sa nagtigom, oy. Ako, bitaw Antonia, dele, bigin ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao, ragin kong gaginhawag yan. Barang...

Shoutout niya kaninyong tanan ha. Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyohang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, si Kikyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Parihara man lang kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Oh, ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, lalong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Oh, imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Oh, muingon din ta nga. Ambot, imong bata ka, oy. Asa mapukan na liwat, imposible sa ako, ka-bright na ako. Ah, Laughlin Candidair, shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba? Butangin yung ngala na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong banag itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kanin yung gasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Ka-cute ba din mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, ani, cute, taba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak, para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila mag-luya or makauna-unag menu ba, o sa'yo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, yun na, ma, pwede na ako mag-menu, ma, kaya di na lang kung ma-eskwila, kaya maura mang gyapon. Kana lugar kay mong anak kinder o niya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon, may eskwela tama, mora gyapon. Ayaw, dapat na ay kuan ang imong anak mga kaudyaka, kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naa magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang, sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot? Unang dapat inyong bata kabalo? Niya, dawig mo dako na inyong bata mga kaudyaka nga huwag natunan, o niya, sige lang pangaway. Huwag nga din nga, huwag narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am! Mangutana kasi mong anak, narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am! Mutubag di ang bata, alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porkit na mong siyag tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay, napun nga bata. Uy, haman na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Inaana man, manulte, mangaway man. Dapat na kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Okay, tapon mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga atong tagaan o gigayon ang atong utok na makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga. Ha? Kesya Reka? Do I know you? Kung inaana magaling pag-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa to ang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminders sa itong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout di kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal. Shoutout di kaninyo Antonia, good PM. Huwag yun siya nagpaila. Good PM, kasayang nga ni mong text.

0: Antonia, Podiaka, Kusmakam Family, Salva, og Vega, especially sa Palanga, si Ate Giselle Makam, this Usamis Hospital, Kika Remix sa Tralala. Shoutout ya kaninyo ha. Kanina bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po niyo yung style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kaudyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay siya ha, kay... Oh, naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kaudyaka. May mga panahon nga din ako maapas. Oh, namo yung uban mga kaudyaka nga... Oh, mag-send og joke mga kaudyaka nga... Nay kapariha... O, na ikapariya ba? Di naman na nakugbasa. Ang may tabo magod mga kodyaka. Mura kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpakayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mayang performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man? Barangay hall? Unsa man nga hall? Shout out, ya, kanimo. Karon pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama, ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha, nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kongkangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsaw. Huwag mo'y kapuyan na nagkanta, ha? Ha? Joke time! Hey! Usa ko no kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Gipukaw ni Tonya iyang bana. Kamubango na aron mo trabaho.
1: Hi! Bago na diya! Ay magtrabaho pa ka!
2: Hi!
1: Asa magigit ka? Bago na itaon diya, aron maligo, aron mo, ato na ka sa trabaho.
3: Ah, ay, ina, bla.
0: Ah, kanina yung ba, nagikan na nag-spirit of Douglas?
1: Hoy, bago na lagi diya ba? Bago na lagi diya kay magtrabaho, pakakaligo na dito.
3: Dayton niya. Lang sa ako magtrabaho dahil kay hubog pumang ko, ay! Day! Hubog pagyong ko, day!
1: Hoy! Ay, Diyot, paginala, ha? Ikaw, buwang sin ka tungo sa ilahin mo ka hubog, bantay na yung katawana ka ba?
3: Day, kabalo ba ka, day nga? Nakontenyo manggod akong inom sa akong mga damgo. Munang hubog ko, nakontenyo nagdamgo ko nga nag-inom giyapong ko.
1: Hoy! Kabaw mo na ba ni mo! Nanibaw ba nag-anso ng baba ni mo? Ay, bantog ra! Saan naman iwala pa ni sulod sa arinola? Saan naman iwala pa ni ginom ni mo?
3: Ha? Hala? Abi na akong damgur to die!
0: Namauna sa... Lahi na po na nagdamgo ka, oy. Nag-inom pa ka, unya lahi na yung natungang. Shoutout ya kaninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duuli ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naamansad sila yung kagulingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya mga kaudyakang. O gusto ninyo itanawon mga kaudyaka. Ay napuntay kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O katong mga tatay mga nanay. Kabalo dyan kong mga nanay mga tatay na iuban di. Nagyod, kabawas. Nako na ibawan lolo. Nangutaan na gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapayas sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin Maglangit, shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolly Ansel Sopil, Solpicia Sangual sa Uswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian. Pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kanin Nature's Gift Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh? Ang nakatabang magudaning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. O, oh, kanabi, namagod siya'y manggustin. Na'y mga hubag-hubag ni yung unsan ang klaseng hubag ni mo diha. O, oh, the best kay siya mga kaudyaka. O, oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod kay ini kay kanabi tangwa kay pamahaw mga kaudyaka. O, kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na god, uli nas ako ah, o magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta, mura nag, iyang ex mga kaudyaka, wala siya ibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka wa man in taon kag ipahilak ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka daray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw lesod na ka makakita o makaklaro sa mga gagmayng litra dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mataw na dili nakakaklaro. Half dose ba na imong mata o dry baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Anak kanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran, no? Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

0: niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Ito bitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bucket lab. O, daga na nag-request. O niya, kanina po na akong ipatukar. O, nindot kayo sunata ba? Ay, natin tayo kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng... Nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na... Nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O, natin tayo kitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English magod sa ugat, nerves. Nerve flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, muna siya nga, the best kayo ng nerve flex, Nature's Gift, nerve flex capsule. O, para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyo mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kaudyaka? O, may bawan ninyo kung namin problema, kung nabitang haway ang inyong lawas. Kanya, urang na ikatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit. O, niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga sa naman ni akong kuan hawoy naman noon kay ning wa mo ta koy gibuhat nganong nang hawoy man eh konektado na sa inyo ang mga kabuka kanang sa inyo mga kaugatan kana bitong gaminhod imong kamot og todlo pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang syempre, kining aunas, kining programa, geto ka na to sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerve Flex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
2: 98.1 BT Radio.

0: naiinip na balita sa ulat bayan. Kahalagahan ng kababaihan sa iba't ibang aspeto, kabilang ang paghubog ng kinabukasan ng ASEAN, ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit. Davao City Mayor Baste Duterte sumalang bilang hostile witness sa paglilitis sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Mayor Baste Duterte, inamin ang pagkakaloob ng kontrata ng Davao City LGU sa kumpanyang GenCorp na umano'y may kinalaman kay VP Sara. Bureau of Immigration, kinumpirmang nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Public Works Secretary Vince Lizon nagtungo sa isang islang barangay sa Bulacan para inspeksyonin ang nature-based solution kontra baha. Mga residente, giniit na malaking tulong ang proyekto para mabawasan ang pagbaha sa lugar. At silipin ang naging surprise wedding proposal ni double Olympic and Asian Games gold medalist Carlo Yulo sa kanyang longtime girlfriend na si Glow San Jose.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan na nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations na magbukas ng oportunidad para mabigyan ng tunay na kapangyarihan at boses ang kababaihan sa ASEAN, negosyo at iba pang sektor.
2: Ayon sa Pangulo, hindi sapat na may mga babaeng nakaupo sa pwesto dahil ang tunay na dapat tugunan ay kung may kapangyarihan ba silang magpasya at mapakinggan ang boses sa mahalagang desisyon.
3: Binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng Philippines Chairship, mas maraming oportunidad ang isusulong na dapat mabuksan para sa kababaihan. Narito ang ulat.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbibigay ng puwang at pagkakataon sa kababaihan sa pamumuno, pagpaplano ng mga pulisiya at pagpapaunlad ng ekonomiya sa Southeast Asian region. Sa kanyang pangunguna sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit, ipinunto ng Pangulo na hindi lamang benepisyaryo ng kaunlaran ng mga babae, kundi mahalagang katuwang sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN. Sa kabila ng malaking ambag ng kababaihan sa pamilya, komunidad at ekonomiya, nananatili pa rin anya silang kulang sa representasyon sa mga gabinete at parlamento ng mga bansa sa rehiyon.
5: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. So we must act with greater purpose by building stronger leadership pipelines, advancing measures that open pathways to decision making, and establishing a regional network that connects, supports, and strengthens women leaders all across ASEAN.
4: Kaya bilang tagapamuno ng ASEAN ngayong taon, sinabi ng presidente na isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na inclusion ng mga kababaihan sa iba-ibang sektor.
5: Under the Philippines chairship, we are accelerating digital financial inclusion and ensuring market integration explicitly benefiting women-led enterprises. We must also acknowledge a long overlooked truth. No economy functions without the care economy.
4: Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga serbisyo para sa pangangalaga ng pamilya at mga anak upang mas maraming kababaihan ang magkaroon ng oras at pagkakataong makapagtrabaho at makapamuno. Mahalaga rin anya ang papel ng kababaihan sa pagpigil sa mga sigalot, pagpapanatili ng kapayapaan at muling pagbangon ng mga komunidad.
5: Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive.
4: Kasabay nito, isinusulong anya ng Pilipinas ang mas matibay na proteksyon laban sa karahasan at pang-aabuso sa online spaces, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataang babae. Magsisilbing gabay nito ang Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity sa pagbuo ng mga pulisiya at programa ng mga bansa sa ASEAN.
5: Our task now is to translate this joint statement into decisive policy. We must ensure that as we draft national development plans and regional frameworks towards ASEAN 2045, every law that we write, every initiative that we launch, every budget we approve is directly aligned with the strategic commitments that we have adopted today.
4: Para sa Pangulo, hindi sapat ang mga pangako at pahayag sa mga summit. Kailangan anya itong masundan ng konkretong pagbabago sa mga polisiya, paglalaan ng pondo, at pagbubukas ng mas maraming pagkakataon upang matiyak na ang pagkakapantay-pantay ay mararanasan ng bawat kababaihan sa rehiyon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
1: Inilapag ang ASEAN Tourism Investment Showcase sa retreat ng ASEAN Tourism Minister sa Pasig City. Itutulak ng mga bansa sa ASEAN ang mas malalaking investment sa turismo, hindi lang para paramihin ang mga turista, kundi patagalin ang kanilang pamalaki at palakihin ang benepisyo sa mga lokal na komunidad. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
6: Ilang aktibidad ang isinagawa ngayong araw para sa pagdaraos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pasay City. Una sa aktibidad na idinaos sa ang ASEAN Tourism Investment Showcase na inorganisa kasama ang Asian Development Bank o ADB. Tampok dito ang mga hakbang para mapalakas at gawing inclusive ang paglago ng tourism sector sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Deputy Secretary General for Community Affairs ng ASEAN Secretariat na si Nararia Soprapto, umabot sa 147 million ang international tourist arrivals sa ASEAN noong nakaraang taon na nakapagdala ng $414 billion o katumbas ng 14% ng GDP o gross domestic product ng regional bloc, habang nakalikha rin ito ng 46 na milyong trabaho. Higit 42% ng bilang ng mga turista ay nagmula rin mismo sa ASEAN market. Binigyan din na hindi lamang pagpaparami ng turista ang layunin sa paglago ng turismo sa rehiyon, kundi mapahaba ang kanilang pamamalagi at pagtaas ng gastusin sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga dekalidad ng mga proyekto.
7: This strong regional demand gives our tourism sector an important foundation of resilience while creating opportunities for greater connectivity, multi-destination travel, and new tourism products across Southeast Asia.
6: Suportado naman ng ADB ang pagpapatupad ng ASEAN Tourism Sector Plan 2026 to 2030. Ibinahagi rin ito na naglaan sila ng $30 billion para suportahan ang mga pangunahing prioridad ng ASEAN. Mula 2015 hanggang 2025, umabot sa $3.7 billion ang naipamahaging pondo ng ADB para sa turismo sa mga bangko, at mayroon pang nakahanda na $3 billion para sa susunod na taon. Upang lalo pang makahikayat ang mga bansa sa ASEAN ng mas marami pang turista, binigyan din sa ilalim ng ADB Tourism Investment Outlook ang paggamit ng private capital, pagbuo ng mga investable projects at pagtutulungan at koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, local sectors at private group.
8: So ASEAN has an extraordinary tourism opportunity. Such beautiful countries and cultures to proudly showcase to the world. So ASEAN has needs to capture this the benefits from this, and it requires moving from ambition to implementation and from investment concepts to investment execution.
6: Inaasahan ng ating tourism department na ang ASEAN Tourism Investment Showcase ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad sa kabuhayan at mas matibay na pagtutulungan sa pagitan ng public at private sector sa Timog Silangang Asya.
9: The showcase provides an opportunity for our member states to bring forward selected destinations and investment opportunities while highlighting what is needed to develop them further. It allows us to view our destinations not only through the eyes of a traveler, but also from the perspective of an investor, a development partner, and most importantly, of the communities that stand to benefit from sustainable tourism development.
6: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 10 natatanging Pilipino sa 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Awarding Ceremony. Layon itong kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon, pambansang seguridad at public safety. 4 na guro, 3 pulis at 3 sundalo ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng Pangulo. Kabilang ang isang guro na piniling magturo sa isang indigenous community, isang sundalo na nanguna sa pagtatatag ng Unified Response and Communication System sa Zamboanga Peninsula, at isang pulis na nanguna sa kampanya kontra illegal na droga, lalo na sa pagprotekta sa mga kababaihan. Makatatanggap ng tig-isang milyong piso mula sa Metro Bank ang 10 natatanging Pilipino. Kinilala naman ng Pangulo ang kanilang natatanging paglilingkod at dedikasyon na nakatutulong sa paghubog ng mas magandang kinabukasan para sa bansa.
5: Know that your fellow Filipinos see you and are grateful to you for all that you have done and continue to do. You remind us that nation building is not confined to high office. It is carried out in classrooms, in institutions, in communities all over the country. May this award inspire you to keep going.
2: Sa day 31 ng impeachment trial, humarap bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Inamin ng alkalde na 19 na kontrata ang naibigay ng LGU sa GenCorp, pero hindi niya alam na nakadeklara ang kumpanya sa SALEN ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
10: Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa Senate Impeachment Court ang paggawad ng LGU ng 19 na kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Pero wala umano siyang alam na nakadeklara ang kumpanya sa 2024 at 2025 SALEN ni Vice President Sara Duterte at nalaman lamang niya ito sa impeachment trial.
11: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her SALENs for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
12: No.
13: Parang imposible na hindi niya alam, no? Kasi parang matagal na siya na, matagal na yung GenCorp na yan dun sa, I mean, kahit sa lugar nila. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng local chief executive ka, pero pag lahat ng kapangyarihan, lahat ng pwesto, lahat ng impluensya nasa'yo, pero pagdating sa irregularities, hindi mo alam. Hindi pwede yun.
10: Nauna lang ipresenta sa impeachment trial ang SEC records na hindi nakalista si Vice President Duterte bilang incorporator, director o stockholder ng GenCorp sa mga corporate records na sinuri ng prosecutors, bagamat nakadeklara ang kumpanya sa kanyang SALEN. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na pinayagan niya si Assistant City Administrator Attorney Tristan Dwight Domingo na lumagda sa mga kontrata sa kanyang ngalan. At ang alkalde pa rin ang accountable sa mga kontrata ng pamunuang lungsod ng Davao kahit nakadesignate sa ibang opisyal ang pagpirma sa mga ito. Bilang si Mayor Duterte ang head of the procuring entity o HOPE.
11: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the HOPE.
12: Of course.
11: Correct. You are still the final accountable officer.
12: Yes.
11: Thank you, sir. And you're also aware that under the law, the head of procuring entity cannot delegate the authority to sign if there is a conflict of interest.
12: Yes.
10: Lumabas din sa paglilitis na kakilala ng alkalde si Jaime T. Cruz. Ang pangalan na 7 beses lumabas ang pangalan bilang incorporator sa iba't ibang kumpanya na may business interest ang pangalawang pangulo. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inanunsyo ang pagtestigo ni former Senator Antonio Trillanes IV ngayong Linggo. Handa naman si Sonny Trillanes sa humarap sa korte, may sabi naman o wala. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Inusisa ng mga Senator Judge si Mayor Baste Duterte hinggil sa ugnayan ng Davao City LGU sa mga kontrata ng GenCorp Industries Incorporated na kinakabit sa pangalan ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Inuulat ni Bernard Ferrer.
14: Tinanong ni Senate President Senator Judge Shuin Gatchalian si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung bakit parating nakakuha ng kontrata ang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City LGU.
15: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar.
16: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
15: Natanong niyo ba sa kanya bakit parating loan bidder si GenCorp?
16: Hindi naman po parati.
15: How many times? Maybe four times.
16: Yeah.
14: Tinanong din ni Senator Judge Rizon de Veros si Mayor Duterte kaugnay ng mga kontratang pinasok ng Davao City LGU sa GenCorp.
17: 15 out of the 19 na kontrata na inaward ng Davao City Government sa GenCorp ay hindi dumaan sa public bidding. Tama po ba?
16: I don't think it's 15.
17: So, or ilan po ang dumaan sa public bidding?
16: I think there were only 4 that was go through bidding.
17: That went through public bidding.
16: So, No. I think all that, the 15 is went through public bidding and 4 negotiated quotations.
17: Parang baliktad po yung napag-uusapan kanina, Mayor, na yung karamihan dumaan dun sa small value procurement.
16: Maybe I'm just confused, yeah.
14: Batay sa datos ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, 15 kontrata na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos ang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City LGU. Sa 15 kontrata, 11 hindi dumaan sa public biddings. Nauna nang lumabas sa pagdinig na pagmamay-ari ng JTC Group of Companies na inuugnay kay Jaime T. Cruz ang 54.99% ng GenCorp. Kaugnay nito, tinanong ni Hontivero si Mayor Duterte tungkol sa ugnay ni Cruz sa ilang negosyong iniuugnay sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
17: Alam niyo po ba na kapwa stockholders sina VP Duterte at si Jaime T. Cruz sa ibang kumpanya naman?
16: Hindi ko alam.
17: Hindi niyo alam. Si Jaime T. Cruz po ang nagsilbing special envoy to China ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya rin po yung kasosyo ni VP Duterte. Tama po ba?
16: Kasosyo
17: sa ibang kumpanya.
16: I do not know this.
17: Although sa sal-in nga po ni VP Duterte na pinag-uusapan, dineclare niya na bahagi siya ng GenCorp.
16: Mm-hmm.
17: At si Jaime T. Cruz ay stockholder sa GenCorp. Mm-hmm. So you are confirming that or you are acknowledging yung mga sinasabi ko po?
16: Yes.
17: You are. Salamat po. At ito pong si Jaime T. Cruz, sila po ay nagsilbi sa administrasyon ng inyong ama, may common business interest sa inyong magkakapatid, at lumalabas na contractor din po ng local government unit na pinamumunuan nyo.
16: Mm-hmm.
17: Given these things, paano nyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
16: Paano ko ilalarawan?
17: Yes, paano nyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
16: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
17: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon, mas masasabi pong malapit ang relasyon,
16: yes,
17: sa inyong pamilya.
14: Pinayuhan naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Mayor Duterte na imbesigan ang kanyang itinalagang kinatawan na lumagda sa mga kontrata ng Davao City LGU.
18: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocolo, standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo, chief of staff mo, or sino ba yun, o abogado nyo. So pipirmahan mo na rin.
16: Yes, Your Honor.
18: Ngayon, sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kayo idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho nyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ho siguro pa imbestigahan ho ninyo.
16: That would be appropriate.
18: So sangayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo. Salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
16: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
18: Now do you see there's a breach in law, sir?
16: I do not know.
18: You don't know
16: yet. This court has to decide.
14: Sa pagdinig, sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang mga detalye kaugnay ng GenCorp dahil nagtalaga lamang siya ng kinatawan para sa pagpirma ng mga kontrata. Tinukoy niya sa Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator for Administration ng Davao City LGU bilang kanyang itinalagang kinatawan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Iginiit ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. na wala sa Pilipinas si former House Speaker Lord Alan Velasco at ang asawa nito. Ayon sa NBI, wala ring record na nakauwi na ng Pilipinas ang mag-asawang Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
19: Hanggang ngayon po ba may communication kayo?
20: Wala na, sa ibang bansa na sila mag-asawa.
2: Ito ang sabi ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. matapos iabot ang kanyang sinumpang salaysay sa National Bureau of Investigation nitong Lunes. Bukod sa wala na anya sa loob ng bansa sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawang si Wen Velasco, alam din umano nito ang kanyang paglantad sa publiko. Nagtutugma ang sinabi ni Gracioso sa inanunsyo ng Bureau of Immigration. Pagkukumpirma kasi ng ahensya, wala sa Pilipinas si Velasco. Wala rin anila itong hold departure order o kahit na anong derogatory record sa immigration.
21: I am not at liberty to disclose po yung specific details po ng travel niya. For example, yung kanyang destination or yung kanyang date of travel or companions. But as our records po bear out, he already departed.
2: Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng BI tungkol sa asawa ng dating House Speaker dahil pribadong tao anila ito. Si Velasco ang itinuturong utak sa pag-uutos umano kay Gracioso na mag-deliver ng mga regalo at maletang may lamang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Pero kung wala sa Pilipinas si Velasco maging ang kanyang may bahay, saan kaya ito posibleng pumunta? Pagkukumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang text message sa PTV News, lumipad pa Nagoya sa Japan si Velasco noon pang August 30, habang bumiyahe naman pa Hong Kong ang asawa nito noong September 24. Dagdag pa ni Matibag, noong September 14 pa dapat nakauwi ng Pilipinas si Velasco mula Japan, pero walang naitalang pagbabalik nito sa bansa. Gayun din ang asawa ng dating House Speaker na September 27 pa dapat nakabalik ng Pinas galing Hong Kong, pero walang record na nakauwi na ito. Bagamat wala ang mag-asawang Velasco sa Pilipinas, maaaring humiling ng pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice ang alinmang ahensya, bagay na tiniyak ng immigration.
21: Meron po tayong ILGO, yung Immigration Lookout Bulletin. Usually po yan, nire-request po sa Bureau of Immigration, na i-include po doon sa ILGO as approved din po ng Secretary of Justice. Para po i-monitor yung departure or arrival ng isang individual. So far, wala naman po tayong ganun kay former Speaker Lord Alan Velasco.
2: Inaasahan namang sasailalim sa polygraph test si Gracioso ngayong Linggo para patunayan ang mga nakasaad sa kanyang sworn affidavit laban sa dating House Speaker at mga miyembro ng Pamilya Duterte. Sheila Natividad, para sa Bayan.
22: Breaker ang nagpakilalang whistleblower na si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso ayon sa Philippine National Police. Sa katunayan, umabot sa 5 kasong administratibo ang kinaharap nito na naging dahilan ng kanyang demotion hanggang sa nauwi sa pagkakasibak sa serbisyo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
23: Sa pagharap kahapon ni Rodolfo Gracioso sa National Bureau of Investigation o NBI, sinabi nitong nagulat siya sa sinabi ng Philippine National Police o PNP na tanggal na siya sa serbisyo. Iginiit din ito na hindi patrolman kundi police corporal ang kanyang ranggo. Pero sabi ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco,
24: I highly doubt that na hindi niya alam kasi nag-appeal na nga po siya. So, pag nag-appeal ka, it came from you, di ba? You were properly served that special order for you to be able to appeal.
23: 5 administrative case ang kinaharap ng dating police security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Gracioso bago ito tuluyang na-dismiss sa serbisyo noong September 11, 2026. Kabilang sa mga kasong kinaharap nito, ang conduct and becoming of a police officer at grave misconduct. Karamihan umano sa mga kasong ito ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco na natapos noong March 2022.
24: He actually served with former Speaker Lord Alan Velasco for 1 year and 4 months. So that's from November 2020 to March 10, 2022. He served as one of the former speaker's security aide.
23: Sa mga akusasyon ni Gracioso, nagdala umano siya ng malemalit ang pera sa mga Duterte. Pero hanggang saan nga ba ang trabaho ng isang security escort na police?
25: Taong 2015 nang makapasok sa serbisyo si Gracioso, makalipas ang halos 5 taon o noong December 2020, na-promote ito mula patrolman patungo police corporal. Pero dahil sa mga kinakarap nitong kaso, noong October 2025, na-demote si Gracioso. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
1: Samantala, ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang Commission on Audit para sa gumugulong na investigasyong may kaugnayan sa umano yung mga irregularidad sa flood control at infrastructure projects sa Davao City. Ang KNBI Director Melvin Matibag, kasunod ito ng pagsumite ng DPWH Region 11 ang 10 kahon ng mga kaugnay na dokumento na ngayon ay pinag-aaralang maigi ng kanilang tanggapan. Bukod dito, nakikipag-ugnay na rin ng NBI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para masilip ang mga bank account ng mga sangkot sa kahinahinalang proyekto sa rehiyon.
3: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ikalawang motion for voluntary inhibition ni dating Senador Bong Revilla kay Associate Justice Carl Miranda, ang chairperson ng division kaugnay ng kinaharap niyang kasong malversation dahil sa umano'y ghost flood control sa Pandibulacan. Ayon sa korte, ang ikalawang motion ni Revilla ay walang merit, kaya't nagpapatuloy si Miranda sa paglilitis ng kaso. Sa naturang motion ni Revilla ay muli niyang iginiit na kapatid ni Miranda, si Attorney Buenaventura Miranda, na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at anya ay dumepende si Miranda sa naging testimonya ni Bernardo. Binigyang diin ng korte na walang ground para sa mandatory inhibition ni Miranda at hindi sapat ang simpleng hinala o paratang ng pagkiling. Una nang ibinasura ng korte ang unang motion ni Revilla noong Pebrero.
1: Ikiniit ng mga residente sa isang islang barangay sa Malolos, Bulacan ang malaking naitulong ng nature-based solution para maigsan ng pagbaha sa lugar. Dahil dito, target ng DPWH na gawin din ang kaparehong proyekto sa mga coastal areas sa Bulacan at Pampanga. Inuulat ni J.M. Thompson.
0: Mainit na sinalubong ng mga estudyante at residente ng Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan, si Public Works Secretary Vince Dizon. Ininspeksyon ng kalihim ang nature-based solution sa lugar kasama ang mga kawarin ng DPWH at foreign consultant na Haskoning. Ayon kasi sa mga residente, nakatulong ang proyekto para mabawasan ang hampas ng malakas na alon sa komunidad at nalimitahan ito ang pagbaha.
4: Malakas ang alon dyan. Saka may pagyuhan. Mahampas talaga alon. Medyo nakaan sa alon. Nakatulong din sa alon.
6: Mapaan ito, pero kung ano yung maray, tulin ng laki, isang tulin ng liit, ganun. Hindi ganun katagal.
0: Kaya plano itong gayahin at gawin sa ilan pang coastal area sa Bulacan at ilang lugar sa Pampanga, gaya ng Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
7: Taon-taon na lang, pare-pareho na lang yung dinaranas niya. So, kailangan talaga, sabi nga ni Pangulo, ang utos niya sa akin, talagang action na tayo.
0: Giit ng kalihim, laging solusyon ang mga konkreto o kaya naman sheet pile kapag sinabing flood control project. Anya, kailangan ng mabago ang mindset ng mga kawani ng DPWH sa paggawa ng solusyon sa baha.
7: Ang kalikasan, hindi mo yan pwedeng basta-basta na lang i-address ng engineering o ng konkreto. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan ay pag-iisipan natin paano ba makakatulong ang kalikasan para proteksyonan against the negative effects ng kalikasan mismo.
0: Mahigit isang taon na ang ginawang sediment trapping unit sa Pamarawan at kahit papano'y nararamdaman na ng mga residente ang epekto nito.
8: Hindi kami gumamit ng simento o bakal. Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit natin.
7: Indigenous,
8: like, indigenous materials like discarded na talabaw, oyster shells, bamboo, and coconuts.
0: Inaasahan namang pabibilisin din ang paglalagay ng lupa sa sediment trapping unit para agad na makapagtanim ng mangroves na makatutulong din bilang proteksyon ng komunidad.
9: Napalilibutan ng katubigan ang Barangay Pamarawan dito sa Malolos, Bulacan. Kaya naman itong nature-based solution ay malaking bagay para sa mga residente, lalo na pag malakas ang ulan. Mula rito sa Malolos, Bulacan, J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Pinaghahandaan na ng Climate Change Commission ang banta ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz, kinakailangan ng isang coordinated response o magkakatuwang na pag-agap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit.
5: Ito para maiwasan ang matinding pagkalugi sa mga pananim at maprotektahan ang ekonomiya at supply ng pagkain.
10: Kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisiya at nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Niño.
2: Ang maulap hanggang sa maulang panahon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Nariyan pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone. Apektado nito ang Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence, ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere, at nagdudulot ito ng rain clouds sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon, pero posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorm. Makararanas naman ang ulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dulot ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa bahagi o katimugang bahagi ng Leyte, Central Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Binagat Islands. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw ng yan.
3: Samantala, bababa ng 37 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG habang may kaltas na 5 pesos and 65 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga po yan ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ipinatupad ang pansamantalang suspensyon matapos umabot sa $99.41 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil, mas mataas kumpara sa $80 na itinakda sa Republic Act No. 12316. Otomatikong ibabalik ang regular na excise tax kapag bumalik na sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude oil.
2: Hilata ng Department of Education kasama ang mga ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para mas paigtingin ang pangmatagalang solusyon sa seguridad sa mga paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma, iginiit niya ang pagpapalakas sa mental health and counseling sa mga estudyante. Gayun din ang pag-deploy ng mga barangay tanod, security guard at CCTV camera sa mga eskwelahan. Inilunsad na rin ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development para mas matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga estudyante, guro at mga school personnel.
11: At ilalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin.
5: Tugnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Vice President ng National Parents Teachers Association na si Dr. Roberto Aguinaldo. Magandang gabi po, Sir Roberto. Diane Clare po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
12: Good evening po.
5: Alright.
12: Medyo mahina ang dating.
5: Alright, Sir, magandang gabi po sa inyo. Ano-ano po yung mga programa at intervention po ng pamahalaan ang malaki po ang naitutulong sa pagtugon po sa bullying at ilang school-related incidents? At gaano po ka-epektibo ang pagpapatupad po nito, Sir?
12: Patungkol po sa aming samahan, sa National PTA Philippines, naniniwala kami na ang pag-iwas sa school violence ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng mga guro. Responsibility din ito ng buong komunidad, lalo na ng mga magulang. Ang MPTA ay nakahanda na maging katuwang ng DepEd, ng mga ahensya ng pamahalaan, ng law enforcement, guidance professional at ibang stakeholders upang tugunan at turuan at ihanda ang mga PTA, ang mga magulang sa buong bansa kung paano makatulong sa pag-iwas sa karahasan sa paaralan. May mga online seminars at webinar series kaming sinasagawa para sa mga PTA leaders at mga magulang. Talakayan dito ang ang bullying, ang cyberbullying, school violence, and self-protection, responsibility parenting, early identification ng mga warning signs, tamang pagre-report at kung paano may pag-unayan ang mga magulang sa paaralan. Mayroon din kaming National PTA Summit kung saan pagsasama-samahin ang mga PTA leaders upang magkaroon ng mas malawak na training, information, sharing at koordinasyon. Mm-hmm. Ang mahalaga, hindi gusto ng PTA at ng NPTA ay ang maging tagaparusa o maging investigador. Ang papel ng PTA ay maging katuwang, tagapagturo, tagapag-ugnay at tagapagtaguyod ng ligtas na paaralan. Gusto naming magkaroon ng kultura na kapag may makitang bullying, pagbabanta o anumang senyales ng karahasan, hindi ito binabaliwala. Alam ng mga magulang kung saan lalapit, alam ng PTA kung paano tutulong, at alam ng paaralan kung paano agad makikipag-ugnayan sa tamang ahensya. Sa huli, ang gusto natin ay isang paaralan kung saan ligtas ang bawat bata, ligtas sa mga guro at aktibong katuwang ang mga magulang.
5: Oh, so sir, pagtulong-tulungan talaga ang lahat. Well, with that po, yung PTA, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan po sa pamahalaan para mabigyan po itong iba't ibang suporta sa mga mag-aaral? And also, you've mentioned po yung mga summits and also trainings. Kasama na rin po ba dito sa mga talakayan po ninyo yung pagbibigay po ng mental health support, sir?
12: Yes, una-una, siyempre, ang basic unit ng ating pamahalaan ay ang barangay. Kaya ang aktibo po ang PTA sa pakikipag-ugnayan po sa aming mga barangay official. At ang barangay official naman ang siyang katuwang din kasama ang pamalang lunsod o ang bawat munisipalidad ng ating bansa.
5: Well, yung mga magulang naman po, sir, ano po ang ating pong paalala po rin sa kanila, yung kanilang papel, para po matulungan din po yung kanilang mga anak, ito po mga estudyante, para po labanan itong bullying?
12: Yes, of course. Unang-una, ang mga magulang ang dapat na unang sumusubaybay sa ating mga anak. Unang-una, bago pa lang yan, kung sa gabi, kung bago kayo matulog, bisitahin nyo habang tulog ang inyong mga anak, bisitahin nyo ang mga bag, ang mga gamit para tayo pa dun pa lang sa ating bahay, sa ating tahanan ay napiprevent na natin, nakikita na natin kung meron silang mga na-influensyaan sila na hindi maganda ng kanila mga kamag-aral o ng napapanood sa ating television o sa internet o sa anumang social media platform.
5: Well, ang PTA po, that's close coordination nga po yung mga parents and of course teachers. Sa inyo pong talakayan rin sa mga guro, ano po yung mga pinaka-importanteng hakbang na dapat unahin at pagtuunan po ng pansin para pumagabayan ng bawat estudyante sa isyu pong ito, sir?
12: Yun po, yung pagkipag-ugnayan po ng ating PTA sa ating paaralan, sa ating mga guro, ay sa aming pong lugar, ay ang aming pong mga PTA ay inihikayat na maging katuwang kasi meron po kaming mga homeroom PTA, merong yung SPTA, kung saan yung leader ng bawat paaralan. Yan po ay talagang nagpag-ugnayan, nag-duty sa ating mga paaralan para makita nila ang sistema, kung paano ang pagtugon, kung paano ang pag-trato sa kanilang mga anak na hindi naman mababiolate yung karapatan ng ating mga mag-aaral.
5: Well, panghuli na lamang po ang inyo pong mensahe o rekomendasyon on the part of the National PTA pagdating po sa pagtugon upang maiwasan itong mga napapaulat na mga nagdaang insidente.

0: tulungan para ma-prevent, maagapan yung mga karasahan na nangyayari sa ating paaralan.
1: Well, with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Roberto Aguinaldo. Salamat po, Sir Roberto. Samantala, isang formal na mawasigning ang dinaos ngayong araw sa pamumuno ng National Council for Children's Television o NCCT. Layunin po nito na pagtibayin ng ugnayan ng iba't ibang organisasyon at grupo para sa isang ligtas at child-friendly media environment sa bansa. Bukod dito, inilatag din sa pagtitipo ng mga detalye para sa paparating na 2026 Philippine Conference on Children and Media o PCCM na gaganapin sa darating na October 25 hanggang 28. Opisyal din nilagdaan ang Children and Media Compact Joint Statement of Commitment para formal na simulan ang kolaborasyon sa pagitan ng mga creative, learning, advocacy at policy partners.
2: Mas mapapabilis na ang pag-access ng Office of the Ombudsman sa mga dokumento mula sa procurement services ng Department of Budget and Management matapos ng pagtibayin ang isang data sharing agreement. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
3: Hindi na kakailanganin ang sabihan ng Office of the Ombudsman para makakuha ng dokumento mula sa Procurement Services ng Department of Budget and Management o PSDBM. Ito'y matapos lumagda ang dalawang ahensya sa isang data sharing agreement. Sa pangunan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at PSDBM Executive Director 5 Attorney Jen Maris Entredicho Kaong na inaasahang makakatulong sa mga investigasyong isinasagawa ng anti-graft body. Ayon kay Remulla, magiging mabilis na ang proseso. Ito'y lalat mahalaga ang oras sa investigasyon.
4: The whole point of this agreement is to make the world smaller for those who abuse the system. Think about who benefits when the data is scattered. This agreement will work first as a deterrent before it ever works as an investigative tool. To anyone who still thinks our procurement system can be gamed, understand that the Ombudsman is now looking at the same data you are submitting.
3: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa pamamagitan nito ay hindi na patingi-tingi ang makukuhang dokumento o impormasyon.
5: Ito po yung papalit sa BINA. So at any given moment, the office can look through the documents that are necessary for investigations, no? And just like the office of the Ombudsman Remulla said, hindi ito gagamitin bilang fishing expedition. So there must still be a complaint, whether motu proprio or filed by concerned party.
3: Sa ilalim nito, magkakaroon ng read-only access ang Office of the Ombudsman sa Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS ng PSDBM na siya nagsisilbing centralized electronic portal pagdating sa mga impormasyon na may kaugnayan sa public procurement. Kasama sa mga datos na makikita ng anti-graft body ay kung sino ang nakalista na beneficial ownership ng isang kumpanya. Ayon kay Clavano, makikita ng ahensya ang posibleng koneksyon ng mga kumpanya kabilang na mga may magkakaparehong opisyal.
5: We are looking also to reach out to the SEC for their data as well to sign a data sharing agreement with the SEC para makita din ho natin yung angle na yon sa SEC dahil meron ho doon sa finifilapan ng mga korporasyon yung beneficial owner ng mga kumpanya.
3: Nais rin ng anti-graft body na magkaroon ng access sa iba pa gaya ng Land Transportation Office, Land Registration Authority at iba pa na may listahan ng mga asset ng mga bawat individual na makakatulong sa pagsasagawa ng mga lifestyle check. Kasabay ng pagbibigay access sa Office of the Ombudsman, binigyang din ng DBM na makakatulong ito para mapalakas pa ang sistema.
6: So if patterns emerge, we learn from them. If there are recurring gaps in data quality, we improve the data. If there are weaknesses in system functionality, we strengthen the system. If there are policy gaps that create vulnerabilities, then we examine the policy. In other words, if the Ombudsman keeps seeing the same problem, our response cannot simply be noted po.
3: Inanunsyo rin ng kaliim na nilagdaan ng isang executive order na nag-i-institutionalize sa DBM Compass o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, kung saan magkakaroon ng access sa iba pang mga dokumento gaya ng SARO o ang Special Allotment Release Order, NCA o Notice of Cash Allocation, NTA o Notice of Transfer Allocation at LGSF o Local Government Support Fund. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Sa iba pang balita, gagamiting ebidensya ng prosecution ang naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang TV show kaugnay ng umano'y natanggap itong campaign donation sa pagsisimula ng paglilitis ng Sandigan Bayan for

0: Division na siyang may hawak ng isa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ng Senador. Nag-ugat ang kaso dahil sa umunay 75 million peso undeclared campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong nakarang taon. Sa paglilitis, ipresenta ng prosecution si Attorney Victoria Vecino ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kung saan kanyang sinabi na naka-attach sa isinumiting position paper ni Marcoleta ang donor's tax at bank payment slips ng kanyang donors na sina dating Congressman Mike Defensor at businessman na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Patunay ito na ayon sa prosecution na hindi maituturing na campaign donation ito dahil hindi subject sa tax and campaign donation. Nakatagtang susunod na trial sa naturang kaso ni Marcoleta at Viray sa October 13.
1: Samantala, hindi hinayaan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa Cota Island ang dalawang dosena ng Chinese fishing sampans na idineploy mula sa isang Chinese maritime militia vessel. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Limang tauhan mula sa Philippine Coast Guard, lulan ng isang rubber boat ang nagtaboy sa Chinese fishing sampans na pumasok sa territorial sea ng Cota Island sa West Philippine Sea. Nangyari ito sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng umaga nitong Lunes kung saan naabot sa 24 na Chinese fishing sampans ang inilunsad mula sa isang Chinese maritime militia vessel na hindi sumagot sa radio challenge. Sa kabila ng ganitong karaming bilang, hindi nilubayan ng PCG ang dalawang dosena ng Chinese fishing sampans para itaboy palayo mula sa Cota Island.
3: They came as close to the Cota Island up to 310 yards. So ganun kalapit.
2: Sumunod kalaunan ang Chinese sampans sa pagpapaalis sa kanila na PCG at bumalik sa pinanggalingan nilang Chinese maritime militia vessel. Walang naging untoward incident at nakabalik din ng ligtas ang mga tauhan ng PCG sa kanilang istasyon sa Cota Island. Duda naman ang PCG na paingis na lamang ang layunin sa biglang pag-deploy ng Chinese fishing sampan sa lugar, lalo't hindi nagbaba ang mga ito ng fishing net.
3: It was intentionally designed na isurround yung buong Cota Island. Sabi ko nga, they had this interval distance of 50 yards. In some way, this may be a Chinese fishing vessel, but they were actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Cota Island. Also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Cota Island, to document the personnel who are also staying sa Cota Island.
2: Samantala, sinabi ng Chinese Embassy na bahagi ng jurisdiksyon ng China ang karagatan kung saan naglalayag ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nakita sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG 38 nautical miles mula Itbayat, Batanes. Sabi pa ng Chinese Embassy, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng China at huwag umanong pakialaman ang kanilang scientific research activities. Para kay Tariela, malinaw na pag-amin ito mismo ng China sa unang pagkakataon na inaangkin din nila ang Batanes, bagay na dati nang pinalutang ng Chinese scholars.
3: Saka lang nila sinabi talaga through the Chinese embassy na meron talagang claim din sila rito. Dahil noong mga nakaraang araw, it only started with the symposium ng mga scholars and then amplified ng state media nila. And right now, the Chinese embassy is the one claiming na meron daw silang sovereign rights and what they're doing is actually lawful.
2: Idineploy naman na ang BRP Teresa Magbanwa para paalisin ang Chinese research vessel palayo ng Batanes. Patrick De Jesus para sa Bayan 24.

0: Agad na nirespondehan ng mga otoridad ang umano'y sunod-sunod na pagpapasabog at pagpapaputok ng baril ng armadong grupo sa isang barangay sa Cotabato City. Posible umanong personal na alitan ang motibo ng insidente. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Sila. Tatlong magkakasunod na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang naganap sa Purok, Pakistan, Barangay Kalanganan 1, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen.
2: Mga bandang 8:35, may tumawag sa ating kapulisan sa hotline natin at reported na allegedly merong sumabog, no, o explosion at saka merong indiscriminate firing dyan nga mismo sa Purok, Pakistan.
1: Mabilis na rumisponde ang mga otoridad.
2: Ang ating kapulisan po pumunta doon at kasama po natin yung Philippine Army, MBLT-6, as well as po yung CMFC po, no? And during the process, no, nag-proceed sila, kasama po yung investigator natin from PS.
1: Sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang armadong grupo ang sinasabing nakapwesto sa kabilang bahagi ng ilog sa sitio Kidopo at umano'y nagpapaputok gamit ang high-powered firearms at M79 grenade launcher.
2: Napag-alaman natin na tatlong sunod na loud explosion ang narinig ng ating mga kababayan dyan sa MB Kalanganan.
1: Wala namang naitalang sugatan o pinsala sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng personal na alitan ang motibo sa insidente. Umatras umano ang mga sospek patungo sa direksyon ng Sitio Baguer. Patuloy naman ang investigasyon at area clearing operation ng mga otoridad para matukoy at posibleng maaresto ang mga responsable sa insidente. Tricia Aragon para sa Bayan.
3: Mas madali nang maipaabot ng mga consumer sa Davao ang anumang reklamo o puna sa mga serbisyo at produkto sa pamagitan ng inilunsad na Davao Connect. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 11, mga ahensya ng gobyerno at 7 consumer organizations sa Davao City bilang bahagi ng pagtatatag ng Davao Alliance for Vigilance, Advocacy and Organized Consumer Network towards Consumer Trust o Davao Connect. Layunin nito na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon ng mga consumer. Sa pamamagitan ng Davao Connect, mas mapoprotektahan ang mga karapatan, kapakanan ng mga consumer at mapalakas pa ang makatarungang pagpapatupad ng mga batas.
5: So we agree to collaborate, we have option to jointly conduct mga consumer education and advocacy and even enforcement if that is feasible. And we hope that other agencies will also commit through the next batch of MOA signing.
4: Layunin din ito na mapalakas ang frontline services para sa mga tanong at mga karanasan ng mga consumer. Kabilang dito ang pagbuo ng sistematikong aksyon sa mga reklamo at pagpapalawak ng mga partisipasyon ng mga consumer organizations sa rehiyon. Target din ito na mas maipaliwanag sa publiko kung aling ahensya ng gobyerno ang maaari nilang lapitan upang maisulong ang kanilang mga karapatan bilang mga consumer. Magtatayo rin ang Davao Connect ng isang plataforma kung saan maaaring ipasa ng mga consumer ang kanilang mga reklamo, suwestiyon at mga ebidensya diretso sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.
5: Took that initiative of organizing this one and we can synchronize if there are mga gaps in terms of information, for example, in terms of information sharing, in terms of addressing, in terms of for example, calamities, mga ganyan. So we can use this network as a platform for us to synchronize our efforts in addressing information as well as addressing concerns na rin ng mga consumers.
4: Ayon sa isang consumer organization, malaking tulong ang nasabing programa upang mas mapalakas ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magsisilbi rin itong bilang tulay upang mapalakas ang kanilang koordinasyon at maging plataforma para mas maging epektibo ang kanilang mga hakbang sa pagprotekta sa mga consumer.
6: Pinapakalaking tulong po ito sa konsumante po, no, for individual consumer po. Kasi kung ano man ang mga problema, no, na kanilang experience po bilang konsumante, ay madali lang natin na mabigyan ng lunas po, no, lalo-lalo na kung ang specific problem po ay nabilong sa isang ahensya po, like for example Department of Agriculture and Department of Trade and Industry, and any government agencies po, ay madali lang natin mapaibot sa kanila po yung ang mga problema ng mga ating mga konsumante.
4: Makakatulong din ang Davao Connect sa pagbuo ng mga pulisiya at programa na tutugon sa totoong pangangailangan ng mga komunidad. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Para sa mga K-drama fans, magandang balita dahil may magbabalik na Korean star sa bansa. Sino kaya ito? At hindi lang isa, kundi dalawang engagement rings pa lang ibinigay ni two-time Olympic and Asian Games gold medalist Carlos Yulo sa kanyang longtime girlfriend at ngayong fiancé na si Chloe San Jose. Narito ang ulat.
7: Will you marry me?
8: Yes. Aww.
9: Why not? It's definitely a yes para sa longtime girlfriend and now fiancé ni Carlos Yulo nang mag-propose ito kamakailan sa Tagaytay sa kanyang minamahal na si Chloe San Jose. Pero hindi alam ng lahat, habang masayang nag-oo si Chloe sa proposal, nagkaroon ng isa pang sorpresa si Carlos. Isa pang sing-sing. So one isn't enough? Sinabi ng Olympic gold medalist na si Chloe ang nagsilbi kasing kanyang inspirasyon at motibasyon para manalo sa dalawang makasaysayang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Dahil dyan, grateful siya sa kanya at yan ay isa pang regalo para kay Chloe. Looks like si Chloe nga talaga ang super winner this time. Ang dalawang engagement ring ay inilagay sa kaliwa at kanang ring finger ni Chloe. Ang anunsyo ng kanilang engagement ay pagkatapos ng matagumpay na Asian Games stint ni Carlos Yulo, kung saan napanalo nito ang dalawang gintong medalya. Congratulations to the future Yulo couple.
10: 그무스타 필리핀스. 네, 안녕하세요. 김수현입니다. 여러분 곧 필리핀에서 만나게 될 텐데요. 저도 여러분을 만날 날을 기다리고 있습니다. 10월 2일 필리핀에서 만나요.
9: K-pop fans, get ready. Pati kami ready na rin sa kilig. Dahil na few days, ang isa sa mga Korean heartthrob na si Kim Soo-hyun ay nasa Pilipinas. May reports na posibleng narito na ang Korean star on September 30, bukas, araw ng Miyerkules. Sa October 2 naman, nakatakdang i-headline ng aktor na si Kim Soo-hyun ang kanyang fan meeting na Our Forever With You sa Mall of Asia Arena. Ito naman ay inorganisa ng isang local fashion brand na inirepresenta ni Kim Soo-hyun bilang ambassador nito since 2021. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik ng Queen of Tears star sa public eye. Matapos ito magkaroon ng long time break sa kanyang public engagements dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan with his ex, ang namayapang aktres na si Kim Se-ron. Unang bumisita si Kim Soo-hyun sa Maynila noong 2024. Abangan mo di ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At para sa iba pang updates at balita, follow at like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 87 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Diane Carrera ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 PM.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnon. Ipay ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. So kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.
8: Matthias, be wondering.

0: 7:30 p.m.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Mga sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. To ang stando anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Thank you, salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 7:45 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenis.

0: Radio ninyo nga lulo mas yung tiki-tiki, may yung ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulo mas yung tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulo mas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, ilang nami taon kaon di po ang nagubay-ubay na mauna tong ano wasawasan ko namati karon ug may batas sila nga lain lang kutukuto nya maralag malipong nya ilang kabuhi gusto kay pitik-pitik lulumas yung tikitiki lami kay Imnon Imnon ni muna Erlinda Palabrika Ilagan Extension Barangay 5
1: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back

Yes, mga higala, mayong gabi iyan. Latos on air na tadiha, mga Kabiti Radio Tuburan. Sa ating mga kabantayan, astig sa Kabangkalan, Kuya Naud, Paldo na naman. Sa ating mga ka-K5 News FM, diha sa Sikihor, ari na ta sa Kapay ng Alamian. Yes, ang Kapay ng Dunay Vitamin C. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule.

0: Oy, by the way, mga idol, no, haugma na kay si Kuya Nald, hindi na. Hi, excited yar. Oy, ugma na ha ang pag-submit sa mga empty box sa Amigos Coffee and empty blister sa Amigos Capsule. Layog kalimot, mga idol. Yes, ugma na, boards. Kamusta ang imong pag-collecta dihas mga empty boxes? Daghan na ba? good luck, no, sa mga ni-join sa atong para wala na tayong bosses, Kuya Nald. Yeah, sa mga ni participate sa atong tawag ani pa-promo. Ugma na ang pagpasa sa mga empty boxes. Pwede na ninyong ipasa, mga idol, sa mga station or sa atong mga radio station kung asa taga program. Palihog lang tagdawat, mga idol, no, kay ato lang nang ipakuha diha. Good luck sa mga makadaog sa atong mga pahalipay. Adunay cash prizes na apoy bugas humay. Ay makadawat sa 10,000 pesos, 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga higala. Na apoy makadawat sa 50 kilos nga bugas humay, 25 kilos, and 10 kilos mga idol. Yes, tara-tara, hindi na natudugay yun pa, harita o garita. Sa mga testimonyang nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee, samtang nanihapon mo diha ato ning pamation.
1: Hello?
2: Hello, bro.
1: Hi, bro. May nangapon na si mo, bro.
2: Na manihapon man da.
1: Oh, taga din, gani ka, bro.
2: Dari, malinaon dos, bro. Barangay Balintawak.
1: Balintawak, Eskalante.
2: Eskalante City, bro.
1: Ba, pilay mo edad ya?
2: 51 na ko subong, bro.
1: 51 ko subong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
2: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
1: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
2: At amon batsyag ko, likod kagawa kagang budlegit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ang imo likod, pertigit.
1: Nga sakit likod mo, bro.
2: Oo, likod kagkilid.
1: Kagkilid? Hindi man dala pa hilo sa misis ako, sa amiga ta?
2: Ay, hindi no. Balda, mabalda. Madugangan balda ta.
1: Madugangan balda? Teka, musta? Pag-inom mo sa Amigos Coffee, ano natabo yan?
2: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na. Dara mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali balik sini, kagma nami man permisaka kapayas.
1: Bote, ano ang sakit sa'yo mo likod na dula, Ged?
2: Ah, wala na. Okay-okay na. Damo-daan ni Ulo Brown sa siyap. May pintura sa kagkwa ng body repair daan. Kanika.
1: Ah, ga body repair ka sa ang salakyan? Amo na na, ginainom mo ang Amigos Coffee.
2: Oo, naguntat na ko gani. Inom nga beer na. Kay nasiguro kong Amigos Coffee.
1: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog, ang Amigos Coffee na ginatira mo?
2: Oo, oh, muna ginapukusan ko subong kay
1: makapapastugan. Di, bo, garantisado?
2: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
1: Ano?
2: Dako-dako kayo mabulig, Ed, ang Amigos Coffee.
1: Dako-dako kayo mabulig, di. Di, kayo ito nyo, Balintawak, Eskalante, no?
2: Oo, Balintawak.
1: Tisa, bao, grabe, no? Ti, isa mo observasyon sa imo panglawas. Isa mo, gigabas ko kagad.
2: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lapyo kagit katama. Pero kung maka-amigos ka daw sa way lang, mabangon magkagyapon daw normal ang git na way ka ginabatyag.
1: Bao, ti, gabas ko gid, baskog.
2: Oo, mayroon kayo, dako kayo na bulig sa akong ang Amigos Coffee na.
1: Dugay ka na gamintin sina?
2: Oo, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
1: Bo, damo na eh.
2: Oo, damo na, 63. Mada,
1: 63. Ikaw na nagainom?
2: Pakis ako, may-ari din malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila panagsalang kay gabap. Nga pangakigmat-mises kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sakon. stay okay, kita.
1: Okay, kasi may isip mo okay. Gaino man.
2: Oh, gaino man sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, mga
1: pagkwanay. Oh, bakit hindi ba katulog yung mga misis?
2: Okay, gusto mo kuro mabato man eh.
1: Mabato, mabaw, grabe. Diba, pila edad sa'yo mga misis? Oh?
2: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw 51. Oh, ti okay gid ti ano maambal mo sa nagapalmati subong okay gid ni amigos ko kita.
2: Ang sawa isang nakapagamit nami gid ko makatilaw sila sa amigos ko ati kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Olo Brown sa ilang misis.
1: Wow. May harap galing Olo Brown, adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo na galing mo, misis, bro.
2: May, kisa, may dirbe. Hindi ta ka absinan ta ginasla. May dirbe ta mo.
1: Wow, grabe. Pe, ano, pilagid ka raw na maubos mo?
2: Misan, isa-isa lang. Importante, permanente.
1: Oh, pero, so, ibig sabihin, kapigang-pigid. Why na ka pa nga king si misis masama ka amigos, no?
2: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
1: Pati, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
2: Sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
2: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalantino.
2: Oh, city po.
1: Ate, samot na po. Ganyan, salamat ah.
3: Hello.
4: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
3: ako dari sa Lamintak Norte. Madali yan.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
4: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year, so habis na ka mag 1 year that kinom sa amigos.
3: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
4: Ay, nagkalain-lain sakit. Tagan
3: eh. Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kay kong edad, sir. Dagan kay kong sakit.
4: Pila edad ni mo, ma'am?
3: 20 city, sir. 20 city.
4: Uy, kabata pa ni mo. Saan yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
3: Before, sir, una, labi na ni-atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog, niya nagka-edema.
4: Kung sa'y cause, ma'am, anong din nagkakabarog?
3: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang... palapalapa, padong sa akong tuhod ng hupong.
4: Ano siya? Edema, ma'am, ako yung idea da?
3: Edema is kanang manghupong, sir. Kanang mutangbok siya.
4: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
3: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, nako'y acute kidney.
4: Ayan, kay...
3: Oo,
4: mo ito ang cause. Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
4: Dayan.
3: Moto siya, sir. Oo, moto siya. Nay, nag-introduce na ko na niya coffee.
4: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa ka lang ka sa shay. Wala nga, di sa mood music. Sakit po. Moto, ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang...
4: Ah, hindi mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
3: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po mag-ing.
4: Ning hatag siya reaksyon.
3: Oo, murag ibaldado ko sa akong lawas ba. Ang ako sa ipalpitit akong dughan.
4: Okay.
3: Akong kabuhi, murag di samot. Magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman ni akong giinom.
4: Ah, okay, gipanunot na. Ni,
3: oo, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyan na ning kape. O sa ning kasing kape ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na. Siya, kayo mo na siyang reaction. Nagkuo lang po. Kung ito, habang nagpadayon ko, for 3 months iyong reaction, nakahurot ko mga 5 to 6 boxes, gigunta na ko ang kuan ang iyong reaction.
4: Taas-taas na reaction siya mong lawat lang, no?
3: Taas-taas kayo siya, sir. Kay, tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
4: Kung sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
3: Oh, gawas atong sa kini ako ang major this is gid na kidney. Nasan ko ikan ang ulcer, gastritis po mo sa nang na ko nga.
4: Ulcer.
3: Oh, ulcer niya.
4: Sa de kay all ma'am.
3: Yeah. Oh, okay, trending kay karon ang nasagunan na niya kanang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
3: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: At so, na normal na siya?
3: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
4: Mm-hmm. So, karama, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
3: Ako kayo nagnakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, diligid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga kon at ako'y migraine.
4: Migraine.
3: Migraine.
4: Tapos tayo migraine. Migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
3: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
4: Okay.
3: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
4: So karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
3: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay sa una, magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba, pero karon ni, balik na ko sa point.
4: Ayan, ni, balik na sa point.
3: Minyo, tama, balik na akong point.
4: Minyo, tama, minyo.
3: Hindi, sir.
4: Ay! Makapapa na ka, na, Jai.
3: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
4: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon, nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
3: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
4: Ah, sige, sige, sige. Thank you kayo, ma'am. Kisakita yung names one again, ma'am. Si Ma'am Sharon.
3: Sharon Catalan.
4: Catalan sa Lamintak.
3: Norte.
4: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
5: Motigiingon ni lagi sa kong auntie nga natrabaho sa South Gene nga kining need yung kaugan niya. Mutong, kanilaging, minus-minus pa kay kas mga kwarta ka, no? Di, nagkwang-kwarta, nangita tagpamaagi kung usi ang ngayon na tumuhat. So, mutong nga, ni-try ko niya. Thank you po kayo, Kuya Angel, nga imo po kong gi, kuanan sa akin ng Amigos Coffee ba? Ni-try ko na, kasuway na magkukwani, pero dili kay kugyud hingap eh. Pero, pag tilaw gid na ko, lami, magiday kayo, Kuya Angel, ang Amigos Coffee niya, katong imong ihatag na mo, nga katong murag silbing pakapin, o Jesus, o sa gisang. Pag tumar na ako, Kuya Angel, kasagaran yun sa ako, ang BP yun is 150 over 90 yun, Kuya Angel, niya, nahibugo kay nagpakwan ko sa kuyan atong nga miaging adlaw ni kusway ko lo ko BP tiluti kay kada mo remag kaning sila ko murdaan kay kung pamati kuya Angelia pirmi na kong sintun ay nga kung makapasingot na ini ang amigos ko so mo to dito kuya Angelia na, na siya ko nga pag BP ni tiluti o ano man lang ang ako ang BP kaning 120 over 90 so murmura ko nga kula tinuod ka ni inani ning si Lucy kasi ay pagtuon mo nako di ko kaibaw mo tanaw og BP mo to ko yang jil nga murag happy kay ko mga gumita na sa amigos kopi ah nakahurot na noon ko dili ingon nga ko nakahurot na ko og mga tulok ka box na siguro kay Angel kay buntag o to hapon masada ko imnon lamian man gyud ko gyud niya lami sa day sa inigbuntag isuwa og bahaw. So, sumauna ko yung Angel, so, sa mga nakadungog din ha, ako, moingon yun ko ninyo mga kabarkada, so, wayigid ninyo ang amigos kini Herbal Coffee kay lamigod na kapiun niya, doon na pa'y binipisyo alang sa atong mga panglawa. So, ninyo kayo mga kabarkada, paningkamuti lang ninyo nga, makapalit mo kung asa na ninyo ma, kung basta kay daghan kayo ni baligya sa mga akaning pharmacy na, doon ko lang mo rin tututan na lang mga amigos kini Herbal Coffee mga kabarkada. Lami jud promise mga kabarkada niya kanang pirmi ko pa ninto niya dayon kuan pa jud kanang miles pud ang akong cholesterol so minito say dunay alibyo ang amigos copy mga kabarkada so muna kuya Angel
6: sa mga sa Olmok City sa barangay Salvacion so kuha na tong testimony ang usa ka ginang nga user sa amigos kinik herbal copy mix hi ma'am kisagay to imong pangalan ma'am
7: Gracer
6: apelyido ma'am
7: Gracia for short Hontilia
6: Grace Hontilia
7: yes sir sa barangay Salvacion.
6: Ormoc City, ma'am.
7: Ormoc City.
6: Okay. Usa ka sa mga user sa Amigos Coffee, ma'am, no?
7: Yes, sir.
6: Kamusta yung mong pagkuhan, ma'am? Sa mga kasinatian mo paggamit mo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ang ako, gidato, sir, ang ako pag-ihi-ihi.
6: Ah, kusang gamay, matingong, ma'am?
7: Ang ako pag-ihi-ihi, sir. Ah, kaysa kung... una, kung magbiyahe ko, kadaghan, yung kuhan na muhunong-hunong kay sigigihi. Nya, sa usa ka gabi, isad, siguro kung ako ihapon tagdo mga dusig yung kumubangon sir.
6: So sige gabi, pang
7: ma'am. Yes sir.
6: Ya pag-inom ni mo gamitos coffee ma'am.
7: Pag-inom na ako sa amigo sinayhinay nga ning kuha na siya ni Iban ba ang pagsigig ihihi. Ah. Nya dili na po sakit kaysa una kung kahido na gyud kay ko sakit gyud kay sa pantog pero karon dili na magwanta-gwanta na siya kung kahido.
6: Wala kay problem ma'am.
7: Wala kay bago lang ko sir nagpakuan sa ihi.
6: Ihi ra gyud imo.
7: Oh. Wala, buros clear.
6: So, karon okay na ma'am?
7: Okay na sir.
6: Normal na yung pag-ihi?
7: Normal na siya sir.
6: Ah, okay. So, wanay lain ma'am, maura na ma'am?
7: Maura na siya sir.
6: Kamusta ma'am, may mong kwan, may mong bana, kusog na mo sa kay?
7: Kusog mangihi sir.
6: Kusog sa mangihi. Pero dihan mo mangihi ma'am no? Yes guys, so mga itong testimony ni Gracia Ontilia mga guys, diri sa Salvacion.
8: Mga kahigalaan, mga naminaw karon ako gining na obserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
6: Arthritis, Kuya Rolly?
8: Yes. Nya...
6: Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pinang edad ni mo Kuya Rolly marayan?
8: 57 na, akong edad karon.
6: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Astoria.
8: Yes, Astoria, Cebu.
6: Astoria, Cebu. Padayon, Kuya Rolly.
8: Yes, akong arthritis, mahubag, gini kong tiil. Maglisod ko glakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud, hantod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit na magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Gikan sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney...
6: Kung sa tayo mong kidney problem ato kaya rolin marayan?
8: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, ma'am, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos, coffee. Dili na hambog, tinuod na.
6: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
8: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
6: Ay, so, para.
8: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud na ko Kay inim katuon sa gig ko moinom aning amigos coffee buntag unto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan og gabi na pwede ka moinom kay nindot kay imong pagkatulog.
9: So balik kon kuya, kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka nagkatkat kay kapaya.
8: Oh, nyagad after sa panihapon, mga tuog na, mukatkat na yun, pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
9: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapayan.
8: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
9: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga parihas ni mo, pangidaron, segwintay size, no, segwintay size. Okay, John, yes. Dito na nga, ikot ko,
8: yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na tong hawak, no? Mga edad-iran, diha. 50 edad pataas. Ang Amigos Coffee na probe na yun. Nga perting ninduta para sa tong panglawat.
9: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nagkaana po siya, wow! Rubin ang tested na nago, Kuya Rolly Marayan.
8: Yes, tinuod yun. Dili ni hambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
9: Okay, so daghang kay salamat kay Rolly Marayan, ha?
8: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
9: Yeah. Hi, Ma'am Nindot, kaya gitawagan di ka, Mama. Live sa roon lang sa EMC Toledo. FM Station, ha? Kaya nagkatmanggog ka na ko, Ma'am, na unsa sa iyong testimony about sa iyong sugar, Ma'am?
10: Ay, taas kong sugar ko yat, pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparine, then nagsige na kong inom anang Amigos Coffee, then nagpa-test ko ganina, okay ra gid akong sugar, normal ra kuya.
9: Why na? Congratulations! So, sa una ma'am, sa mapag nag-inom ang Amigos Coffee, taas imong sugar.
10: Oh.
9: Pila yung reading sa imong sugar ito ma'am?
10: Basta mga 300 plus to kuya. Ya yeah, then karon 93 na.
9: Wow, 93 na karon.
10: Oy
9: bro, bino, so na normal siya wang na sige ka kinaw mo gamit good copy. Pila ka na si mana na kinaw mo gamit good copy ma'am?
10: Taw-taw na kuya, di ay time ka to ni ari ka diri kuya. So niinom ka to kanang kadiyot ra akong gibalikan og inom so kay naglain man ni akong lawas pero minti ba lain kay kung lawas paminaw din nagpatigil kong doktor ganina mo to wala na okay na gid tanan ang akong laboratory gilaboratory jud tanan kuya.
9: Okay, so so before ma'am sa una pag nagaling ko coffee unsay mga gipaminaw nimo si mong lawas pamami
10: daghan kayo kung gipaminaw kuya kapoy kanang basta di kanang ura ko malipong ya nagtuo ko og kanang taas o dugo or...

0: kapoy kanang basta di kanang ura ko malipong niya nagtuo ko o kanang taas ko o dugo or taas e kung mau na sige kung inom anak gyud sa amigos
1: ay nagasalamat mam no sa before nga nagkuan ka daghan kang ipaminaw niya karon wala kitang pag amigos kopi na wala na kanimong ipaminaw labi na dyan ang imuhang diabetic pa imong sugar na normal siya
0: normal dyan siya yung sa doktor ganina kay dito mang ko niya nang doktor siya okay ra man gyud ta na nimong kuan nagpa-laboratory jud ko siya nagpa-general laboratory jud ka ma'am imong pug oo ingon siya ko kay malipong ko niya ana baka daghan kay kung ipamati ba niya din sige kung inom og amigos ko ping pala ubasin mao na jud siya naka kuan
1: okay so dinagaman sa inyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini okay, so congratulations, mamami, ha, dagay kayo, salamat si mo.
0: Thank you, kayo,
1: sa Amigos Clinic Herbal Clinic. So, mamami, ang tupina diya sa lungsod sa Sipunga. Nagasalamat, ma'am. Thank
2: you. Kasi pangagin mo, kuya.
3: Rininiyo.
2: Kano pizza or mok, sir?
3: Narisa ko sa Liloan.
2: Kusa, kisa ipainom ni mo si mong amigos ko, ping mga sawa?
3: Oo, nauliya na ba yung doon, ang yung dikitin kaya, ang dikitin, wala, normal na.
2: Sa so, una, pila dito yung sugar ko ya?
3: 300, kapil, 380.
2: So karon, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. Og, pero imo misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
3: Katulo, amo gani ni tabangan.
2: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan ko ya? Si mohang...
3: Wato, mga... Kaya si mana, palit magkukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
2: Tulo na ka si mana niyang inom.
3: Oo, tulo ka si mana.
2: Kalang 300 nga sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. Ano siya, batiyo na
3: batiyo na siya. Malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
2: Sa kasulti ni mo, okay diyong amigos kopi.
3: Okay kayo, ang amigos kopi.
2: Pila na ito katuig?
3: Dugay na kayo, mga hindi na siro mga lima katuig.
2: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na ito. Nga, tulo lang ni mo kasi mana or tulo ka karton nga amigos. Gino,
3: salamat kayo sa kape. Kapili mo nga,
2: sikibo
3: kayo.
2: Ah, sige. Gisa niya tayo mo, sir. Ah, taga Ormo.
4: Sa National Bourbon. So, natay nagi Andre, o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kayo siya muhatag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Gisa yung pangani mo, ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
5: 63
4: years old. Tagasa ka, ma'am?
5: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
4: Ah, okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, kay karon pa man kita nakita.
5: Kay, previously, ana, taas ko og tuan ka ng pagdugo, kan umabot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas na kayo ang akong sugar,
4: taas din mo sugar.
5: Oh, niya, ma-feel good na ko mga mangatul ko ba?
4: Ah, mangatul ko niya.
5: Oh, niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa na ko mangatul.
4: Ah, mangatul. Bali, hindi pangihi ni mo ba? Mukatul na yung
5: kwenta. Oh, mukatul siya. Di, karon, nakay naka-advise na ko, yun niya, inom ani, suway. So, ni-inom ko na ito. Within 1 week,
4: One week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am. Gato rin yung Amigos Coffee.
5: Gato rin Amigos.
4: Saan ka ating palitan, ma'am?
5: Ato sa Lin-An Store. Lin-An
4: Store. Sa Sagay. Okay.
5: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na akong maluya.
4: So, nagpanginin mo, ma'am?
5: Wala na. Wala na. Wala na.
4: Yung blood pressure, ma'am?
5: 140 over 80. Maintain.
4: Maintain na siya. 160 to sa una.
5: Pero na yung 140.
4: Na yung sugar, ma'am?
5: Kuha na. Akong sugar na 127.
4: Sa una, ma'am, pila din.
5: So, 240 to 60.
4: So, 240 to sa una, ma'am, no? Yeah. One week lang ni mong inom.
5: Awa na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas akong sugar. Ngao, dili na kong bati o kapoy, di na kong magduka. Ingon at anak.
4: Di na ka duka o, di na ka kapoy yun. So, lagsik na, ma'am.
5: Lagsik na.
4: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo gina sa
5: imo. Epektibo, dili ni ingon nga char-char nga story at tinuod gina.
4: Basta, ma'am, di na kaila, ma'am. Nagihan ra ka na
5: ko. Ako ni ingon dito ko nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa Bourbon.
4: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
5: Salamat.
4: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to usab atong pangalan, ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong sa poblasyon Bourbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong ha, dili to binairan mga Ludia, ako lang itong nagihan. Salamat kayo, ma'am.
6: Oo, oo.
1: At ito po, ano ang resulta? So po nga, nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang hemorrhoma kung puki na siya.
6: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sa ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
1: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
6: Ah, wala na.
1: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayo ang imong rayuma?
6: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko disposal magpupo.
1: Amo gito ito dugay ka makapamus on Pastor.
6: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan so
1: problema ito. Grabe ito Pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamus on.
6: Oo. Budlay.
1: Budlay gid.
6: Hindi lang ako. Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
1: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati isubong isa itaon. Pati isubong, okay na ang paramuson mo?
6: Okay na. Okay, once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
1: Wow, grabe. Gito, nakabulig. Gigali sa imo ang aton nga Amigos Coffee.
6: Ako, gitang bulig, sir. Kay dati ka...
1: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
6: 55.
1: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurubag sa rayoma.
6: Oo.
1: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
6: Amo na yung mayo.
1: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
6: Di ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, di okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
1: Na-repair, get? Sige, sir.
6: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit
1: ka. Ano subong ang mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live na karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
6: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid yan, ang maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang instruction kung paano maggamit. Isa ko dati sir ang problema ko obvio nang nag 98 kilos ko so gintry ko nga magbawas.
1: In other words nagpa-slim ka man Pastor?
6: Ate pwede gindi pala mo dati
1: may pamangkot ko ito na ano kayo na taas-taas man ato ano, may pamangkot ko sa imo. Tuon ang hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang buyon si Junjun nagagamay.
6: Ate yung mo ginayin budlay pagitan budlay lang taon sir.
1: budlay lang taon
6: kita nakubuy on mo budlay kita ko problema dati hindi ko katakod sang sapatos ko pamalaman lahat ko kag mag-antis takod sang sapatos ko kay bunggo ang akon buy on sa tood ko
1: ay nako yan na. Dito mo, masakit Pastor, sa imo nga oras, ha?
6: Oh, sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, nakapamati sa buong, testingan lang nila, sir, sila lang na yung maka-observe kung ano ang results ng Amigos Coffee sa ila.
1: Dito mo, namunamugin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
6: Sige, sir, salamat,
1: salamat, Pastor Alan, ha?
7: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
8: Yes, Amigos Coffee na. Hanga salamat na sa mga testimonya. Garita o garita sa Amigos Coffee, mga higala nato diya sa Sikihor, sa mga taga-Tuburan, and sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, sa mga taga-Talisay, at dualang sa mga Parmasya Butika. Yeah, by the way, mga idol, no, ugma na ang pag ugma na i-submit ang inyong mga empty boxes sa Amigos Coffee and empty blisters sa Amigos Capsule. Sabi ni Kuya Nalds, saan ni 400 empty boxes na daog na. Hoy! Hindi natin alam, Kuya Nalds, base na mag-submit diha sa Kabangkalan o 500 ka empty boxes sa... Pildi ka, Kuya Nalds. Paldo. Paldo na sana. Yes, no, ugma na ha. Ugma, ugma na i-submit ang inyong mga empty boxes sa Amigos Coffee. Empty blister sa Amigos Capsule. Good luck sa mga ni-join sa atong pa-promo. Basin na yung mga magpas diha ugma, no? Ay magkalimot mga...

0: itong mga higalang nagpaminaw. Adunay ma kuano, adunay ma share nilang kaalibyuhan sa Amigos Coffee. Tawag lang mo mga idol no kung mo share mo sa inyong mga testimonya. Dawat rugid tag mga callers nato nga adunay nasinating kaalibyuhan sa ilang mga balatian. Well, gainom sa atong kape. Tawag lang mo diha sa 09-27-2-0-4-8 isa ka 9. Yes, oras mga idol, 8:39. Padayon ta para sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan. Arita, og arita ni Kuya Nalds.
1: May adlaw gin mga palangga, no? Arita di sa may boundary sang baras kaga mabinay kaga Kabangkalan. No, so arin ta sa may boundary diri. Kaga nabutan ta di si sir nga nalabayan ta siya nga gapangapi sa nga Amigos Coffee. Sino ka ipaliyag pangalan mo, sir?
2: Si Ernest Domingo Kuya Nalda.
1: Domingo?
2: Ananias, sa after baras.
1: Ay, oo. Isa na Domingo. Isa niya sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP post multipliers. No, si sir? Naglabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi okay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa termero, mga kwan na mga isa katuwag at tunga na. Kaya termero, mga testingan ko lang kung daw nami, good. Pero nauyungan ko, good. Kaya ang mga arthritis ko na kwa, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsag sa kitawak, nakwa gitanan, kaya dagdag, balik ko sa hubin, kaya 75-76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40, kaya tungkol sa Amigos Coffee, kaya nipiktibugid, kaya tested mo dito. Kaya hindi rin kami magmahay ang mga bro, ya, kaya nga, yung tested ko na niya, duha kami na sa wahon, kaya hindi na ko magbiya ano, sa Amigos Coffee, ting mga 200, hindi ka baksubong na bakal namon, mahal-mahal, pero ginasustin na namon, tungkol na ipiktibo, kaya hindi ka ganyan mag-inusol. Ang Amigos Coffee, Victibo, ka-tister na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon ni Subo.
1: Anong buto mo si Ingocher nga nagbalik mo edad sa... Nasa mo, 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong ang buto mo si Ingocher nga nagbalik mo edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
2: Ate, hindi ginaiwalipatan. Isang gulang kanaya. Kaya bawal ang tumatanda eh.
1: Sige, sir. Sir nga, dugay lang imo. Kumusta, wait lang subong sang mo, diabetes, ano itong, ano?
2: Oo, kuya nga, tis did good. Kaya primero, hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kisa ti, siyempre, kay pigado, tama, duko ka. Pagka, medya ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tis did na lang ako niya. Hindi naging magbiya. Di kay ang dugo ko nga 160 na maintenance ko siya muna, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Gusto nagdubo na ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So, una, pinunay ko pa doktor, pero pag-testing ko siya, pila na ni ka to, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, napag-BP ko perme, nag-normal ang dugo ko. Kumuna na hindi ako magalin siya niya. Sige, huwag ko niya, bisan mahal niya.
1: Anong sinimtong gina, sir? May arthritis?
2: Arthritis, diabetes, ka...
1: May pilaman, sir, ka bulan o simana halin pag inom mo sa Amigos Coffee kaga medyo nag... asasubong daw wala na?
2: Sa primero ko, yung try ko primero, sa mga 1 week, hindi pag inom madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero siling sa amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa ka bulan, basta nga nag... Nagpilaan ka bulan, basta subong, wala na ko sinabatiyag. Sige na lagaw ko, huwag patay pabuntayan.
1: Okay, may mag-

0: kanyos. Okay, si Sir Amir, ang si Sir Amir kay damo yang iya mga customer ko, no? Nagtilaw na siya amigos ko, kapsol kay karami ko, sa amigos kapsol kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer. Ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis sa ano na, mag-inis ang tubig. Yan mo na, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kay inang, hindi sa mag-inis tubig, inam lang sa kulok na yun. Primo, pagalik ka tilaw, sir.
1: Awal pagit ko dyan, kay doon na, doon anad na kublang na tinitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag 25, 75, ti pigado man kami, kada libot-libot nung sa wahom, pero makarecover lang kay ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung nga, brato lang nga, hindi ka pagpa-doktor, ti speed man na iya.
0: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Si isang mga bata yan na hindi ka na blanay magpamana blanay kay may edad ka na blanay na rin mo kami mga bata masagod sa imo nga nga mana kapagid simple nga batang nanay mo iya mayo kamay niyo mga anak kaway ka umanad. Sige sir, salamat gid sir kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir Domingo sang
1: Aper Barasa, Ananias Domingo.
0: Ananias Domingo, ay isa ka
1: chairman.
0: Chairman sang
1: Peacemaker.
0: Ako na pinpi Poso Multipliers. Salamat gid sir kagamay nga aga para mabatian mas aton nga mga nagpalamati. Kaga masyer taman ang Taiwan nga naatag sa imo sang amigos kopi.
1: Salamat sir.
0: Eh, salamat man sir, kagamay nga vlog sa atong tanan.
2: May hapon.
3: Ay, hapon.
2: May hapon di abay.
3: May hapon.
2: Dito na, Astorias ni Bais, no?
3: Oo, Astorias.
2: May ikong matatamatawa. May ikong matatawa gani.
3: Okay na, may problema.
2: Bais, kita na yung pangalan na to.
3: Rini Yara.
2: Sir Rini, no? Bais Mayor sa Kwan. Sir Rini Yara, si Astorias. Play na na to, Bais.
3: Sa isinta ino, hindi.
2: 69 years old. Sige, sige. Mama, ika-share ni mo sa amigos copy, Sir Rini.
3: Ang ako lang din siya sir, ano sir, bata yung hining mga kasamtangan tanga Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias, na Cebu. Hining edad dara na ta, naghana kayo tagsakit, no?
2: Okay.
3: Ang matumaw, sama sa high blood, na sugar, napailaing yung uban ng mga sakit na ito nga matumaw ba?
2: Pero, ang imong sugar, Bais, kamusta? Okay na?
3: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bago ba kong nagkuha kay na akong quarterly nga check up sa tungwa. Nakayamada din, doktor, nga good na kayo ang imong kuwaron, ang imong laboratory.
2: Wow.
3: Nakasalamat kay Dok, kung nagkari karon gani, iya kong gi-schedule lang na sa unong nakabuan.
2: Ah, ito na, tagtulo na ito, karon unong na.
3: Oo, unong na.
2: Gitaas-taas na. Unong na. Katong, dugay na lang ang imong sugar taas, sir?
3: Dugay na, edad sa kuha ni boso ka ng 55 anyos.
2: 55 years old niya, karon 69. Oh. Marag, fitpod kuhan, 14 katuig.
3: Oh, 14 katuig, anak.
2: Nga, unsa may ginom ni mo ato, sir, nga ni osos ni mo sugar?
3: May mga kuhan, ng mga tablitas na gi-issue sa doktor ba? Yan gi-resita. Oh, pero wak ko mo kuhan, anak. Wak ko mo, mo salig yun, anak. Nangita gi kong alibyo aning atong kuhan ba? O kung sa gi atong ma baka tabang ba? Baka tabang.
2: Baka tabang. So, nag-inom ka, amigos?
3: Oo, oh, imo ko, gi-introduce ko ni Rolly Marayan, aning amigos. Oo. Tapos, duduha man ko kahit pirmiro na kong tilaw ani kay Tamis kayo.
2: Oo, oh, hindi ka na, sige.
3: Oo, oh, Tamis man.
2: Oo.
3: Na, ingon si Rolly na ko, nga, sige, sali hanggang inom. Sige lang, bawa ka na. Unya, na panahon na to, murag yung active tingali to siya. Kaya murag ko, kuhan ba? Di ko kasabot sa kung kuhan, sa pirmiro na kong inom ba?
2: Okay.

0: Sa diha na nakong sige na kong inom, sige na kong inom. Kuan man. Mayo man, unya sige ko na makoy kit para check up sa sugar. Ako na na kuan dire nga ubos-ubos yung sugar nako. 110, 111, 112.
1: Okay tayo, okay na tayo sir, 110.
0: Sa usa ka adlaw, gani ako pag mata na ko, mata na ko glass 4. Mata ko glass 4, inom na ko ani. Pag humagpamahaw na ko, inom sa ko.
1: Humagpamahaw, inom sa ga?
0: Oo.
1: Sa mundo, ano ka mo inom?
0: Oo, mara ko sa opisina. Nag-abot ako sa office, mo inom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
0: Oo, Apon, pag humagpanyapon, dahil katog, inom sa ko.
1: Sa ato pa mga...
0: Oo, naglanggiin mo na ko ay palabiyoy kay... Oo, ganan ako. Na, sa awan naman na nga, maayo bang performance ang akong diinom? may magbundok mo man. Sa awan naman na nga, wa may yoy nga eh. Nagpalpitit ko.
1: Oo, kondisyon na.
0: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag niyong kundol ang akong hygiene.
1: Yes, osa diyo, ningana po.
0: Mao na nga, ang ako sa matikdan ani, boss, kay mutumalga ko ani, murag gahi kay kuntumon.
1: Ay. Pinang slimming, oh.
0: Oo, mao lagi nga, murag gahi ko. Mao na nga, ang ako sa, di kay ko hingaon.
1: Okay.
0: Nagi tayo disiplina sa kaon, sir. Nagi tayo disiplina sa
1: kaon. One device na control ang kaning appetite.
0: Bitaw. Ano na. Maro na yung ako, na kung nga, ginagi sa Amigos Coffee.
1: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na tuig ngayon, sir, sa Amigos Coffee. So alang ba yun na naman yung maminaw na ito kay Patunggan mag sa radyo, alang sa mga katong nga mga sasama na ito ng mga edad-edaran, o so ika-advise ni mo nila, okay yun gamitin ng atong kape?
0: Ba akong ika-advise yun sa mga edad-edaran na suwailan ninyo ang Amigos Coffee. Isige lang yun, o kung sa inyong dibate, isige lang yun kanunay, kay maugin na niya akong na nabatyagaan dali. Na sa permiro na kong inom, isigil eh, gingan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule na, ay isigil lang yun. Isigil ako, kunya, nadugay, nawa, kunya, na-abtik ka ta.
1: Abtik na.
0: Aho,
1: pinahil ka. Pinahil ka yun, dahil sintay no'y di, Baiso?
0: Dahil sintay no'y di.
1: Sige, Baiso. Dagating, salamat nga. Tagaan di kang kuya Rulio Guangot. Dugay-dugay na rin nagpalit o Amigos Coffee. Atong i-advance atong pamasko sa Amigos. Matagaan di kang na po ka box. Okay na?
0: Salamat kayo. Salamat kayo, boss. Salamat kayo na.
1: Sige,
0: boss. Tagaan si Rulio.
1: Paalan niya, Kuya Rulio.
0: Yes, kuya.
1: Matagaan niya na po ka box na kape si Baisa.
0: Okay, noted, kuya.
1: Matagaan kayong salamat. Kisa kito yung pangani, ha?
0: Rini Yaras, Vice Mayor sa Lungsod sa Astoria, Cebu.
1: Ay, nakakay, salamat ha.
0: Yes, kuya, salamat po.
1: Sige, nakakay, salamat kuya Rulli.
0: Okay.
1: Sige po.
2: Karong adlaw ni ata kakaron sa ato ang farmers market poblasyon Astoria Cebu diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi sa isinta na edad diin nag naninda so na sa 12 ka tuig diri sa atong farmers market sa lungsod sa Astorias. Nay, may buntag diyan nay.
3: May buntag sir.
2: Tagasa gay ka nay?
3: Magkalapi Astoria Cebu.
2: Magkalapi Astoria Cebu. So ato mong gulis yung giari guys, gumikan sa ihang problema, sa ihang tutoy kay naani siya'y hubag diin ang Amigos Coffee sa ihang pagtumar ni ini ni alibyo yun ang ihang gipamati, no? So mga pila na katuig mo ang giantosan ang imong tutoy nay?
3: Mga 15 sir katuig.
2: 15 na katuig. So sa pag-inom nimo sa amigos ko, piyang sumay mong naobserbaran ni?
3: Ay, ni kuang di siya. Ni alibiya di siya. Maor na akong gi. Kuang. Ni inom mintin.
2: Ang amigos ko, Fee. So far, wala nagyod ning suol or ning sakit ang imuhang totoy?
3: Oh, wala na. Kung masuol niya, wala na akong gamiton.
2: Ang amigos ko, Fee. So, maurigay mong ginom?
3: Maurigay.
2: Mga pila na kakatuig po naginom ni Ninay?
3: Kika, mga 14, sir. Kaya nagpatambal mang, nagpadoktor mang ko niya.
2: Mm.
3: Daghan mang kong nainom nga tambal niya, mabalik man.
2: Hmm.
3: Kuan, so ng mga tabletas. Mauna akong gigamit, amigos.
2: So, nakauyon yung gas amigos ko, Fee? Maunay laktod nga pagkasulti nga maunay mong giinom karon kada buntag niya ning ulian gyud ang imuhang
3: ulian gyud sa sir
2: totoy. So hangtod karon so dako kayo gyud ayuhan no nga nahimo ang amigos kopi sa imuha karong gibati nay so sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon unsa may mong ikatambag?
3: Kung naa sila'y walatian mo, huwag na ilang gamiton. Kaya ma... Nindot man gamiton ang amigos. Kaya kung kapoy imong lawas, mawa imong kapoy. Dugay ka gutumon.
2: Hmm.
3: Basta nindot siya gamiton.
2: Unya, sa imong balatian, dako niyo kay gikatabang.
3: Usaban.
2: Ang amigos ko, Pe.
3: Amigos ko. Mauna ako gigamit ka lang.
2: So, ano ang magkakaadto sa doktor na yun sa may hinungdan?
3: Ano siya, sir, niya ito makagdoktor niya. Anong, ako makagdoktor niya. Mahal ang mga tambal.
2: Hmm.
3: Ay, ako man dyan ang ipalit. Ako na dyan ko gastoan niya. Ang tutoy niya. Kuan man. Nang ipulaan ako balik-balik ba?
2: Kaya huwag niya po yung alibyo?
3: Oo, kaya mawa siya. Pero mabalik yun. Niya karoon, pila na ka. Kuan, mauna akong gigamit.
2: Ang amigos ko, Pi?
3: Ang amigos, oh. Okay na siya.
2: Ni okay gyud ang imuhang giantos nga sakit kung bukol sa imuhang tutoy.
3: Kung bukol na niya kung tutoy niya mo inom ra ko ana niya niya mo uga ra mawara.
2: Mawara ang sakit niya mo uga
3: siya.
2: So
3: ana, sir.
2: So dako gyud kayo di gahimuan ang amigos ko nga mo ini mong giinom karon kay ang tambal perti mang mga mahala.
3: Mahal gyud siya.
2: O nyaway alibyo. Mubalik lah.
3: Mubalik gid siya.
2: So magsigira kag balik unya perti mang mahala.
3: Perti mahala gyud. Nay usa ka tambal gani nga sa sinta.
2: Ang buhok.
3: Kenya. Wala na kuning inom ana eh. Kamingan nga ipakuan lang nya nga na o kuan nya ipamamogram nya. Ako magbayad 5,000 man.
2: Mhm.
3: Mamogram lang eh oi labot sa tambal. Kona wala na lang, baga na lang ako ang paos Ginoo. Kanang amigos.
2: Kofi.
3: Akong gigamit mo.
2: Maugay mong gigamit. So, parhantod ka ron.
3: Hantod ka ron.
2: Na arang-arang or murag medyo naulian yun. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
3: Na okay ra.
2: Nay, kisa to nga na to, usap nay?
3: Marilyn Salde.
2: Kaga?
3: Magkalapi.
2: Astorias
3: Cebu.
2: So naninda ka dere sa farmers market, dosi na ka tuig. So amigos ko pero good imong gigamit. Daghang kay salamat nay sa imuhang buhi nga testimonya karon. Then dako tayo kahimuan diay ang amigos ko nga maunay imuhang giinom.
3: Giinom
2: wala na ka ning inom ni adtong mga sintetik nga mga tambal nga garihita sa doktor. So, kini day si Rolly Marayan, nanukad diri sa Farmers Market sa lungsod sa Asturias. So, atong na interview si Nanay, kabahin sa iyang balatian nga hubag, sa iyang walang abahin sa iyang tutoy.
3: Daghang salamat, sir.

Yes, dagdagang salamat to hawa na tayong oras mga higala. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Balita sa mga hatagog kaalibyuhan. Katubagan sa mga balatian. Mauna kong mga gibati diha do ay nagdugaya. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, kamunulay bahala na ako diha mga lods kay hawa na tayong oras. And once again, ugma na no ang pag-submit sa mga empty boxes, empty blisters sa Amigos Capsule and Amigos Coffee. Dagang salamat, mayong gabi iya sa tanan.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas balat sa upat! Faster vs. Paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's now 9:30 p.m.
1: O ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ang hastan mo anak ko kaabo. Munang isalig yung ko yung lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karong DJ. Ang akong anak na kinamanguran na bisakitan siya sa tiyan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, na ako ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Munang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bagpuk na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilofor.
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilofor.
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilofor.
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexilofor.
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra kaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tul ang stand ko anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit nga kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, nga di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga, mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang ko tukuto niya, marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Naapay kauban nga ang mga ul, labad sa ulo, ug kilala. Mao nang ang diskarte nako. Discarting wisdak nato.
1: Mas paspas balat sa upat.
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas kaysa unang panahon.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o granat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mayong adlaw mga higala. Anya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuol magid kini diay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tunnel, wala naman kundi niya niya pagtulon nimo. Dili na sakit, dili na dulon. Sa dili gamay.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lichon at Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inang lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Kaya, kilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, waswasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Charmante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron, subok na.
2: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
3: okay.
2: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Bitron tablet.
1: Bitron, subok na.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Boom, boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakop, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Kusting haya-haya. Please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba? Uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Pagpaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas, NerfFlex Capsule atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
10: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tul, hasta ano anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yun kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang silang duha po duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daghang salamat, sir.
10: Thank you, salamat, sir.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
0: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. At adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagbalik sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Set Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o said liniment.
12: Ang pasok kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
13: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment o wala gi siya ka gulgol. Sagaran mapasok ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahi si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
12: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
11: Living Testimonies.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
15: And it's starting business, ana.
16: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
16: Rexido Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o kilanat.
16: Rexido Forte!
15: mao nang ang diskarte nako. Diskarting wisdak na to.
16: Rexio Forte.
15: Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh, boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Atlay ka butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
0: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas. Akong katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakabulong butik sa inyong mga.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog kamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a

0: ko. Namati karon ug may basa sila nga lain lang kutukuto nya maris lang malipong nya ilang kabuhi so kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki lami kay Imnon. Imnon ni mo na Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay Pine.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Pero may luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka bala.

0: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay ngadlaw kaninyong tanan, welcome sa atuang pagpanaguban. Ani ana ang atuang tulumanon. Hatod ganato sa SED Marketing. Ang tighimo og tigapunapod sa atuang mga produktong herbal nga adunay resultang nga maayo sa atong kalawasan. Ang atong mga produkto igsoon, ginamaan kini sa SED Marketing ang tighimo og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, alang sa katong mga kaigsoon na nato karon nga aduna pay mga problema sa lawas ha. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing 100% gayon nga adunay pagtabang sa atong kalawasan. Ang ato ang mga produkto igsoon, doon na kini panyawan nga tanom nga diin nga pamatudan nga mao kini ang maghatag og alibyo sa mga nagadayang mga klase sa mga problema nato sa lawas gikan sa mga dinagko ngadto sa mga minor nga mga klase nga mga problema sa kalawasan. Ang SED Marketing products na pamatudan gayud nga maayo sa ato ang lawas, no? Aga to ang mga kapsula igsoon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen ug usab ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Apil panini kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsulang ginama sa SED Marketing at tinuod gayon nga dunay mga alibyo sa lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. Nga din napamatudaan nga maayo gayon sa atong mga kalawasan. Dili po nato kalimtan igsoon, kaling atong SED Liniment Oil, ang haplas nga dunay gahom sa methyl salicylate, camphor o menthol. Nindot kayo kini nga maghatag og alibyo sa mga problema nato sa lawas. Mutabang sa paghatag og mas maayo nga resulta sa kalawasan. And of course, pagtangtang sa mga pagpanakit susama sa rheuma, arthritis o uban pang mga problema nato sa lawas. Bueno mga igala, isuon karong katawa, pag-isgutan nato ang gahom nga anaa sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga adunay gahom sa panyawan nga tanom, mangosteen, adunay purple corn o usab cinnamon. Ang klase sa kape mga higalang igsoon nga maayo kayo, gumikan kay kinisya na pamatudan nga no palpitations. Na yung mga kaigsoonan nato nga once gali mo magagamit o magainom o kape, magbati na yun o abnormal heartbeat, no? Nga ng mga paspas ang beat sa ilang kasing-kasing. And then murag paminaw nila nga apiki kaayo. Kaya pinagi sa kakusog sa ilang heartbeat, lisod po kaayo nga dili nila mabati ang kinanginatawag natong paglisod sa paginhawa. Munang delikado ang ingon-ana ng mga pagbati. Ang SED Panyawan Coffee Mix nga ginama sa SED Marketing, ang maunga klaseng kape, igsuon walay palpitations kay imong mabati. Dili mag-abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing. Muna'y nakalindot igsuon sa ato ang milagrosong klase sa kape. Kay tinuod gayon nga adunag yung paghatag og tabang. And aside from that, nga dili siya makapapalpitate sa atong kasing-kasing, maghatag pagini siya og pagtabang, no, sa ato ang kaugalingong lawas. Gumikan kini sa gahom sa panyawan nga tanom. And of course, alang sa katong mga kaigsuonan nato diha nga medyo aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, no, ilabi na katong mga diabetic patients. Di man ni kanon na igsuon nga tuang kape, dili ni siya makatandog sa inyuhang problema sa sugar. Kaya ang pagpatamis ni ini, natural, huwag usab, doon na yung mismo nga paghatag o tabang, ilabi na gayon sa mga kaigsuonan na itong diabetiko. No? Di man ni kanon na yung mamahimo na kang magkape sa ito ang milagrosong kape nga dili ka mabalaka nga mutaas yung sugar level. Tungod kini, kaya ang SED Panyawan Coffee Mix, na pamatudan kini siya nga purong herbal. Why side effects, why overdose, and labaw sa tanan makatabang pagini sa atong kalawasan. Tungod kini sa gahom sa panyawan nga tanom nga napamatud-an nga ang kapait niini, no, susama sa kape, paghahatag hinuon og dugang tabang kanato. Kunang nindot kayo batasanon pag-inom, ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix ginama sa SED Marketing Incorporated.

0: sa panglawas at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Orasin natin sa buong kapuluan, kung minuto lang makalipas, ay kanin po naman ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo po ng ating mga balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board muling na ipagdayalogo sa mga miyembro ng grupong Manibela.
4: Headlines.
3: Philippine National Police nagandong naglibreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group.
4: Headlines.
3: Ang mahalaan, mahigpit na magbabantay laban sa mga driver, operator na hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ng sobra.
4: Headlines.
3: PNP Chief Nartates, inatnasan ng mga police unit na taigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyod.
4: Headlines.
3: Ang hulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kinilala ang mga guro, militar at polis na gumagampan ng higit pa sa kanilang mandato.
4: Headlines.
3: Balitang sports, ay Vienna, matagumpay na napanatili ang men's pole vault title sa Asian Games.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Mga detalye ng ating balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board muling na ipagdialogo sa mga miyembro ng grupong Manibela. I-report po naman dyan si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: report.
5: Para talakayin ang kanilang hinaing at panawagan ng pagdialogo, ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga miyembro ng transport group na Manibela. Personal nakipag-usap si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua kasama si Executive Director Attorney John Paul Alien Victa sa grupo bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng ehensya sa mga operator at driver. Kabilang sa tinalakay ang mga usapin sa dokumentasyon, registration at iba pang problema ng miyembro ng grupo. Samantala, inihayag naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena na planning niya makipag-usap kay First Lady Liza Arenata Marcos tungkol sa mga panawagan ng mga manggagawa sa transport sector. Nagkaroon ang pagkakataong magkausap ang dalawa matapos tumalo sa rice distribution program ng LTO. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Philippine National Police nagandog po ng libreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group. Report po naman dyan si Chem Mike Dagala.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: report.
6: Hindi titigil sa kanilang pagbabantay at pagsaservisyo ang Philippine National Police para tiyakin na maayos at mapayapang pagdaraos ang tigil pasada ng mga transport group na sa kanilang ikatlong araw. Kasabay nito, iniulat ng PNP na nakapagandog sila ng libreng sakay sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din sa buong bansa kung saan nakaapekto ang ginawang aktibidad ng grupong Pistona. Kahapon, nagpakalat ng mahigit sa 8,000 mga tauhan na ang pambansang pulisya para magbantay at umalalay sa mga apektadong pasahero. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Allen Rico, batay sa kanilang pagbabantay ay kakaunti lamang ang mga sumama sa tigil pasada dahil mas marami ang mga chopper na pinili ang mamasada.
7: Initial evaluation ay konti lang po ang sumali dun sa strike, so there is no large-scale effect sa ating pong mga pumabiyahe, yung ating pong mga commuters. But nevertheless, we have deployed libreng sakay vehicles for libreng sakay operations if ever there will be passengers who will be stranded.
6: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Rico. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Samantala, Akbayan Solon, nanawagan po naman na repasuhin ang energy policy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sa kamera, ito naman ang ulat ni Katvin Forbes.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: report.
8: Iginiit ni Akbayan Cortelis, Representative Shell Jokno, ang pangangailangan na repasuhin ang mga pulisiya ng pamahalaan sa enerhiya upang makabuo ng pangmatagal ng solusyon sa pabago-bagong presyo ng langis. Ayon kay Jokno, kailangan suriin ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050 matapos maglabas sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng EO 125 na pansamantala nagsususpende sa excise tax, LPG at kerosene. Anya, pansamantalang hakbang lamang ang suspensyon ng buwis at kailangan ng mas malinaw na estratehiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Diin yan ang pagpapalakas ng lokal na pinagkukunan ng enerhiya at paggamit ng renewable sources tulad ng solar at wind upang mapatatag yung energy security ng bansa. Ayon kay Jokno, dapat ay ding alamin kung epektibo pa ba yung hakbang ng gobyerno para maibsan yung epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga consumer at sektor tulad ng pampublikong transportasyon. Paalala niya na ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdudulot din ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin, nadagdag pasanin sa mga manggagawa, negosyo at mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Andala, mahigpit po, magbabantay naman ang pamahalaan laban sa mga driver o operator namang hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ho ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi po ni LTFRB Acting Chair Greg Poa Jr. na ito naman ang dahilan kaya ipinaskill sa website ng tanggapan ang Fair Matrix. Aniya, ito'y upang may pabatid sa publiko ang angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Inabi ng opisyal na sakaling masingil sila ng mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Ang sisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ang pamahalaan ng limang reklamo na kanilang matatanggap hinggil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes, Setyembre 25, ang aprobahan ng gobyerno ang piso fare hike. Ngayong Linggo, naging epektibong dagdag singil sa pasahe para po sa public utility vehicles, tulad ng jeep, bus at airport taxi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinatasan naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyot. Ikasunod po ng mga banta ng matinding tagtuyot, bunsod po ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Nartates sa publiko manatiling mahinahon at may pagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Panawagan din ang PNP chief na iwasan maagang pag-iimbak ng labis na supply sa mga panahong ito. At ay sa ulat po ng Pag-asa, makararanas sa matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang Desyembre. Simple pa itong maramdaman hanggang sa kalahati ng susunod na taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Buong minuto na makalipas, ay kanim lang umaga, samantala pinaigting po ng Department of Social Welfare and Development ang paghanda bago tumama ang kalamidad. Asunod sa paglagda sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12287. Layunin po ng batas sa bigyang daan ng maagat na pagkilos bago dumating ang sakuna. Nakibahagi ang DSWD Disaster Response and Management Bureau sa pagbuo po ng IRR. Itinutulak din po ng DSWD ang social protection para sa mga pamilyang nasa panganib. Patuloy ang paipaugnay ng ahensya sa mga LGU. Ano pa ang katuwang para maprotektahan po naman ang mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tala, impeachment trial po naman ni Vice President Sara Duterte kanselado ngayong araw. Po naman dyan sa Senado, ulat si Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, Miyerkules, September 30, ayon sa abiso mula sa Senate Impeachment Court. Sa notice na inilabas sa Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr., sinabi na ipagpapatuloy ang paglilitis bukas, Huwebes, October 1, ng alas 10 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na hindi nangangahulugan ng pagkaantala ang pagkansela ng trial. Natunayan ayon kay Tungol, aggressively ahead of schedule ang paglilitis bilang nakapagsumite na ang prosecution ng 6 na testigo sa loob ng 8 araw mula nang buksan ng Article 2 ng impeachment case noong September 14. Binigyan din ng tagapagsalita na ang kanselasyon ng trial ngayong araw ay isang strategic procedural pause para mabigyan ang panahon ng prosecution at defense na maghanda para sa buong araw ng mga pagdinig mula October 1 hanggang 15. Ito lalo na rin inaasahan ang pagdating simula Huwebes ng mga technical at malalaking financial records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga registers of deed. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastid Duterte sa Senate Impeachment Court, nagpapakita ng conflict of interest ng pamilya nito ayon sa House Prosecution Panel. Report naman dyan si Melanie Bordones Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinabi ng House Prosecution Panel na malinaw na umiira lang conflict of interest sa pamilya Duterte kasunod ng pagharap ni Davao City Mayor Baste Duterte sa witness stand sa day 31 ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecution at Manila Representative Joel Chua, matapos ang testimonya ni Mayor Baste ay nagpapatunay ng malalim na ugnayan ng pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime T. Cruz at sa mga transaksyon nito. Sa pagdinig inamin ni Mayor Baste na kilala niya si Cruz at kasosyo nito sa isa sa kanyang mga negosyo, ang Chinese Gen B Foods Corporation. Ang pangalan ni Cruz ay naiuugnay sa ilang kumpanya na may kaugnayan umano sa pamilya Duterte kabilang ang GenCorp na idiniklara niya Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bagamat itinanggi ng alkalde ang kaalaman sa kaugnayan ng Vice Presidente sa GenCorp, iginiit ni Representative Chua na si Mayor Baste ang tumatayong head of the procuring entity o HOOP na nag-approve sa mga kontrata ng lungsod. Question din ni Chua ang pagbabago ng patakaran ng Bids and Awards Committee o BAC ng Davao City tungkol sa kinakailangan 5 taong operasyon ng isang kumpanya bago makasali sa bidding. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
11: Si Jaime T. Cruz ay business partner ng mga Duterte. Lahat sila magkakapatid, makikita natin ay may connect dito sa Duterte. So, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest yung GenCorp sa pagpa-participate sa LGU kung saan nanalo sila ng maraming kontrata. At may mga pagkakataon pa na sinasabi, ito ang loan bidder.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mantala, 5 administrative case ang kinakarap ni dating Police Security Aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. bago po ituturoy ang na-dismiss sa serbisyo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Alan Rayco, bilang sa mga kasong ito ang conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct. Aniya, kalamihan umano sa mga kasong administratibo ni Gracioso ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco noong March 2022, kung saan nagsilbi siya ng 1 taon at 4 na buwan. Mantala, sinabi ni Ko na na-dismiss si Gracioso sa servisyo noong September 11, 2026 at umapila sa naturang dismissal na aniya nagpapatunay na naabisuhan siya tungkol dito. Matatandaang lumutang si Gracioso bilang whistleblower matapos itong nagpakilalang dating security aide ni Velasco at inakusahan siyang naghatid ng mga maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Ngayon, nosuri po ng PNP ang mga pahayang ni Gracioso at pinaimbisigan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record po ng Bureau, walang umiiral na hold departure order o HDO at wala ring derogatory alert paring pumigil sa pag-alis ni Velasco ng Pilipinas. Kayo pa man, sinabi po ng ahensya na hindi nito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual at sa mga usapin sa data privacy. Tiyak naman ang Bureau na patuloy ito ang patutupad ng pare-pareho ang mga batas at pulisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang confidentiality at personal information ng mga individual.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 17 minuto na po makalipas, ang ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Sandali po lamang, nagmunang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibo tayo sa ating balita. 17 minuto na makalipas ang 6:06 ng umaga. Hanggang pa rin tayo ng report mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos kinilala mga guro, militar at pulis na gumagampan higit pa sa kanilang mandato. Abo dyan sa Palasyo ng Malacanang, ulat po naman si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro, sundalo at pulis bilang frontliners sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Sa awarding ceremony ng Medallion of Excellence para sa 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos, kinilala ni Pangulo Marcos ang mga guro, mga sundalo at pulis dahil sa kanilang mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Sabi ng Pangulo, ang nation building hindi lamang isinasagawa sa matataas na tanggapan ng gobyerno, kundi maging sa mga silid-aralan, sa mga institusyon at sa mga komunidad sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulo Marcos ang ambag ng mga awardee mula sa sektor ng edukasyon sa pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng culturally responsive tool, mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng physics at pananaliksik sa mga umuusbong na teknolohiya. Binanggit din ni Pangulo Marcos ang kontribusyon ng mga awardee mula sa militar na pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagpapahusay ng efficiency sa kanilang hanay sa pamamagitan ng digital platforms, at pagpapalakas ng maritime awareness at operational preparedness sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulo Marcos, ipinakita ng mga awardee mula sa pulisya ang kahalagahan ng prevention at innovation sa public safety, kabilang ang mga hakbang upang mailayo ang mga kabataan sa krimen. Sinabi rin ng Pangulo na ang kanilang serbisyo kaakibat ng mga hakbang ng kanyang administrasyon upang masuportahan ng mga guro, mapalakas ang kakayahan ng security forces at mabigyan ng mga pulis ng kinakailangang kagamitan upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
12: At the community level, such as the unified 911 hotline for faster response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: News Nationwide.
3: Mantala, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ay sa usapin ng ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Sa ika-apat na ASEAN Women Leaders Summit, sabi po ni Pangulong Marcos na hindi lamang dapat ituring na beneficiaryang kababaihan sa pag-unlad ng rehiyon. Aliha, dapat siya ay magsilbing aktibong leaders at innovators sa mga ito. Sabay niyan, tinulak ng punong ekotibo ang suporta sa women-led enterprises bilang mas magandang access sa financing at digital skills. Tawagan din po ang Pangulo sa pagkilala sa unpaid care work. Aniha, ay malaking hadlang sa paglahok ng kababaihan sa formal workforce, pati na rin ang mas matibay na proteksyon aban po sa gender-based violence online.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Office of the President handang tumugon kung ano man ang iutos ng Korte Suprema sa gitna po ng petition for certiorari and prohibition dahil po naman sa pagkabaliba ng barangay at sangguniang kabataan ng election sa Nobyembre. At dyan sa Malacañang, ulan si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakahandang tumugon ang Office of the President sa anumang utos ng kataas-taasang hukuman kasunod ng ginawang pagkwestiyon hinggil sa pagpapaliban ng dapat sa rehalalan sa barangay at SK sa Nobyembre 2. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kakatawan dito sa hanay ng gobyerno ang Office of the Solicitor General. Sa ngayon, sabi ni Castro, ay wala pa naman silang natatanggap na kopya ng nasabing petisyon na inihain ni election lawyer Romulo Macalintal. Matatanda ang bukod sa petition for certiorari and prohibition ay hiniling din Atty. Macalintal ang temporary restraining order, ganun din ang writ of preliminary injunction kontra sa BSK election postponement. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Leer Castro.
14: At kung ano man ang iuutos ng Korte Suprema, ito naman ay tutugunan at irepresenta man po ang state ng Office of the Solicitor General.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mantala, binigyang diin ng Philippine National Police Women and Children Protection Center Anti-Violence Against Women and Children Division ang mahalagang magkaroon ho ng sistema sa pagre-report sa pulisya ng mga paaralan, lalo na kung may nagaganap ng krimen sa eskwelahan. Sa palayam ng Mic In, Mic Out, sinabi ni PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Titi Abelia, sa ganitong paraan, mas mabilis makakaresponde mga otoridad na mapipigilan ang namang masama na posibleng mangyari. Aliwanag pa ni Abelia, may sarili namang panuntunan ng Department of Education o DepEd pagdating sa mga insidente na di sakop ng kabulisan ay ng mga simpleng away ng mga estudyante. Pananghepe, apat, bigyan ng pansin ng mga guro at kawarin ng paralan kahit maliit pa lang ang insidente na hindi na lumala pa at maiwasan ang anumang pwedeng maidulot nitong karahasan.
15: Kaya nga po lumalaki yung mga ibang incident or nagiging serious yung mga nangyayaring violence sa schools dahil may mga instances na baga hindi masyadong tinetake na seriously or hindi masyadong tinitingnan ng salente na pwedeng maging sanhi ng mas malaki pang insidente. So yun nga sabi ko, kailangan settle nila kaagad or maayos or ma-action na nila kaagad yung mga kahit maliliit na mga insidente ng away, kahit verbal pa lang yan.
3: Samantala, nagbigay paalala pa rin si Colonel Abelia sa mga estudyante na nakararanas ng mga abuso at pangbubuli sa paralan na huwag matakot magsumbong sa kanilang guro kay magulang. Pero kung talagang di nila kayang magsabi sa kanilang guro, magulang o guardian, pwede rin anyang lumapit sa barangay o kaya sa pinakamalapit na police station. Pinahayag ni Abelia na may nakatalagang Women and Children Protection Desk sa bawat istasyon na mga kababaihang investigador na sanay mga laga sa sino mang kabataan at kababaihan na biktima ng mga krimen o pang-aabuso. Aniya, may helpline ng WCPC na pwedeng tawagan ng sino mang nangangailangan ng tulong at sila may mag-coordinate sa local police stations. Ito ang 0920-907-1717. Kaya po naman ang numerong 0919-777-7377.
15: Pwede po silang tumawag or mag-message. Pwede rin po silang mag-message dun sa aming Women and Children Protection Center Facebook page po. So, kung hindi sila makapunta personal, pwede na po nilang initially na mag-report sa amin, message or tumawag po. Or pwede rin po silang pumunta in person. Pero initially, pwede naman po kahit tumawag sila or mag-message at kami na po yung mag-a-assist po sa kanila.
3: PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Diti Abelia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mantala, nagbabala naman ang Department of National Defense sa publiko laban po sa kumakalat na fabricated na liham na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chidolo Jr. para sa isang Peter and Spiegel. Nasabing liham, namalabas na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Estados Unidos sa West Philippine Sea. Silang usaping pampolitika sa bansa. Nabilang dito ang umano'y sadyang pagkapakita sa publiko ng marahas na taktika ng China. Operasyon sa Ayungin Seoul noong July 2026. Nakasaad din na sa gawa-gawang liham na mas inuna umano ni Teodoro, Amerika pagdating sa national security ay isa sa mga isyong lokal gaya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayang, sinabi ni DND spokesperson Asik Arsenio Andolong, walang katotohanan ng dokumento at ang laman nito. Ay pasa na rin anya ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. It ni Andolong, panibagong halimbawa na naman ito ng foreign interference at malign influence, layong siraan ng lehitimong pagsisikap ng pamahalaan ay pagtanggol ng soberenya at teritoryo po naman ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ang balita, personal na binisita naman ni Migrant Worker Secretary Hans Reyo Cagdang si Mary Jane Veloso sa kanyang tahanan sa Nueva Ecija para kamustahin at alamin kung anong tulong ang may bibigay pa ng pamahalaan. Isinagawa ang pagbisita matapos pagkulaban po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso ng absolute pardon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi ito ng suporta ng pamahalaan sa kanyang muling pagbabalik sa pamilya at sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Nauna nang nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 piso na cash assistance kay Veloso at 10,000 piso naman para sa kanyang mga magulang at mga anak. Ang DMW naman ang tututok sa kanyang reintegration, kabilang po ang psychosocial counseling, livelihood starter kits at skills training. Matatandaang mahigit isang dekada ang nakulong si Veloso sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ngunit nabigyan po siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa mapauwi siya sa Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Milyon milyong pisong halaga naman ng ecstasy na huli ng Bureau of Customs. May detalye po dyan si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nasa bat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang tinatayang nasa 3.15 million pesos na halaga ng hininalang ecstasy o MDMA na itinago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcel. Nadiskubre ang nasa 743 grams ng hininalang illegal na droga nang inspeksyonin ang parcel sa Central Mail Exchange Center nitong September 25. Inaresto rin ang claimant ng parcel at isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang nasabat na droga para sa investigasyon at posibleng pag-isampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga kaugnay na batas sa Customs. Ang KBOC na IA District Collector Attorney Myra Yasmin Obilios Mapa patuloy na pinaigting ang pagsuri sa mga international parcel dahil sa nababagong paraan ng pagtatago ng illegal na droga. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na bukod sa pagsabat ng kontrabando, tinutukan din ng BOC ang pagtukoy at paghahabol sa mga taong nasa likod ng illegal na shipment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pinatawar ang National Telecommunications Commission ng 100,000 pisong multa kada araw ang makumpanyang dito, Global Smart. Dahil na rin sa iparin maayos ang kanilang mobile broadband service sa ilang lugar sa Metro Manila. Atay po sa revalidation ng NTC nitong Setyembre, nananatiling hindi nagbago ng malaki ang mga naunang natukoy na problema sa signal broadband service. Kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa Globang Manila, Makati at Quezon City. Sa dito, bilang ang San Juan, Pasay at Las Piñas, Abang Paranaque, Manila at Pasig naman para po naman sa Smile. Nagsimula ang multa noong Setyembre 25 at magpapatuloy hanggang maayos po naman ang mga problema. Ang sasagawa rin ng NTC ng retesting kada 2 linggo para ma-check ang pagpapabuti po ng serbisyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission ng 500 pisong aumento sa buwa ng sweldo ng mga kasambahay sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, magiging epektibo ito simula Oktubre 14 ng taong kasalukuyan. Mula sa kasalukuyan, 7,000 pisong buwa ng minimum na sweldo ng mga kasambahay, magiging 7,500 na po ito. Sabi ni Tolentino na ang bagong wage rate ay makikita na sa iba pang benepisyo ng mga kasambahay tulad po ng 13-month pay at kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sabay niyan, inayuhan po ng Acting Labor Secretary mga employer na sumunod sa tinagdang bagong minimum wage rate. Nagpaalala rin si Tolentino sa mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan sa ilalim po ng bagong wage order. Kung may katanungan o concern sa ipatutupad na bagong wage adjustment, ari pong may pag-ugnayan sa official Dole Facebook page o Dole Hotline 1349. Hindi po naman sa email address na hotline 1349@dole.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Interase yan travel, itinuturing na susi sa katatagan ng turismo sa rehiyon. May report po dyan si AEJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Itinutulak ng ASEAN ang pagpapalakas ng intra-regional travel bilang mahalagang sandigan ng tourism industry sa harap ng mga global economic challenges. Sa ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pilipinas, binigyang diin ni Tourism Undersecretary Verna Buenceseso na malaking bahagi ng tourism arrival sa rehiyon ay nagmumula mismo sa mga bansang ASEAN.
18: Furthermore, ASEAN leaders also highlighted intra-ASEAN travel, which accounts for over 40% of our total visitor arrivals, as an essential stabilizer against global economic shocks.
17: Kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ng ASEAN ang pagpapalakas ng investments sa mga emerging tourism destinations at secondary cities upang mapalawak ang benepisyo ng turismo at mapanatili ang paglago ng industriya sa buong rehiyon. Noong 2025, tinatayang umabot sa mahigit 140 million ang bilang ng visitor arrivals sa ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita po naman sa Bayong Dagat, Malaysia, wala na pagbabalik sa Myanmar refugees. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, artungulat ni Wayne Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Aabot sa 1,500 Myanmar refugees ang sinimulan ng i-deport ng Malaysia bilang unang bahagi ng repatriation program nito. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang pagbabalik sa mga refugee at layong bawasan ng programa ang asylum seekers, maging ang nila'y financial burden at issue ng seguridad sa kanilang bansa. Dagdag pa nito, didepende sa pagkakilanlan, documentation at verification ng mga refugee ang mga susunod na repatriation. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang United Nations Refugee Agency at ilang human rights groups sa hakbang ng Kuala Lumpur, lalo't nagpapatuloy pa ang kaguluhan sa Myanmar. Dinistansyahan din ng UNHCR ang nasabing programa at sinabing hindi ito kabilang sa sumuri sa mga i-deport. Maalalang pumutok ang sigilot sa Myanmar matapos magdeklara ng kudita ang militar doon noong 2021. Dahil sa kaguluhan, aabot sa 100,000 individual ang nasawi at humigit 3.5 milyon ang nawalan ng tirahan. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Ang balitang sports, EJBN na po naman, matagumpay na napanatiliang men's ball vault title sa Asian Games. Ulat wala naman kay Judith Kringel ng Sports Radio 918.
20: Sa talo na 5.91 meters, kampiyon muli si EJ Obiena sa Asian Games. Hindi lamang basta panalo ang naitala ni Obiena, kundi bagong record na bumura sa kanyang sariling marka na 5.90 meters na itala noong 2023 Games. Tinalo ni Obiena ang 14 na katunggali kabilang ang mga taga-China, sina Ji Yao at Li Chenyong na kapwa may 5.70-meter jump. Ang panalo ay hudyat din na balik na sa dating kondisyon ang 30 taong gulang na si EJ matapos ang ilang injury at pagbabago ng coach. Samantala, nagdagdag ng isa pang medalya ang Philippine Athletics bronze sa women's 800 meters mula sa baguhan ng koponan na Filipino-American na si Victoria Bosong. Si Bosong ay naurasan ng 2 minutes 5.34 seconds sa hulihan ni Chinese Wu Zhongyao at Nelly Correa ng Bahrain. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 3 gold, 3 silver at 12 bronze medal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Keringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 25 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang maga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Mulang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources. for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pasok natin sa buong kabuluhan, 39 na minuto na makalipas. Ay kanin po naman na maga, kapatuloy pa rin nating balitaan. Dako tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. ICT equipment sa pinamahagi ng DOST sa DepEd Tabuk para po naman sa implementasyon ng ituro. Ay detalye po yan si Estrella Luque ng Radyo Pilipinas Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ipinasakamay ng Department of Science and Technology o DOST sa Schools Division of Tabuk City ang 80 laptop computers, smart televisions at local servers na kakamiti ng beneficiary schools sa pilot implementation ng ituro o Enhancing Teachers Unimpeded Rational Objectives. Ayon kay Regional Director Nancy A. Bantog ng DOST CAR, pre-installed na ang mga ito ng grade 2 learning contents. Anya, bilang isa sa 6 na rehiyon sa bansa na napiling manguna sa pagpapatupad ng ituro, masasabing natatangi ito para sa Cordillera. Ayon kay Dr. Bantog, biyaya ito para sa CLGU Tabuk dahil ito ang unang LGU na nakatapos ng kanilang Science, Technology and Innovation Plan sa Cordillera Administrative Region. Binigyang tiin ni Bantog na katulad ng lahat ng education stakeholders, layunin ng DOST na matamo ang improved learning outcomes sa pamamagitan ng ituro. Gayunpaman, matatamo lamang anya ito kung paghuhusayin ng magguro at mag-aaral ang paggamit ng ituro materials at ICT equipments. Bukod sa Tabuk City, kasama sa ituro pilot implementers sa bansa, ang Ilocos Norte, Isabela, Marinduque, Lanao del Norte, Tacloban City at Samar. Para sa bagong Pilipinas, Estrella Luque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Disability Summit on Inclusive Governance, matagumpay na sinagubapo naman sa San Fernando City, La Union. Detalye ng dyan po naman si Antonier Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Matagumpay na isinagawa ang Disability Summit on Inclusive Governance sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office sa lungsod ng San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon ng mga government agencies, private organizations at iba pang stakeholders upang magkaloob ng kanilang programa, serbisyo at good practices para sa mga persons with disabilities. Kabilang sa kanila ay ang GSIS, PhilHealth, SSS, ITRMC, CHED at iba pa. Kasabay ng aktibidad ay linagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng City Government ng San Fernando, La Union at Lorma Colleges upang pagtibayin ang pagpapatupad ng community-based rehabilitation programs para sa mga persons with disabilities sa nasabing lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pidao City of San Fernando at ang lokal na pamahalaan sa lahat ng dumalo at sumuporta sa isinagawang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniet Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Andala, distribution ng educational assistance sa migit po namang 9,000 estudyante. Naghahanda na po ng LGU San Nicolas, Pangasinan. Ay detalye si Grace Aquar, Radyo Pilipinas Tayunge.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Naging abala ang mga kawani at job order personnel ng San Nicolas, Pangasinan sa paghahanda para sa pamamahagi ng educational assistance para sa mga estudyante na pinangunahan ni San Nicolas Mayor Dr. Alicia Premisillas Enriquez. Aabot sa 11.21 million pesos ang nilaan para sa 9,636 na estudyante. Kabilang sa mga inihanda ang payroll, mga staff, sobre, listahan ng mga benepisaryo at iba pang kinakasabi
6: kailangang dokumento para sa pamahagi. Sa kabila ng dami na kailangang gawin, patuloy ang makawani upang maging maayos at mabilis ang proseso ng distribution. Kinikilala rin ang sipag at tiyaga ng mga job order personnel at iba pang katuwang na naging bahagi ng paghahanda. Sa pamagitan ng kalang sama-samang pagsisikap, layunin ang programa na may hatid ng maayos ang tulong pinansyal sa mga estudyante ng San Nicolas, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang garyang panlalawigan ng Camarines Sur inaprobahan ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya dahil po sa pagtaas ng kaso naman ng dengue. May detalye si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Formal nang nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur. Ito ay matapos na bumoto ang lahat ng board members pabor sa deklarasyon. Sa regular session nito noong Setyembre 29, inihain ni board member Doña Oñate na pinuno ng SP Committee on Health and Disaster ang resolusyon na formal na nagpapasa ilalim sa probinsya sa state of calamity. Base sa rekomendasyon ni Governor L. Ray Villafuerte bilang PDRRMC Chairman, 13 board members ang pumabor sa rekomendasyon ng gobernador. Dahil dito, maaari nang gamitin ng LGU hanggang sa barangay level ang kanikanilang Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Samantala, sa pinakauling tala ng Provincial Health Office, CAMSUR, nasa 1,233 na ang bilang ng mga tinamaan ng dengue at 18 na ang namatay. Ang bayan ng Bato, Camarines Sur, sa kasalukuyan ang may pinakamataas na kaso na nasa 152 cases na sinundan ng Nabwa, Camarines Sur na may 123 cases at Nampili na may 110 cases. Iniutos na ng gobernador sa mga lokal na opisyal na magsagawa ng inspeksyon sa mga kabahayan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Perte program, itatatag sa migit po naman 300 na barangay sa Catanduanes, laban po naman sa El Nino. Detalye si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Veranga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Itinatag ng Provincial Government of Catanduanes ang Puerte Program o Provincial Water Ecology and Resilience Towards El Nino para palakasin ang water security at kahandaan ng mga barangay laban sa El Nino at pati na rin sa mga bagyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 62 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Patrick Alain Azanza, saklaw ng programa ang lahat ng 315 barangay sa lalawigan. Para sa Phase 1 sa 2027, inilaan ang panimulang 15 million pesos na sasailalim pa sa appropriation approval ng Sangguniang Panlalawigan para sa 130 barangays. Kabilang dito, ang 130 water tanks o cisterns na tig 5,000 liters, solar conversion ng 7 critical na deep well at pagbili ng 10,000 liters na water tanker truck para sa emergency water rationing. Samantala, karagdagang 15 million pesos naman ang nakalaan para sa natitirang 185 barangays sa Phase 2 ng proyekto sa 2028. Subject pa rin ito sa hiwalay na appropriation. Bubuo rin ang Special Task Force para mga siwa sa pagpapatupad ng programa at pagtukoy sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 46 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo ng mahalagang balala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo.

0: Kawanin ang paaralan at mga bisita sa loob at paligid ng paaralan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng kapulisan na palakasin ang presensya nito sa mga paaralan. Maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad at mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Binigyan na diin din ng 2nd SLPRC ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa komunidad ng mga paaralan upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kalitasan. Samantala, pinaalalahanan ang publiko na tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglaan po ng 150,000 pisong halaga para sa mga ospital. Ang po naman sa Eastern Samara. In detail si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuang 150 milyon pesos ngayong taon para sa rehabilitation, upgrading at karagdagang kagamitan ng mga ospital sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Ralph Vincent R. V. Ivardoni, tig 25 milyon pesos ang inilaan para sa Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital at Arteche District Hospital. Samantala, 50 milyon pesos naman ang inilaan para sa karagdagang kagamitan ng Eastern Samar Provincial Hospital o ESPH, kabilang ang laparoscopy machine, mga bagong hospital bed at iba pang medical equipment. Bukod dito, sinabi ni Ivardoni na may 500 million pesos na pondo para sa infrastructure projects kung saan 130 million pesos ang nakalaan bilang initial program of work para sa rehabilitation at upgrading ng ospital. Samantala, sa pagunita ng 125th Balanghiga Encounter Day, nag-turn over si Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ng 25 million pesos na tulong mula sa Office of the President para sa pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo ng Albino Duran Memorial Hospital sa Balanghiga. Layunin ng mga pondong ito na higit pang mapahusay ang mga pasilidad, kagamitan at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: East Education Forum is nagawa ng National Commission on Muslim Filipinos sa Tandag City, Surigao del Sur. Ilang bahagi po naman ng 2026 National Peace Consciousness Month. Ay detalye si Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na naisagawa ang Peace Education Forum na pinamagatang Seeds of Salam, Nurturing Peaceful Families, Raising Peaceful Generations dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at iba pang mga partner agencies kabilang na ang LGU. Layunin ito na maibahagi ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang payapang komunidad, ligtas na paralan, paano tulugunan ang school bullying and violence, usaping pampamilya at kabataan at iba pa. Ang kaganapan na ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month itong buwan ng Setyembre na may temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 200,000 pasyente sa Caraga Region na kinabang po naman sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ang detalye naman dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mas pinadali at pinalawak ng Department of Health o DOH Caraga ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ayon kay Mary Angeline Tanggaan, Senior Health Program Officer ng DOH Caraga, layunin ng programa na magbigay ng tulong medikal sa lahat ng mamamayang nangangailangan. Walang pinipili at hindi kailangan ng anumang kwalifikasyon o endorsement mula sa sinumang opisyal. Nasa 56 na health facilities na ang nagpapatupad ng MAIFIP sa buong rehiyon kung saan 14 nito ay mga pribadong health facilities. As of August 2026, natala na mahigit 275,000 na ang nakabenepisyo mula pa noong taong 2021. Isa na rito ang 70 taong gulang na si Denya Abanilla na taga Barangay San Ignacio, Butuan City. Laking pasasalamat nito dahil sa MAIFIP natutustusan ang gastos sa laboratory test at mga kailangan niyang gamot. Inihayag ni Tanggaan na handang tumulong ang DOH Caraga sa pagproseso at pag- pag-endorse ng referral ng pasyente kung sakaling kailangan itong magpagamot sa mas malaking ospital sa Karatig Rehiyon. Ipinayo na makipag-ugnayan lang sa mga partner hospital o kaya sa mismong tanggapan ng DOH.

0: OH Karga para sa karagdagang gabay upang maka-avail ng MAIPRI program para sa bagong Pilipinas. May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dala Mindanao State University Solar Project Team, pinaigting ang koordinasyon sa LGU para po naman sa Kasaba-based Livelihood Project. May detalye naman dyan si Farma Gino ng Radyo Pilipinas, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Binalakas ng Mindanao State University Sulu, Minsupala IRDC Project Team ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pamamagitan ng siri ng courtesy meetings bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Transforming Cassava into Value-Added Products for Sustainable Livelihood and Community-Based Enterprise Development in the Province of Sulu. Ang proyekto ay pinopondohan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Minsupala Integrated Research and Development Consortium Program na nakatuon sa pagproseso ng kasava tungo sa mga produktong may dagdag na halaga, pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagtatatag ng mga community-based enterprise sa lalawigan ng Sulu. Pinaunahan ni Project Team Leader Jenny Kibtiani ang pangkat sa pakikipagpulong sa mga lokal official at community leaders upang talakayin ang mga nakaplanong aktibidad, community interventions at mga hakbang para sa epektibong pagpapatupad ng proyekto sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga nakapulong ng project team, si Maimong Mayor Shilatan Hayudini at mga kinatawan ni Talipaw Mayor Reham Tulawi. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Muli po sa inyong kabuuan ng ating balitaan sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Miyerkules, Tiyembre 30, 2026. Tangalan pa rin po ni Alan Alianike, naman yung nakasama sa iyong papawid, Hero Ilustrero Brigado. Maraming salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
8: Sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang silika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Or sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Tango pagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood sa amin pong mga live, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Hoy, doon sa mga kababayan po natin na magtutungo sa kani-kanilang mga trabaho, sa kani-kanilang mga paaralan. Sa ilang saglit lamang po ay makikibalita tayo mula po sa bahagi naman ng MMDA Metro Base. Ugnay ng lagay ng trapiko dito po sa Calacang, Maynila. Siyempre, doon rin sa mga karatig bayan nito, palabas. Wala po sa Metro Manila. sa ilang saglit, makikipagpanayam tayo, mga kababayan, mula naman sa FEVOLX. Sayang nga lang, yung DepEd, nagsabi sila, cancel ang ating mga kasamahan from the DepDev. Medyo last minute na. But anyway, ito muna mga kababayan, ang ating ulat trapiko mula pa rin sa ating mga masisipag na mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Makakasama natin Ginoong Jojo Diendo. Sir Jojo, go ahead.
7: Okay. Magandang umaga po sa inyo, TJL Corpus, at lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Gandang umaga po. Unahin po natin tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang 8th Street ay heavy traffic po ang mararanasan natin. And then dito po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po. Then dito po sa Monte de Piedad hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay maranasan po natin ng mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe, Estrella, hanggang dito po sa Buendia ay maranasan po natin ng moderate to heavy traffic. And then, dito po sa Arnais, hanggang dito po sa Magallan Station, moderate traffic po tayo. Pagdating naman po dito sa Barangay 144, malapit sa Cabrera Street, hanggang dito po sa Top Avenue Intersection, heavy traffic po tayo. And then, hanggang dito na po sa Jokno Boulevard ay maluwag na po ang daloy ng traffic. Samantalang ating northbound lane, galing dito sa FB Harrison hanggang Top Avenue Intersection, ay may bahagyang pagbigat po ng daloy ng trapiko. At dito naman po sa Magallan Station, hanggang dito na po yan sa Buendia Avenue Kalayaan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. After that, pagdating dito sa Bonnie Madison, hanggang dito na po yan sa Guadix ay makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. And then dito po sa Camp Aguinaldo, Gate 3, hanggang dito po sa Bonisirano ay mararanasan rin po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. And then dito po sa Aranetas, Cubao Station, hanggang dito po sa Aurora Boulevard ay mararanasan po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating muli po tayo ng monumento. Paalala sa mga motorista, number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Diendo. Magandang umaga po sa inyo.
6: At magandang umaga po, Ginoong Jojo Diendo, at sa ating mga kababayan na nakikinig dito po sa ating palatuntunan. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang Boses matapos ng ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radyo Magazine.
8: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Podcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
16: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
16: Servicio Publiko.
8: The AM and FM collab.
16: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Boses. Kasama si Alan Alanige.
6: Labing limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Po nagbabalik ang inyong palatundo ng boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Uso talaga ngayon, uso ang trangkaso dahil sa mga pabago-bago ng panahon. Maya-maya, mainit. Gugulat ka pagdating ng gabi, ang lakas ng ulan. Mag-iingat po tayo mga kababayan na magdala po ng inyong mga pananggalang sa ulan. Tama ba yung tingin ko kahapon? World News Day. World News Day ba talaga kahapon? National News Day lang yun. Any case, mga kababayan, binibigyan pugay natin ang ating pong mga kapatid sa hanap buhay. Mga media, personality, and personnel. Pagbibigay ng kani-kanilang mga tapat na balita. Even sometimes, at their own expense. Minsan, ang nawawala sa kanila, hindi lamang po yung oras sa kani-kanilang mga pamilya, kundi minsan nagiging risk pa sa kanilang buhay. Maganda sana yung magiging pag-uusap natin with the DepDev. Of course, so bilang ang DepDev ay kung if not sila ang nangunguna, but they are one of the few agencies na we can consider na economic managers. Pag-uusapan po natin kasi mga kababayan, may kinalaman po doon sa mga pagtaas ng presyo ng mga basic goods and commodities. Ano nga ba tinutugunan yan ng ating pamahalaan? Alam nyo, pagkaganito ang pinag-uusapan natin, mas mahaba po ang siguro pasensya ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na ito po'y may kinalaman sa ating sikmura. How does the inflation at yung ating mga external factors, which is to say, yung sa labas ng ating bansa, pandaigdigang merkado, paano po nito naapektuhan at napapagalaw ang presyo ng mga domestic products natin, yung mga bagay o yung mga ginagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Definitely, bukod dun sa mga effects mula po sa external factors, halimbawa dito yung mga nangyayari na sigalot dyan sa gitlang silangan dahilan para tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. And in turn, syempre may domestic effect yan dito sa ating bansa. Dahil ginagamit natin as to fuel the logistics side of things dito po sa ating bansa. Definitely, kakailanganin mo ng krudo, kakailanganin mo ng gasolina para madala yung mga basic goods. Halimbawa, ang mula po sa mga farm, diretso sa atin po mga palengke. Kinakailangan yan na mayroong sasakyan to transport itong mga basic goods and commodities natin. Mga bagay na ini-import natin, definitely, mga kababayan, dahil gumagamit din ng fuel. Mga shipping containers, yung mga freights natin. Sana naiintindihan po ng ating mga kababayan gaano po kalawak itong pag-uusapan natin sana with the DepDev. Oo, totoo, this is basic. Siguro lahat naman ng tao na siguro all adults naiintindihan ano yung implikasyon nito mga ibinabalita natin. Then again, ang gusto natin ay huwag mawaglit sa isip ng ating mga kababayan that there is still a larger, how do we say this? A larger issue at hand. Hanggat hindi bumubuti ang kalagayan po ng ating mundo, patuloy ang paghihirap ng ating pong mga kababayan. Actually, hindi lang naman tayo. To put it in perspective, yung ibang mga bansa, yung mga malalaking mga bansa, first world countries, siguro mas malaki lang yung kanilang buffer. Kaya nilang i-absorb yung shock ng epekto na itong Girian sa gitnang Silangan. Definitely mga kababayan, hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng adverse effect mula po dito. Samantala, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea, bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo ayon sa AFP. Tanggapin natin ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Al bahagyang tumaas ang bilang ng mga barko ng China na namataan sa paligid ng Island Pictures ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa Monitoring Armed Forces of the Philippines, nasa 42 mga barko ng China kanilang na-monitor sa West Philippine Sea. Mula Setyembre 22 hanggang 28, mas mataas ito ng 7 kumpara sa 35 barko ng China na namataan ng AFP noong isang linggo. Kahit man na natiling mataas ang konsentrasyon ng mga barko ng China sa Baho de Masigno kung saan labing apat dito ay mga Chinese Coast Guard vessels, habang 8 ang People's Liberation Army Navy vessel. Gayunpaman ay sinundan ito ng Ayungin Shoal na may 9 na Coast Guard vessels ng China, habang at sumunod naman dito ang Escoda Shoal na may 6 na Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. At ang Pag-asa Island na may 3 Chinese Coast Guard vessel at isang PLA Navy vessel. Patuloy ang pagmamanman ng AFP sa mga island features ng West Philippine Sea, kaya din sa iba pang territorial waters at exclusive economic zone ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat kasama ang J. Mark Dagala. Sayin natin ang isang pahayag mula po sa Department of National Defense. Binababalaan po kasi ng DND, ng Department of National Defense, ang publiko laban sa mga mapanira at mga gawa-gawang mga sulat na nila sinasabi na pinirmahan daw ni Defense Secretary Gilberto Gibochodoro Jr., na naka-address ito kay Ginoong Peter Ensminger na kasalukuyan pong kumakalat sa social media. Lilinaw po ng kagawaran ng kanilang posisyon hinggil po sa authenticity ng nasabing dokumentong ito. Ito po ay tahasang pinabubulaanan ng Department of National Defense dahil ito po hindi lamang peke, ito po ay mali. Ayon pa at dagdag pa ng Department of National Defense, itong issue na ito ay naiparating na nila mula po sa patungo sa National Bureau of Investigation para po maimbestigahan. Ito po ay isa na namang pagtatangka ng ating mga kalaban. Napakialaman at gamitin ang kanilang masamang impluensya para i-discredit o tanggalan ng kanilang how do we say this? Yung syempre yung honor at yung paglilingkod ng ating mga kababayan. This is a smearing campaign. Sa mga lehitimo at mga tamang mga efforts ng Philippine government para po i-exercise itong ating national sovereignty at ang ating territorial integrity. Pong bahagi ng sulat na yan na atin pong binasa ay mula kay Assistant Secretary Arsenio Andolong, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense.
12: Kasama si Alan Alanige.

0: Oras po natin 24 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, sa ilang saglit, magbabalik po tayo muli. At this time around, makakapanayam na po natin ang atin pong butihing direktor. Maya-maya, pati ang NCRPO, makakapanayam na rin po natin. Ang oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Turang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay kubo, kahit munti.
8: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
9: Bahay kubo, kahit munti.
8: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
10: Ang halaman doon ay sari-sari.
8: The The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses. Kasama si Alan Alanige.
0: Tatlumput dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa ilang saglit, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa NCRPO. Yung kanilang security assessment sa nangyayari pa rin transport strike. If I'm not mistaken, hanggang ngayon yan, no? Ngayong araw na ito. September 28 to 30, mula Lunes hanggang Miyerkules. Nagutos po kasi mga kababayan ng ating butihing Police Chief General pinag-stop na. In any case, pinag-utos po kasi mga kababayan ng ating butihing PNP Chief, PNP General Melencio Nartates, may kinalaman po sa mga pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na apektado, di kaya naman, naabala. Ito po sa nangyaring transport strike. Nag-utos kasi ni PNP Chief na tulungan ng mga pulis ang atin pong mga kababayan, siguruduhin ang kaligtasan sa lugar kung saan nangyayari nga po yung transport strike, siguruduhin makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang atin pong mga kababayang commuters. Makikipag-ugnayan po tayo maya-maya mula sa tagapagsalita ng NCRPO. Basta nga ba ang kanilang naging assessment sa nangyaring transport strike? Ginawa ng dalawang transport group. Kung di ako nagkakamali, Piston at Pasang Mazda.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: At 24 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Abang inaantay po natin ang paating pong panayama with the NCRPO, yung na rinig nyo po ba kanina, yung ating binasang pabatid. It seems to me na parang nagdo-double time na o nagdo-double na ng kanilang effort. Mga taong gustong manira kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Paano nga ba naman kasi? Laging nababara ng mama. Definitely, mga kababayan, this is not a matter of politics o di kaya naman pagtakbo at pagkuha ng pwesto, but this is a matter of defending our national sovereignty. Samantalang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa tagapagsalita po ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Lieutenant Colonel Silo, ma'am, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Opo. Ma'am, mangangamusta lamang po kami at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kaugnay po ng inyong security assessment sa nangyaring transport strike at ang mga tulong na ipinaabot ng NCRPO sa atin po, mga kababayan.
10: Sa kabuuan po, sa nagdaang dalawang araw na nagkaroon po tayo na transport strike, naging peaceful naman po at manageable yung sitwasyon sa dalawang araw po na yan. Wala po tayong naitalang major untoward incident na may kaugnayan sa transport strike at nanatiling normal ang peace and order situation po dito sa buong Metro Manila.
0: Apo, what were the assistance na pinrovide ng NCRPO? Kasi kung matatandaan po, ano ay pinagutos ni PNP Chief na tulungan ng ating mga kapulisan, yung pong ating mga kababayan na apektado, o di kaya naman inaabala na ito pong transport strike?
10: Bukod po dun sa ating dineploy na nasa mahigit 8,000 na PNP personnel para sa iba't ibang security at public safety operations, kasama po dyan yung ating police visibility, yung mobile at motorcycle patrols natin, tayo po ay nag-deploy ng ating libreng sakay. Nagkaroon po tayo at naka-standby po ang nasa mahigit 144 vehicles po natin na nagsisilbi po na tulong dun sa ating mga kababayan na posible pong maabala o maantala po yung kanilang pagbiyahe dahil nga po dito sa nagaganap na transport strike. Sa nakaraang dalawang araw po, nasa more or less 600 po yung ating mga kababayan na naserbisyohan nitong ating mga libreng sakay po na ito sa buong Metro Manila.
0: At actually, at nakakatuwa po na parang dual purpose nga itong ating tulong na ipinabot sa ating mga kababayan. Usually kasi kapag may mga ganitong transport strike, sinasamantala ito ng ating ilan sa ating mga kababayan na nagmamaneho ng kanilang mga kolorum ng mga sasakyan para magsakay ng mga pasahero. Tayo ba sa NCRPO, tayo ba may mandato na hulihin kung sakaling mapatunayan na itong mga kolorum ng mga sasakyan na ito, kumukuha at nagpipick up ng pasahero at hindi lamang yun, ano, napakataas pa ng sinisigil na pasahe. Hello po, Police Lieutenant Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am? Okay, sige, babalikan natin si Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Tatlumput siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nga po, mga kababayan, nakakatuwa na natutulungan po ng bagamat ito kung iisipin nga naman ng ating mga kababayan, ito'y usapin ng transportation sector. Bakit nga naman nandoon ang ating mga kapulisan? Hindi po ganoon dapat ang ating iniisip. Iniisip po natin na ang ating pong police force, ang PNP, ay nariyan para magserbisyo at magprotekta sa ating mga kababayan. Tignan po natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Police Lieutenant Colonel, ma'am, magandang umaga po ulit.
10: Yes po, good morning po ulit.
0: Opo. Ma'am, ulitin ko lamang po yung aking katanungan kanina, no? Nasa mandato po ba ng PNP na manghuli sakaling mapatunayan po na yung nagpipick up ng pasahero, ano, at sinasamantala itong transport strike ay isang kolorum na sasakyan? Ito po ay nasa ating kapangyarihan.
10: Yes po, kasama po sa ating tungkulin na hulihin ko kasi kinukonsidered po natin na kolorum niya, mga nagpipick up po na yan, na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
0: Po. On another note, ma'am, tayo po ba may mga kababayan tayong nakita na natulungan po natin in terms of medical help? Baka may mga kababayan kasi tayo na dala ng panahon nagkasakit na may naitala po ba tayong mga ganong pagkakataon, ma'am?
10: So far po, sa dalawang araw po natin na pagmo-monitor, lalo po dito sa transport strike natin, wala naman po tayong binigyan ng medical service. Although meron naman po tayong mga deployed na mga medics, medical team, para ma-ensure po na yung ating mga kababayan, ganun din yung ating mga police na on duty, ay mabibigyan ng agarang medical assistance.
0: Ayun. And that's great to hear, mga mama. May mga nakita naman po ba tayo na mga naging paglabag ng ating mga kababayan sa kaayusang ipinatutupad po habang sinasagawa yung ating transport strike?
10: Since wala pong mga permit na hawak itong ating mga kababayan na nagkakandak po ng kanilang mga pagtitipon at mga transport strikes, so binibigyan na lamang po natin sila ng luwag pagdating po doon sa kanilang or pinagbibigyan po natin sila sa kanilang ginagawang pagpapahayag po ng kanilang mga saloobin at ng kanilang mga gustong iparating. So nagkakaroon po tayo ng pakiusap syempre doon sa ating mga kababayan na sana po sumunod din naman po sila doon sa pinag-uutos para hindi naman din po tayo makaabala doon sa iba nating kababayan na hindi po kasama doon sa mga transport strikes. Kumbaga po, pinagbibigyan natin sila na makapag-rally kahit wala silang permit, pero sana po alalahanin din po nila yung ating mga kababayan na naaabala din po sa ginagawa nilang pag-rally.
0: Opo, and lastly, ma'am, hihingi na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin naman pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, especially the commuters. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
10: Opo, sa atin po mga commuters, maaari pong planuhin po natin ng mas maaga ang biyahe at patuloy na subaybayan po ang mga official traffic at transport advisories para po agad tayong maabisuhan sa ating mga gagawing pagbiyahe. At sa ating mga transport groups po, hinihiling po namin ang inyong patuloy na kooperasyon para po mapanatili ang kaayusan at kaligtasan po ng publiko. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, kami po ay mananatiling handa at responsive sa ating mga tungkulin at sa pagbibigay po ng seguridad at serbisyo sa ating mga kababayan. At kung kinakailangan po nila ng agarang police assistance, maaari po nilang tumawag sa 911 at agad po kaming darating.
0: With that, maraming salamat po sa tulong na ipinagkakaloob nyo sa amin, sa publiko. At maraming salamat din po sa oras na ibinigay nyo para sa amin. Ma'am, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po at mabuhay kayo at ang ating mga kasamahan from the NCRPO.
10: Good morning.
0: Good morning, ma'am. Atin po nakapanayam ang ating pong hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, pinagmula ng security threat sa isang kolehiyo sa Valenzuela. Iniimbestigahan na ng pamahalaang lungsod. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniimbestigahan na ng Valenzuela Police at ng lokal na pamahalaan ang napaulat ng security threat sa Our Lady of Fatima University o OLFU sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Wes Gatzalia, naganap ang insidente kahapon kung saan nakita ang umano'y banta na nakasulat sa isang papel sa loob ng classroom. Agad na rumesponde dito ang mga pulis at wala namang nakitang kahinahinalang bagay o anumang maaaring magdulot ng panganib sa mga estudyante, guro at school personnel. Patuloy ngayong inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng banta. Iginit naman ni Mayor Gatzalia na seryosong tinatrato ng lungsod ang anumang uri ng pagbabanta at patuloy ang koordinasyon sa pulisya parties para matiyak ang kaligtasan ng buong school community. Hinimok din ito ang mga estudyante at magulang na manatiling kalmado at iwasang magpakalat mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Apat na put-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mula po sa ating panayama sa NCRPO, tayo naman po ay makikipag-ugnayan ngayon sa DOST FIVOX, ang ating pumbutihing direktor, Director Teresito Bacolcol. Makikipag-ugnayan po tayo hinggil sa mga updates sa mga aktibong bulkan dito pa rin sa ating bansa. Join us this morning, Director Teresito Bacolcol. Director Toto, sir, magandang umaga po.
18: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
0: Opo, sir. Makikibalita lamang po kami. Ano po ang update natin sa sumandaling ito sa atin po mga aktibong bulkan dito po sa ating bansa?
18: Okay, so again, meron tayong apat na bulkan na may alert levels ngayon. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon yung sulfur dioxide natin ay nasa 773 tons per day. So hindi naman ito ganong mataas. In fact, yung pinakamataas natin for this year ay nasa 6,287 tons per day last June 3. So itong 773 tons per day, hindi naman ito ganon kataas. So right now, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Now yung pangalawang vulkan na may alert level would be ngayon Volcano. So for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng walong

0: per day. And wala tayong Strombolian activity, hindi yung short explosive burst for 3 days now. And right now, nasa alert pa rin ang Mayon Volcano. So yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone, as is pa rin yun. Yung pangatlong vulkan na may alert level would be Canlaon Volcano, and for the past 24 hours, nakapagpala tayo ng 11 volcanic earthquakes, and kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,208 times per day. So again, hindi ito masyadong mataas kung i-compare natin ito sa pinakamataas this year. Umabot ang 4,126 tons per day, that was last January 9. And wala rin tayong ash emission activity for 10 days now straight. And right now, similar to Mayon Volcano, ang Canlaon Volcano ay nasa alert level 2. Yung pang-apat na vulkan na may alert level would be yung Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, 6 na volcanic earthquakes yung ating naisala. And yung last measurement natin ng sulfur dioxide was September 17 pa. Masyadong mababa, nasa 12 tons per day lamang. So similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano natin ay nasa alert level 1.
1: Opo. And to clarify lamang po, Director Bacolcol, sir, itong 6-kilometer danger zone natin, ito po ay wala pang pagbabago. At ito po ba sa lahat po ng mga aktibong bulkan natin, nakatalaga ito na bawal lapitan yung, bawal pasukin yung 6-kilometer danger zone natin?
0: Okay, so yung 6-kilometer permanent danger zone, that is only for Mayon. Again, hindi ko pala nabanggit. Yung for Canlaon and Bulusan Volcano, it's a 4-kilometer permanent danger zone. For Taal Volcano naman, it's the whole of Taal Volcano Island. Dapat walang tao. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption, wala pong warning yan. It can happen anytime for as long as you have the right ingredients. May hot volcanic materials ka, could be hot volcanic gases or hot volcanic rocks. Coming into contact with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So, kaya po, again, yung finance ng mga kumbayan, huwag pumasok doon sa mga nakatalagang permanent danger zones.
1: Po. And with that, maraming salamat po sa inyong magandang paalala sa atin po mga kababayan. Baka po kasi dahil wala tayong masyadong nararanasan na malalaking activities dito sa ating mga active volcanoes, baka nagiging kampante na po yung ating mga kababayan. But again, maraming salamat po sa muling pagpapaalala po sa ating mga kababayan at sa oras nyo po na ibinigay sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, sir. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, sir.
0: Yes, magandang umaga din po.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Ito po ang ating panayam kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FIVOX. Mantala, tunguhin naman natin ang ating kasamang si AJ Ignacio, Department of Energy. Siniyasat ang 2 megawatt BAW Hydroelectric Power Project sa Leyte. Nagapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kinakapatid na yan, sinagawangan ng Department of Energy ang inspeksyon sa isang hydroelectric power project sa Leyte bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing proyekto sa enerhiya sa bansa. Personal na sinuri ng DOE Visayas Field Office sa pamamagitan ng Electric Power Industry Management Division ang nasa 2 megawatt BAW hydroelectric power project ng Leyte 5 Electric Cooperative sa Ormoc City. Layunin ng programa na mas mapabilis ang pagkumpleto at ang pagsisimula ng operasyon ng mga pangunahing proyekto sa power generation sa bansa. Batay sa pinakuling datos noong nitong September 15, nasa 80.04% na ang physical completion ng naturang hydroelectric power project. Target naman makompleto ito, kinakapatid na yan, na magsimula ang commercial operation sa unang quarter ng 2027. Ayon po sa DOE, mahalaga ang patuloy na field monitoring upang matukoy agad ang mga posibleng problema at pagkaantala at mapabdili ang koordinasyon ng mga project developer at makatulong na ang mga electric power plant na ito sa Visayas grid. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ.

0: Ignacio at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula sa NCRPO. Kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST Philbox. Siyempre sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side. Ang Joma Rire Farial, Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. May salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Kaya mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan, and keep safe, everyone.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Point one, BT Radio.